0: 92.7 Hard FM again, the Auto City, 93.7 Hard FM, Boogie Dawn. Davey, good 42 minutes after 8 o'clock. It's a takedown. Hand tricks for you. Dance song was brought to you by Birch Street 45 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times sa inom, 2 times sa nutrition, 7 pesos and 75 centavos ng SRP per baso. Magandang umaga! Magandang Pearl Travelers Garage Ceramic Coating. Magandang umaga kina Bernard, ki Kenneth, ki Renato. Ganun din ki Marlon at sa lahat ng mga kuya of NMR 23 Eagles. Magandang umaga kay Nag Nag, kay Gilbert, kay Sancho, at saka kay Lodi Lia. Oh, good morning! Si ano, Odeso Acera, oh, taga Upper Carmen, maayong buntag. Eh, appeal na doon isa doon, the prices rise overload, ha? Mga taga Promise Land, mga Sandig, dagang salamat saan sa inyong pagpaminaw! Eto na, mamimigay muna tayo ng bigas at saka groceries. Ah, eto na, ah. Piliin muna natin sa ang area tayo bubunot ang ating second winner. Ruleta, select! Ang aming studio, di naman kami lumilipat. Nandito pa rin kami sa Pico Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Bulwa! Puno tayo sa Dropbox ng Bulwa. Isa lang, 2 ara. Ang address, Zone 2, Bulwa. Zone 2, Bulwa. Ang pangalan na nakadaog ng bugas at grocery sa may Zone 2, Bulwa, Marichu Lascunia. Marichu Lascunia, congratulations! At ganoon din sa ating first winner kanina, si Moises Maglangit ng Barangay Makasanding. Ulitin natin yan, ha? Moises Maglangit ng Makasanding at Marichu Lascunia ng Zone 2 Bulwa. Congratulations! Kayo po yung mga nanalo sa ating The Prices Rise Overload sa aking programa. Ay, sa mga nag-aabang pa ha, bawat oras mo may nananalo. Maraming mananalo sa buong maghapon. Kaya naman padayang gyapon sa pagpaminaw. Alright! Ang ating The Prices Rise Overload inedit sa ating ng Covenant Enterprises. Wear your peace or gets more value. 8:43 on for a break. Oh, by the way, ang oras ay natin sa atin ng Playtime Entertainment. Born for happiness. Heart.
1: 93.7. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Parmi na sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape kay ang naka

0: Indot anisya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano. Kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas. Mo nang ni dako ko kay isang tanan gani sa niagi 73 pa karon ni 73 na lang mo na reply ko ani nga tungod ani Capricorn mo na siya usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapi pud kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luwererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
2: Hala! Naglihok kang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! Ato to sa gawa sa balay!
3: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Mulayo sa mga building, punuan, puste o mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadapli og ihunong ang salakyan o mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod o magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o sa Public Affairs Information and Assistance.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: 92.7.

92.7 Hot FM kaganda oras sa 93.7 Hot FM Bukidnon. That's pakisabi na lang. Ay, pakisabi. Sunkissed Lola. Ibang minuto bago sumabit ang alas 9 ng umaga. Time for me to bounce. Maraming salamat po. Teka muna. Eto sina Jenny Tundag Flores pala ng Bunbon ha. Nakikinig sa atin. Mga taga Bunbon, thank you so much for always listening. Sana maganda ang inyong mga buntag diha. At siyempre pa, nako, isang magandang umaga rin sa lahat po ng mga motorista, sa lahat ng mga taxi drivers, sa lahat ng mga sasakyan na naka-Hard FM. Magandang morning po. Solid. Thank you so much ha. Sana maganda ang inyong mga araw. Yeah, enjoy the rest of your Friday, mga sweethearts. At tabayan na po si Dr. Hart at si George. At susunod na po yan para po sa ating mga love songs, sa ating Music from the Heart program. Thank you so much. Of course, I'll see you guys again bukas para po sa ating program, ha? Thank you so much, ha? Sa lahat ng mga nag-text, you know, mga nagpadala pa ng kanilang mga shoutouts at mga nakasama ko since 5 o'clock. Magandang umaga po sa inyo lahat, mga sweethearts. My name is Jason Steele. Uy, i-follow nyo ko sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Dali! Mga sweethearts, manatili nagkikinig ha, dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko!

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Natanggap na ng Office of the Ombudsman ang counter-affidavit na isinumite ni Senator Alan Peter Cayetano kaugnay ng isinasagawang preliminary investigation sa reklamong obstruction of justice na inihain ng ilang miyembro ng civil society. Ayon sa Ombudsman, isinumite ng kampo ni Cayetano ang counter-affidavit noong Hulyo 15. Hinihintay naman ang tanggapan ang counter-affidavit ng mga kapwa ni respondent na sina Senator Robin Hood Padilla at ang na-dismiss na acting Senate Sergeant-at-Arms na si Police Major General Mau Apalsa. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Maayong adlaw, Bukidnon. Welcome sa atong regular radio program sa Provincial Government of Bukidnon. Programa nga nagahatod sa tinuod ug kasaligan nga impormasyon gikan sa Naminaw sa 13 radio station kamhanang probinsyal. Atong pagtimbaya sa tanang Naminaw sa 13 radio station partner sa KSP sa nananaw sa ato ang live stream sa LGU Bukidnon Facebook page and YouTube channel. Maayong adlaw ka natong tanan. Kini nga programa gipanguluhan ni Governor Rogelio Neil P. Roque uban ang aktibong suporta sa ato ang 28th sangguniang panlalawigan kung diin atong hisgutan ang mga programa, proyekto ug serbisyo nga padayong gipalihok sa atong pangagamhanan alang sa kaayuhan sa iyang katawhan. Karon nga episode atong hisgutan ang usa ka importante nga kalihukan nga nagpalig-on sa kaandam sa atong lalawigan batok sa mga kalamidad. Ubani ko ninyo sulod sa usa ka oras nga pagpanag-uban sa KSP. Ako si Fredeline Ragandang.
1: Ang PGO Public Affairs Information and Assistance Division nagtuman sa mandato nga mohatod sa tukmang impormasyon sa publiko alang sa dayag ug maayong pagdumala. Diin gimugna og gihimo ang matang sa komunikasyon tali sa gobyerno ug mga organisasyon gamit ang news media outlets aron kini mapaabot ngadto sa kinatibuk ang katawhan sa probinsya sa Bukidnon. Ang kalihukan sa probinsya o sa kaprogramang gimugna sa kagamhanang probinsyal sa Bukidnon sa tumong nga masilsil sa panumduman sa katawhan ang mga pasidaan, ang ayang buhaton o mga pahimangno kalabot sa mga pagkunhod o pagdumala sa risgo nga hatod sa katalagman o uban pang kalambuan o kasayuran gikan sa pangagamhanang probinsyal nga mahinungdanon sa pagpataas sa kahibalo o pagpalig-on sa mga lokal nga komunidad aron sila makaandam sa dili pa o sa panahon sa kalamidad. Hinungdan nga naumol kining programa sa radyo. Sulod sa usa ka oras mag-uban kita sa kahanginan, pinaagi ni ining istasyonan sa radyo ug makita usab sa webcast sa LGU Bukidnon Facebook page ug YouTube channel.
0: Karong bulan sa Hulyo, gisaulog nato ang National Disaster Resilience Month uban sa tema nga naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. Kabahin niini ang gilusad nga 6th Provincial Rescue Olympics sa Provincial Government of Bukidnon, diin nagtinabangay ug nagtigi ang mga local government units sa tibuok Bukidnon aron mapakita ang ilang kahibalo, kahanas ug kaandam sa disaster response. Aron mas masabtan nato ang tumong o kamahinungdanon niini, ani akaron ang ato ang bisita, ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head sa Bukidnon, si Mr. Israel Johan Damasco Jr. Sir Joe, maayong adlaw, daghang salamat sa imong panahon. Welcome to KSP. Sir Joe, maayong adlaw, daghan kaing salamat sa imuhang panahon. Welcome to KSP. Imuha unang pasiunang mensahe, greetings sa ato ang mga listeners and viewers, Sir Joe.
2: Maayong buntag sa tanan sa atong tigpaminaw sa atong KSP.
0: Alright. Sir Joe, una sa tanan, unsa ang kahulugan sa pagsaulog sa National Disaster Resilience Month alang sa lalawigan sa Bukidnon?
2: Ang unang katuyuan no, sa atong National Disaster Resilient Month Celebration is mao ang pag-ugmad sa usa ka kultura sa pagpangandam. Mao ni siya ang atong gitawag na disaster preparedness, no? Nga dili kita angay lang maghulat kung ano sa maabot ang tahidya. So kani nga selebrasyon na karong tuiga nagdala sa tema nga naghahanda at kumikilos tungo sa panatag na bagong Pilipinas. So mao ni siya ang atong pinakaunod sa atong national celebration sa National Disaster Resilience Month.
0: Alright, Sir Joe, anong importante nga naagyo tayong mga ingon ani nga kalihukan para sa ato ang responders and rescuers diin gisalmutan sa ato ang mga syudad ug lungsod sa Bukidnon?
2: Ang unang rason, no? Dunay mga rason ani nga anong atong gihimo ning ang Provincial Rescue Olympic. Ato gid kaning gi organisa ato niini nga kalihukan, no? Number one ani is ang atong pagbatuod o pagsiguro sa kalidad sa mga life-saving skills sa ato mga rescuer sa mga lain-lain ng mga local government units sa ato sa probinsya sa Bukidnon. No? Ang ikaduwa ang pagpalig-on sa koordinasyon sa ato mga 22 LGUs sa probinsya sa Bukidnon mao ni siya ang atong gitawag nga interagency coordination.
0: Okay.
2: Ang ikatulo, ang pagpataas sa mga moral sa atong mga rescuer. Tungod kay dili basta-basta ang ilang trabaho, no? Saving lives ang ilang trabaho.
0: Mm-hmm.
2: Ang ikaupat, mao kaning gitawag na ito nga public awareness. Pagpaambit sa kaibalo sa publiko.
0: Alright.
2: So, kanagid ang pinaka-importante, proactive, dili na ta katong reactive.
0: Alright. Sir Joe, sa ito ang kasaulugan karon nga bulan. Unsa po, isip head no sa PDRRA Maubukid noon. Unsa imuhang mensahe para sa ito ang mga rescuers and responders nga naminaw o nananaw sa ito ang karong adlawa?
2: So, siguro, no, ang atong mga LDR IMOs, trained magin na sila, equip man na sila. Ang ato lang is ang atong ipadayo, no, ang atong gimando sa ato sa Balaod, especially ang atong Republic Act 10121, nga mao na siya ang Balaod sa atong gitawag nga Philippine Disaster Risk Reduction Management Act of 2010.
0: Mm-mm.
2: So, diha naka-define ang mga functions sa atong mga LDR IMOs. So, diha nato makita unsa ang atong mga pambuhaton nga gimanda nga gi-mandate sa ato sa Republic 1021, especially sa upat manguna siya ka thematic, no, nga areas nga mao gi atong mandate sa tanan katibuk-an nga mga LDR mo sa Pilipinas.
0: Mm-hmm.
2: Number one is ang atong gitawag nga disaster preparedness.
0: Okay.
2: Ikaduha is ang atong disaster prevention and mitigation,
0: mm-hmm,
2: disaster response and disaster rehabilitation,
0: okay,
2: and recovery.
0: Mm-hmm.
2: So kana siya nga tema, that is before, during, and after sa kalamidad.
0: Uh-huh.
2: So mao na siya ang four thematic areas of disasters.
0: Sulod sa bulan sa July, no, mao man ang ato ang National Disaster Resilience Month, pero gisulay gid ang Bukidnon kay naka-experience gid og pabahan, no, sa siyudad sa Malaybalay and naapod sa Valencia. So mga kaigsuunan, mga higala, klaro gyud nga ang Rescue Olympics dili lang para sa pagdaog sa medalya kundili alang sa pagpalig-on sa serbisyo para sa katawhan. So Sir Joe, pwede po ba minimo ma-share kung unsa pod ang nagkalain-lain nga events sa ato ang 6th Provincial Rescue Olympics nga gisalmutan sa mga rescuers and responders?
2: Yes, Ma'am Fred, no, ang atong Provincial Rescue Olympics is adunay 5 ka event, no. Number 1 is ang atong water search and rescue.
0: Okay.
2: Mao na siyang gitawag na itong WASAR, DINMOSAR, that is Mountain Search and Rescue.
0: Mm.
2: Ang ikatuloy is High Angle Rescue Event. Ikaupat is ang atong Firefighting Mixed Combat Challenge. O ang ikalima, mao ni siya ang Vehicular Accident,
0: okay,
2: Rescue.
0: Okay, sir. 6th Provincial Rescue Olympics. Buot pasabot ani, ikaunom na nato ni nga pag-hold sa Rescue Olympics. So, unsa man ni siya, sir, kanang matag tuig or every 3 years?
2: Sa una, during the time sa itong former governor, no, administration, yearly to siya.
0: Mm.
2: Sa karon, sa atong administration ni Governor Honorable Roque, iya po siguro nakita o kung yearly magod na ito i-celebrate ang Provincia Rescue Olympics.
0: Oo.
2: Dili gawas kay dako gasto. Dili na ito makita diritso unsagid ang kakulangon sa mga atong mga LGUs.
0: Okay.
2: So, gihimo na siya karon nga trinyali. So, every 3 years.
0: 3 years.
2: So, mabutang po nga term-based po siya.
0: Okay.
2: So, at least po ang mga LGUs is makasave sila sa katong duha katuig nga dili mag-celebrar sa ilang mga gasto magod siya.
0: Makapangandam,
2: no? Makapanukan. Makapangandam sila o matrain pa sila.
0: Okay.
2: O makapalit sila o ilang mga gamit. Ayan na po dahil makita sa sunod nga Rescue Olympics nga equip bagid sila, fully trained na bagid sila. So adunay time span, para sa ilang capacity building o sa ilang pag-equip sa mga equipment.
0: So kining sa Provincial Rescue Olympics, ilang kaugalingong equipment and machineries ang gigamit by LGUs?
2: Yes, ilang.
0: Ah, okay. So importante gud nga makapanukan. Sa imong observation po, Sir Johano, kay naana man gyud ni kaunom na ning higayon, unsa ang kalainan sa performance sa ato ang mga responders karon kumpara na itong mga naunang tuig sa ato ang Provincial Rescue Olympics?
2: So siguro sa atong makita karon, no, doon na nagay mga improvement.
0: Okay.
2: Gawas nga very equipped sila, well-trained na sila, makita ginato nga dako gid ang kabalhinan sa atong mga participants sa atong Provincial Rescue Olympics.
0: Okay. So sir, makita pud ba ninyo kung sa mga LGU kun unsang ilahang mga strengths, unsa pud na portion nga sila huyang?
2: Yes, makita nato na no after aning event kay na may post evaluation. So ang atong mga umpires is dili magud basta-basta lang ang mga umpires, gikan gid ni mga hanas gidi sila
0: experts.
2: No mga experts okay. Like for example sa Musar nagi ato gid gi-hire as umpires ang atong Philippine Army sa navigation, then sa firefighting na atong Bureau of Fire, then sa high angle ato gid gi-hire ang Philippine Air Force no sa PIP2FIP.
0: Okay.
2: Gikan gidan sila sa Cagayan na apoy sa Davao, then sa vehicular accident, ato pong gi-invite as umpires ang atong mga regional nga mga Department of Health gyud. Maunit sila ang mga trained gyud kayo gyapon, no? Og sa atong water search and rescue, ato gi-gikuha as umpire ang atong mga Coast Guard.
0: Okay.
2: Sa Cagayan de Oro gyapon.
0: So at least sir, ato yung maingon nga naagi improvement, na i-development sa skills and capability sa ato ang mga responders.
2: Na gyud dako kayo ang ilang improvement.
0: So walay usik.
2: Wala dili masayang.
0: Okay.
2: Ang ilang pagpartisipa sa atong Provincial Rescue
0: okay.
2: Olympics.
0: So sir, dili ni siya mahimong magmalampuson ang ato ang kalihukan sa Provincial Rescue Olympics nga gibuksan adtong Lunes og gitapos no karong adlawa Biyernes. So unsa pud ang mga support nga gihatag ni provincial government ani?
2: Well, dako kay mong pasalamat no kang Gobernador Leonel P. Roque tungod kay gitagaan gyud na pagtagad no especially kaning Provincial Rescue Olympics which is part ni siya sa upat ka thematic area nato sa disaster which is disaster preparedness siya o disaster response masulod siya. So dako kayo ang gihatag ni Gobernador para lang gyud makonduct siya dili ni siya basta-basta nga event. Kay ang gihatag gid nga suporta ni Governor is naghatag gid siya og budget nga 3,582,266 to be exact.
0: Okay.
2: So dako na gid kay na siya.
0: So giun sa puno siya pagbahin-bahin na pundo sir para ani nga celebration.
2: Naka-breakdown niya based among sa activity design. Gani ang pinakadakuan ni ang atong mga prizes.
0: Okay.
2: So gitagaan yun pagdagan ni Governor para ma-encourage or ma-motivate po ang atong mga rescuers. Actually, dako yun kayo ang prize no? Sa 5 events, ang prize sa first is 80,000, the next is 70, the third is 50. So sa 5 events na siya, maura gyapon the same ang first. First event, 80,000.
0: So, muna yung nakakuha og dakong pahat sa pundo
2: pahat
0: nga 3.5.
2: Gawas pa na ang overall, napagyod. Gitagaang gya po ni Governor og ang overall nga champion. Makadawat gya po og 100,000. So,
0: wow.
2: Dako. So, napay sa second runner-up, napagyod sa third runner-up.
0: Walay consolation.
2: Napagani consolation.
0: So walang, walay mo uli nga luhaan.
2: Walang luhaan. So katong mga mga participating walay non-placer at pasabot pero nag-participate sila. Wala lang sila na appeal sa
0: top.
2: First top na sila. Doon nagyapon sila 20,000.
0: Na sila iuli pagyapon.
2: Nagyapon sila.
0: So sir, na imong nahisgutan ka ganina nga, gihimo na siyang kada tulo ka tuig, dili na siya kada tuig. Para masabtan sa katawhan, unsa ka importante gyud Sergio ang padayon nga investment sa equipment nila, sa training sa mga personnel nga in charge sa responders and rescuers o sa ilang capability building. Unsa siya ka-importante? Kaya para masabtan sa mga tao nga. Ngano nga mga responders, sige glakaw, sige training, ingon ana.
2: Actually, dako gid kayo katabang no ang pag-develop sa mga rescuers. Dili magud sila, dili magud basta-basta ang pag-train sa ila, no? Kinanglan gid og mga experts. So, ingana ka-importante kay ang ilang trabaho is to save lives, magud. Pagluwas sa isa ka kinabuhi. O kung dili ni mo i-train ang usa ka responder o rescuers, dili siya maka-respond in accordance sa iyang kaalam o sa iyang pagkahibalo
0: kapasidad.
2: Sa pag-rescue, kapasidad. Isa na yun ang equipo. Kung wala kay equipo, capacitated ka lang sa theory, but wala mo i-equipo, dili gid mo actual makabalo kung unsa gid inyong pag-rescue.
0: And then unsa pud siya ka importante kay life saving man siya, guys? Gutad dire segundo, minuto, kay kinabuhi man na siya, so lisod og dili nimo maagapan agad-agad no ang emerhensiya sa usa ka tower, sa usa ka community. And Sir Joe, sa ato ang Provincial Rescue Olympics after ani, naa pa bay naka-line up natong activity para sa ato ang rescuers and responders?
2: After ani sa awarding no, na culmination man ato karon na hapon o karong gabi no, actually ugma na pay post evaluation.
0: Okay.
2: So tagsa-tagsa ka mga contingent nato maghatag og unsay ila na experience, unsay angay buhaton sa next nga Rescue Olympics para pagyud mas ma-enhance pagyud ang atong pagsaulog sa Provincial Rescue Olympics sa province sa Bukidnon.
0: Okay, sir, unsa ka importante ang papel sa kabatan-unan sa volunteers ug sa community sa pagpalambot sa ato ang pagpalambot sa ato ang disaster resilience?
2: Well, dako kayo ang ilang kalabutan, no? Kay dili lang sa gobyerno ang trabaho sa pagluwas sa kinabuhi sa tao, no? Ang atong National Disaster Risk Reduction, ang atong pagsaulog sa National Disaster Resilience Month is nagpahinumdum kini nga kinang tanan adunay responsibilidad. Kay dili lang ang local government units, apil lang atong mga pribadong sektor o mga organisasyon. Ang pinakalabaw yun is ang atong pamilya. Mm-hmm. Kita man good ang, actually, kita good ang first responder, ang pamilya.
0: Okay.
2: Kay gani katong giingon ni Governor during the opening, nga I hope katong mga
0: responders
2: wala mo nagpuyo dito sa mga
0: accident-prone areas.
2: Guys. Basin ka muna po din o iluwason. Nga ka muna tayo
0: maluwas.
2: Magluwas sa
0: kinabuhi. So, dali sila makarespond kay nakabala ka or naagid siya mismo sa ilahang tugkaran nga.
2: Tugkaran.
0: Angayan, luwason.
2: Angayan, luwason.
0: No, diha. So, moto nga. Ang atong mga responders or rescuers, kinahanglan isituit sa ito ang mga LGUs nga naa sa safe nga lugar, ang ilang panimalay. Pero by the way, Sir Joe, kanyang ato ang mga rescuers and responders. Kay, di ba, gitrain na sila, nahimo na silang expert. O sa mga kasagaran appointment, ano nila?
2: Actually, kung expert na po sila, pwede magod sila i-invite. Especially kung skilled na gin sila.
0: Sa training.
2: Especially sa amo, mga well-trained magin sila. Pero dili magod nato, pwede malukop sa kadako sa probinsya sa Bukidnon. Especially kaning sa basic life support lang gani. Supposed to be ang plan gidana sa Department of Health is kada balay naagi usa sa pamilya nga kabalo sa basic life support. So ingana ka importante gid ang ko ano.
0: Pero sila mismo, Sir Joe, kanya gigastuhan na sila sa government, sa LGU, naagi na sila training, seminars. Tapos, kung job order sila, pwede na sila mapapahawa sa trabaho. So, masayang, di ba, ang nagasto na sa ilaha.
2: Kana ang atong challenge, no? Especially sa atong mga local chief executive. Actually, nangahitabo, dili lang din sa atong mga other provinces, actually. O kung ma-politicize gid siya, mao gina siyang mahitabo.
0: Mga ilisan,
2: good. So, tinuod good nga sayang ang gasto nga i-invest sa sa usa ka LGU nga you are investing magud millions of pesos para lang matrain sa mga atong mga tao, then after nga naay mosunod mawala sila
0: gani.
2: So kana siya ang pinaka challenge sa mga LGUs actually.
0: Okay. Alright, Sir Joe, para nga masapar na ato ang panahon. Unsa, kung aduna kayo sa kaminsahe alang sa tanang responders o volunteers sa Bukidnon, unsa ni Sir Johan?
2: So, ang ato yun, pinaka number one ato, we have to stay po focus lang sa atong trabaho, sa atong mandate. Then, continue sa atong mga trainings. Be responsible rescuer. Kinanglan na among good gapo yung mga ethical na nagyapon nga involved, no? Dili lang ay usa ka expert but imong character or what is dili siya mo fit nimo as being a complete good nga rescuer or responder. So one of the challenges, no, is ang ato yung disiplina.
0: Okay.
2: So kinanglan aduna tay discipline. Number one is integrity. Number one is public service pagdinis siya. Anytime call of duty siya.
0: 24/7.
2: So, kinanglan, kuhan gig ka.
0: Okay.
2: Energy, get grabe.
0: Tigong daghang kusog.
2: Tigong daghang kusog.
0: Okay.
2: Oh.
0: Okay, daghan kayong salamat, Sir Israel Johan M. Damascus Jr. sa mga kasayuran nga imong gipaambit karong adlaw para sa ato ang mga listeners and viewers sa Kalihukan sa Probinsya.
3: Kalihukan sa Probinsya.
1: Pahinumdom sa mga nagbaniho sa mga salakyan. Kanunay nga pagtuman sa balaod trapiko nga nahipatik sa RA 4136 sama sa musunod. Pagparehistro sa inyong mga salakyan sa kasamtangang tuig ug ang paglukat sa updated valid driver's license. Pagsunod sa gitakdang nga speed limit tukmang paggamit sa linya, inner o outer lane. Gidili ang pagmaneho ubos sa impluwensya sa ilimnong makahubog. Isulob ang seatbelt bisan ang anaa sa backseat, nakalatid sa RA 8750.

0: Gidili ang paggamit sa mobile phones o susamang mga gamit samtang nagamaneho, subay sa RA 10913. Pagmindi na sa saktong gilayon gikan sa gisundan nga salakyan. Pagsulob sa standard protective helmet alang sa nagmaneho sa motorsiklo, base sa RA 10054. Susiha kanunay ang kondisyon sa inyong salakyan sama sa pagsubay sa blow baguettes. Brake, lights, oil, water, battery, air, gas, engine, tires, ug self o kaugalingon. Sa katapusan, kanunay mainampingon sa pagmaneho, mahimong pasensyoso ug masinabtanon aron malikayan ang disgrasya o aksidente.
1: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
3: Mare, unsa nang imong gipang impake diha?
4: Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
3: Yun na pa mare, unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
1: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. Og red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog nga ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
3: Maudi ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako kadtoon si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
1: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
1: Ang baha mao'y usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan og sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo og mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
5: Kap, medyo nituwang naman ang ulan og hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
6: Aron kita makasiguro kung luwas na baadtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan, siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
3: Salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
6: Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limpihan ang palibot o ipangyabo ang natigom nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayod aron malikay sa disgrasya.
1: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
7: Hala, naglihok ang mga gamit. Mitayo bang balay? Dali, ato to sa gawa sa balay.
1: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaa sulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Buyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Bulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mogawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
2: Kalihukan sa probinsya.
8: Mga kaigsuunan, among ipaambit balik diha kaninyo ang nahimong mensahe sa ato ang mga VIPs last Monday, July 13, 2026 atol sa pagbukas sa ato ang 6th Provincial Rescue Olympics aron kamumasayod ug inyong magamit ang mga impormasyon gikan nila. Unang mensahe nga atong ipabati diha kaninyo gikan kang Provincial Governor Rogelio Neil P. Roque. Ania atong paminawon.
9: Well, it is my honor to join you as we commemorate National Disaster Resilience Month through the 6th Provincial Rescue Olympics. When we talk about disasters, the subject is always close to home. I believe each one of us carries a story, a memory of a flood that reached our homes, a landslide that changed a community, a fire that took away years of hard work, or a storm that tested our strength and faith. Kabalo kitang tanan nga sa usa lamang kahigayon mahimong mausab ang dagan sa atong kinabuhi. Sa panahon nga na ako sa college, naagi ko sa mountaineering, muna nga appeal mi sa rescue. No? Pagkahugno sa Bagyo, abot mi nito. Pagbuto sa pinatubo, abot mi nito. No? Pero katong amo, kay, of course, atong mga community sa college, na diri BSU, NCMU, dula-dula ra kay college lagi. No? Lingaw-lingaw. No? Sa panahon sa college, ang rescue sa amo, lingaw-lingaw. Kay, kumbaga, kinsay mas astig. No? Kinsay mas astig nga una mo ambak, di ba? Muna ang karon lahi na, especially nga well-trained na muntanan. Disaster preparedness, therefore, is not just a government responsibility. It is a shared commitment. It is about making sure that when emergencies happen, we are ready to protect lives, respond quickly, and help our communities recover. Importante kayo, no, na to make sure kung naay emergency, ready kitang tanan. No, kamong tanan, ready. So I hope isa siguro sa atong lantaon nga ang mga rescuers, wala ba ang ilang mga balay sa mga disaster-prone areas? Kay basic naay disaster, dili mo makaresponde kay kamo mismo inyong panimalay kinahanglan na i-responde, no? Muna nga, daghan unta ng mga requirement aning nga trabaho. Kita ko ganina na i-rescuer, taas kayo buhok, daming sunog. Mahurot to, yung buhok. na i-rescuer nga, moraog, mas dako pa sa ako og tiyan. Ako dako naman kog tiyan, pero mas dako pa sa ako og tiyan. No? Base niya og kinahanglan ng dinaganay, kinahanglan ng paspasay, di na makagwanta. No? So, there are more. I'll see these little things nung kinahanglan pa og improvement, dugang, no, sa ato ang mga team. This is why the work of our emergency responders is invaluable. Importante kayo. Kamu ang unang mutubag sa panahon sa kalisod sa disaster. Kamu ang nag-atubang sa peligro. Aron ang uban mahimong luwas. You are our modern-day heroes, serving with courage, discipline, and compassion when our people need you most. Dili man lang ang rescuer nga ang importante, courage or korsonada or kaisog. Di ba? Kinahanglan ang physical fitness. So karong adlaw makita karon, no, sa atong mga competing teams, no, competing today, no, kung kaya ba na sa inyong lawas. The Provincial Rescue Olympics is more than a competition. It is a venue where our responders sharpen their skills, strengthen teamwork, and challenge themselves to perform at their very best. Because every second and every decision can mean the difference between life and death. No muna nga continuing atong mga seminars sa ila, no? Every year, di ba? Naay mga seminars, no, kay mga kinang importante man ang sa pag-rescue, paspas ang decision pero tama ang decision. Kay base unya ga-rescue ka, ikaw nanoon ng rescuehon, no? As we continue building a stronger and safer Bukidnon, let us remember that resilience is not measured only by how we recover after disasters. It is measured by how well we prepare before they happen. Ang tinuod nga kalig-on makita sa atong pagpangandam, pagtinabangay o panaghiusa isip usa ka komunidad. To all the participating teams, I encourage you to give your best, learn from one another, and continue striving for excellence. Every lesson you gain and every skill you sharpen today can make the difference in saving lives tomorrow. Together, let us continue to build a Bukidnon that is safer, stronger, and more prepared than ever. Daghang salamat og may buntag karatong tanan. God bless the province of Bukidnon.
8: Mao kadto ang mapuslanong mensahe sa atoang gobernador Honorable Rogelio Neil P. Roque. This time, sibug ta sa mga messages of support. Una, gikan kang Ma'am Yvette Tolentino Sunga, CISO 5, ang Assistant Regional Director sa DILG Region 10.
10: Tagaay kog higayon na magpadala sa akong pinakainit na appreciation sa Provincial Government of Bukidnon, of course, under the leadership of Governor Rogelio Neil Roque. Kay giimbitar jud ang DILG. Kay dili kanunay maka-witness mi sa mga ing-ani na activities. Thank you, Gov, and the PDRMO for inviting us to the 6th Provincial Rescue Olympics. It is more than a celebration of the National Disaster Resilience Month. Kay nga naman, this is a testament that it is a powerful expression of our collective commitment to building safer, stronger, and more resilient communities. Okay. Solidarity is best demonstrated not in times of comfort, but in moments of adversity. Mauna, kung naay disaster, when disasters strike, we do not ask who belongs to which agency or which local government unit, but we come together as one, united by a shared purpose of saving lives. Pinaka-importante, we save lives. And we are here to protect our communities. Labaw na mo among responders o rescuers. And we are here to restore hope for our communities, especially in Bukidnon. This spirit of unity is perfectly captured in this year's National Disaster Resilience Month theme. Giingon ganina ni board members ang welcome message niya. Nakitang tanan, maghiusa, maglihok, padulong sa kalma, maayo na bag-o na Pilipinas. Kay we are being reminded na ang resilience, dili man jud na siya gimugna sa isa ka tawo, na si isa ka LGU lang, si isa ka barangay lang. But sa nagkalain-laing strong partnerships, shared responsibility, and tanan ninyong actions, mga kaigsuunan sa panerbisyo, gikan sa national government agencies, padulong sa local government units, sa atong mga volunteers, to our civil society organizations, atong mga private sector, and kada Pilipino na gusto muserbisyo. Ang solidarity manggod, dili lang kutob lang solidarity. Dapat naa na siya'y kauban na commitment. na committed mo sa inyong ginabuhat. Kay it is a decision to prepare even when there is no imminent

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 10:18. And the time check is brought to us by Birch Tree Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang, SRP per baso. Bili na. For the first time.
1: For the first time, nahalikan ka.
0: Ay!
2: Ano, first date, ika nga, di ba?
0: Oo, yung dampi ng mga labi ninyo sa isa't isa.
2: Ay, naka.
0: That makes the first very memorable, Dr. Hart.
2: Ay, ganun?
0: Oo, di ba? Kapag, ay, yung first date namin ni ganito, ganyan, o, oh, nag-kiss kami na.
2: Hindi nakakalimutan yung mga ganyan.
0: Nung nag-goodnight siya sa akin, nag-kiss, ang ganun.
2: Naka! Sinasabi sa pag-aaral, George, ito dong first kiss sa first date, yan ang tinatawag natin, ay nagpapakita ng romantic chemistry ninyong dalawa.
0: Diba? Alam mo, doon din kasi natitest yung connection, Dr. Hart. Kapag, kunwari, eto, nag-kiss na kayo na, no matter what kind of kiss it is, pero, pag nag-kiss na kayo, mararamdaman mo na.
2: Ano, may kuryente?
0: Parang may, uy, parang, uy, ang galing naman nun. Parang nakilala mo na siya agad.
2: Baga, tipong bigla ka ng hina. Parang ganun. Parang nakukuryente ka. Ay, naku.
0: Hala, yung good.
2: Ay, nalikan niya ako. Ah, diba? Hindi ka na makatulog pag uwi mo.
0: Sarap pala niyang humalik, ano?
2: Ay, ganun.
0: O, syempre, yung mga ganun. Uh-huh. Ay, yung tipong, hala, kaping-pink ang lips, yung mga ganun.
2: Ay, naliglata.
0: Ayos
2: ko ba yung lips ko, ha? Ayan. Baka sabihin, pink-pink yung lips, eh.
0: Dapat, diba?
2: Ayan.
0: Kasi isa din
2: iba yung naman, iba daw sinasabi, George, they're really looking forward to that. Pero yung iba naman, eh, nagsiset ng boundaries, nagsiset ng limitations na ayaw niya, di ba?
0: Yes.
2: Kadalasan kasi sa first date talagang hinihingi ng lalaki yan. Di ba? Bakit kaya?
0: Yung kiss. Oh, kasi,
2: can I kiss you? Di ba mga tipong ganyan?
0: Parang kasi, ito, hindi ko alam ha, sa mga lalaki. Pero parang yun nga, yung parang, kapag nahalikan nila kasi yung babae, parang, alam mo yun, meron silang, nagkakaroon sila ng vision.
2: Mm-hmm.
0: Nagkakaroon sila that kind of feeling na, kung eto na ba, yung babaeng ito.
2: Aha.
0: Uh-huh.
2: Ano yan? Sa point of view ng babae o point
0: sa point of view ng mga lalaki?
2: Point
0: ba?
2: Of view ng lalaki.
0: At tinitinan ko lang na gano'n. Mm-hmm. Na para siguro for them to get to know the the girl.
2: Uh-huh.
0: Tapos itest nila yung sarili nila. Baka naman first and last date na ito.
2: It's for the guys, no? Parang yes, it's our way of testing na okay ba ito? Parang
0: yes,
2: gano'n. Mag-click kaya kami?
0: Yung
2: tipong ganyan? Gano'n ba?
0: Or kunwari,
2: It's a matter also of showing interest dun sa girl. Di ba? Yes. Parang ganon. Yung iba, eh, sinasabi nila, ayoko, di ba?
0: Mm.
2: Baka sabihin ng guy, eh, humukog ilong. Di ba? Mga tipong ganyan.
0: Yes,
2: diba?
0: Yes,
2: na madali
0: yes,
2: lang
0: yes,
2: ako ng mga ganyan-ganyan. Di ba? Pero pwede naman sigurong gawin yan na nandun pa rin yung na-maintain pa rin yung respeto sa isa't isa.
0: Eh, kung papayag naman, I mean, it's gonna be, or it should be, a mutual, parang agreement. Meron kayong mutual decision.
2: May kontrata ba?
0: Good for 6 months, yung ganun. O, kasi para, I mean, hindi awkward.
2: Uh-huh.
0: O, kasi ako din, sa babae din, na POV,
2: uh-huh.
0: Yung kiss din kasi, nagpapatunay yun kung genuine ba talaga yung lalaki.
2: Uh-huh.
0: Siyempre, kayo yung, ano eh, kayo yung nagpapakita ng interest, ng motibo. That's just...
2: Natatawa ko dito eh, biglang, may biglang nagpapap sa message.
0: At sabi,
2: George, gawin mo na kasi, laplaban ako, laplaban.
0: Paano ba yan? Nakakatakot naman yung laplaban.
2: Pwede bang, sabihin mo na, pwede bang laugh-laughan?
0: Laugh-laughan na lang.
2: Mag-laugh lang muna kayo. Laugh out the day, ika nga.
0: Yung laugh-laughan, later na siguro. tingnin natin. Oh,
2: talaga.
0: Oh, nasa ano din yun, diba, Dr. Hart? Parang, kapag nag-ano na kayo, where you are in that moment, na parang, oh, this is it. Yung parang, kaya kong tatong gawin kasi I know I'm comfortable sa taong ito.
2: Siguro for us, mga lalaki, no? Parang, eto nga, pag nag... Ayan, sabihin na natin, sige, layman's term, naka-score ka nga.
0: Oo, yes.
2: Naka-score
0: yes.
2: ka. So that's also a sign for us na, okay, sige, masusundan itong date na ito.
0: Yes.
2: Diba? Yes. It's also a sign na kung okay lang dun sa girl, diba?
0: Yun din, yung nga sabi ko, Dr. Hart, kasi test din yun. Kapag, you know, after that kiss, I mean, hindi naman necessarily, baka isipin nila na, kailangan ba talaga mag-kiss? Hindi po. Ang ano lang yan is, depende yan sa inyo, depende yun sa moment. At dun din, sabi nga, matitest mo, ay, okay to ah. So, pwede ko tong, you know, more time and more dates to come.
2: Ayun. Nako naman.
0: Di ba, Frankie Du? Sabi ni Frankie Du dito.
2: Sige nga, ano nga reaction ng mga sweethearts natin?
0: Sabi niya, Dr. Hart, 1061, Morning Doc and Sweet George. Okay lang, basta pareha kayong handa, komportable at walang, eto, napipilitan. Pwede din, ninja moves agad.
2: Paano ay, ganun yung kakilala mo na, no? Na, parang ganun yung sinare kanina, di ba?
0: Ayun.
2: Nang isang texter natin. Parang ninja moves din ang ginawa sa kanya.
0: Yung beso.
2: Beso turned out halik. Di ba?
0: Aksidente naman yun. Hindi na.
2: Ako nagre-request ng ano, tamis ng unang halik ni Tina Panel. Na-play na kanina.
0: Na-play na kanina, yes. Para sa'yo yun. I will dedicate that song to you. Ay, batiinan din natin, Dr. Hart, itong mga sweethearts natin na nakikinig dyan sa may Kauswagan.
2: Hi, Ma'am Joyce. Hi, Ma'am morning.
0: Joyce. Para sa'yo yun. Leonela Angub ng Kauswagan, thank you for listening. At Aring Store and Eatery sa may NHA Kauswagan.
2: Ay naku, ang dami nakikinig sa atin dyan sa Kauswagan.
0: Thank you.
2: Parang lahat na yata ng lugar sa Hakian de Oro, naka-Heart FM na lahat. Diba?
0: Diba?
2: Naku, grabe. Sobrang saya po namin. Maraming salamat po sa inyong lahat.
0: Correct. Kaya nga, number one kayo sa puso namin kasi kinapa-number one ninyo kami sa inyong mga puso.
2: Number one din kami sa heart ninyo.
0: Yes, salamat.
2: George, tignan nga natin din sa ating Facebook. Mukhang dumarami na rin yung Demsoy Robles, ang ganda naman ang pinadala mo.
0: Ikaw dyan, Dems.
2: Parang aso lang dating. Ow, ow, ow! Ito mula kay Linara Talal. Sabi niya, no problem sa physical intimacy if both adults na Miss George. Same sa amuha sa akong husband. Year 2017 me, nag-iring-iring.
0: Agoy.
2: Kalingan sa Ginoo, almost 9 years together and 5 years married with 5 kids. Ah! Aww. Grabe. Shoutout daw sa kanyang husband, Talal Makadato. Nga, sa iyo kaayo nagbiyahe, drive ng taxi. Ayan. Amping permi sa dalan.
0: Ay,
2: I love you so much. Ah, yung pala yung ILYSM.
0: Yeah.
2: I love you so much.
0: I lease him.
2: Ano yan? Si Talal Makadato.
0: Talal Makadato.
2: Kala ko si Makidato.
0: Makidato. Iba naman yun.
2: Iba din yung matinik din yun.
0: Ay, oo. Boy is yun eh. Hi to Ate Marifel de Guito Ahes. Good morning, my favorite duo, Dr. Hart and Sweetie George.
2: Thank you.
0: And to all Hartinians.
2: Oh, ano man, Hartinians na talaga.
0: Grabe.
2: Gawa kaya tayo ng ano, ng group niyan.
0: Hartinians.
2: Parang gusto kong gumawa ng group. Sige nga.
0: Sige, let's work on that. Sabi niya, for me, it's a big no. Respect yourself always. Kahit pa sabihin natin, kilala na natin ang tao, still no.
2: No. Ang laki no ng talaga. N-O niya.
0: Caps lock. So first date, ang intimacy, kaya nga hiniwalayan.
2: Kaya mo yan, church.
0: Ay, naging BF ko noon. Hawakan ba naman? Sabi niya, hawakan ba naman kaagad ng kamay ko?
2: Uh-huh.
0: Tapos, kikis? No way. Not unless may go signal ako.
2: Ayun.
0: Hard-headed eh. Kaya, goodbye Philippines. Call me crazy, OA or whatsoever, but this is me. I just love myself. Gusto ko talagang si the one lang ang maka-first move sa akin. He knows it and he is my husband now for almost 26 years.
2: Ayan. Alam mo, George, meron ako nabasa about that, no?
0: Oo.
2: Kailangan daw talaga, mahalaga ha, yung consent o permiso. Especially on a first date, ha?
0: Yes.
2: Kung hindi daw handa ang isa't isa, maaari itong magdulot ng awkwardness o discomfort between the two of you. Diba? Mm-hmm.
0: Kaya kailangan talaga yan.
2: Mm-hmm.
0: Huwag mong ipilit ang mga, you know, mga bagay-bagay.
2: Eto nga, para daw sa unang relasyon, ha, ang unang halik daw ay tulad ng isang very simple na mathematical formula or equation. Ito daw, romantikong koneksyon plus yung consent o pahintulot equals matagumpay na first date.
0: Oh.
2: Ibig sabihin, kailangan talaga. Merong ganun.
0: Oo, kasi alam mo, Dr. Hart, natural yun eh. Yung parang we get, kasi nga first date. So in any means possible na kailangan mong kilalanin ng tao. Emotional, physical, mental, lahat ng yun. Kung gusto mo talagang makilala siya at ma-confirm sa sarili mo, ay pwede po.
2: Para daw kasing yung pagkakaroon ng first date, George, para daw kasing parang naihahaling tulad natin dun sa yung parang yung isang bagong dish. Yung isang bagong pagkain. No? Yung ganda ng presentation, ito yung physical na na qualities ng iyong date. Diba? Oo. At ang lasa naman ng pagkain na yan, yung halik nga daw.
0: Tamis,
2: alam mo bakit? Alam mo bakit?
0: Bakit?
2: Ito na yung magsisignal sa'yo na kung gusto mo ba daw itong ulitin o hindi na.
0: Oo, diba?
2: Talaga mo. Tinitikman talaga.
0: Sabi, kasi nga minsan, diba, narinig natin, bakit sinasabi nilang masarap yung kiss? Eh, hindi naman yung pagkain na kinakain mo, nandun yun sa feeling at emotional attachment din yung dalawa.
2: Sabi nga sa pag-aaral, parang pagkain daw, ito na yung nagre-represent ng lasa ng yung kanin.
0: Kasi mararamdaman mo kung sincero at talagang gusto kang, you know, kilalanin ng tao through kiss. Ayan. Kasi may mga kiss na, tabang.
2: Ay, pero ganun.
0: Parang walang ano.
2: Talaga.
0: Walang
2: nasubuhan mo na pala yung mga ganun. May mga tabang pala na ganun.
0: Yung malamig na halik. Yung mga malalamig na halik.
2: Meron din ba maalat?
0: May matamis,
2: may maalat. Nako, sigurado pag maalat yan, medyo pinagpapawisan yung date din. Time's up.
0: Para alam ko yung kinain mo kanina. Yung magandang hindi po.
2: Asa, sige, kasarap naman ng ating diskusyon ngayong umaga. Padala nyo sa amin, ha? For those who tune in late, ito po yung ating question of the heart, ang ating pinag-uusapan kung bakit kinikiliti si George dito.
0: Ay, kasi nga, okay lang bang may intimacy o first kiss agad sa first day?
2: Do text us at our text line 0917-1579-927 and at 0961-8924-927.
0: Oh, so mga naka-online naman, message us through our messenger sa Heart FM 92.7- Cagayan City o comment doon po sa post natin sa same Facebook page.
2: 10:30 is our time. We'll be pausing for a break. Magbabalik pa kami ni George. Keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
3: 93.7. This is Heart FM.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka pa. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
2: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
5: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
2: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
2: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
2: Yung rice coffee?
5: Masarap.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
1: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: At malinis, mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo.
7: Z-Ice, purified ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, purified ice. Ang ice na masaligan.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon, 10:38. Any way you want it, any way you like it.
1: Boy!
0: Michael Lourdes to rock there. Ay, Dr. Heart, kasi marami ang kinikilig sa ating question of the heart ngayon. Ngayong Kinky Friday. Oh, maraming lumilikot din ang mga imagination. Oh, maraming nag-agree. Iba't ibang klaseng opinion. No?
1: Ayan nga, tingnan natin yung mga reaction nila.
0: Oo, ang dami dito.
1: Dami kagad. Wala kay 2295, sabi, ay, saan ba ako? 3119, okay. Sabi niya, good morning, happy Friday. Pa-shout out ko diha sa Kahart. Diyan po sa may Old Nongnongan, sa Don Carlos Bukidnon. Lalo na kay Palomera family, kay Agaw Alex Palomera. From Junry Alcizar. At Malingin, ah, mga taga Malingin, Ikpitopol, Misamis Oriental. Sabi nila, kusog jud ang Heart FM na mo, diri pag mata pa lang morning, naka-Heart FM na mi. Ayan. Number one jud na mo ang Heart FM. Thank you and God bless ka, Heart.
0: Ah! Nakatamba naman ang puso.
1: Ayan ha, sinisigaw na ng mga listeners.
0: Sila lang po nang sasabi, hindi po kami.
1: Pero salamat, salamat yes. Ha, sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilig sa inyong pong Heart FM. Talaga correct. Nakakataba ng hearts namin. Thank you mula sa heart ni Dr. Heart.
0: Oo. At ni George din. Kaya ito, pinapasaya namin kayo.
1: Oo nga. Sige.
0: 4268, hi sa Galens family, kay Mami Elaine. Maraming salamat sa inyong laging pakikinig. Ayan, sa may barangay 17 Burgos del Pilar. Shoutout kay Tatay Nicolas, kay Sir Glenn at kay Ma'am Janine. Ayan, maraming salamat sa inyong laging pakikinig. Ito, Dr. Heart, may nagbo-birthday. Ayan.
1: Ayon.
0: O, si shoutout sa tanang mga kusinera, sa mga pari always listening to Leia Banak, Alec de los Santos, Ethan Polinar at San Jose de Seminary. Maraming salamat, pahabol. Birthday ni June Makababayaw at makasanding CDO. Happy birthday, June. God bless you. Maraming pong salamat. Thank you for listening.
1: Ayon. Wala naman kay 2295. Sabi niya, good morning Heart FM. Greet na ako akong Mama Auring and Papa Eman from Miguel Rodriguez ng Kuya Maramag Bukidnon. Hi!
0: Ito si Lady M. Sabi niya, George, Dr. Heart, para sa akin, di ko winawala ang pagiging dalagang Pilipina. Bawal kasi sa kanilang rehiyon o religion. Mm. Kasi pag nalikan kaming mga girl, pakasalan agad kahit paghawak lang ng kamay, gano'n. Ah.

0: permission. Then, wag pilitin.
1: Paano ba? Ang tanong nga dyan, paano ba maghingi ng permission?
0: Ay.
1: Oh, it can be done lang. Verbally, di ba?
0: Verbally. Simple. Alam mo kasi, may tinatawag tayong ano, Dr. Hart, yung hunch natin.
1: Uh-huh.
0: O yung kutuba. Ito kaya, kapag, you know, gagawin ko to,
1: tsaka meron okay ding ano, ba? May ibang paraan.
0: Oh, may mga motibo din.
1: Yung mga nakukuha ka sa tingin.
0: Yun.
1: Alam mo yung mga malalagkit na tingin.
0: Diba? Nag-uusap ang inyong mga mata.
1: Nag-uusap ang inyong mga mata. Tapos bigla na lamang lumapat yung inyong mga labi. Diba?
0: At nangyari po ang isang momentum.
1: Diba? Mga tipong ganyan. That's the magic of love.
0: Correct. Diba? Totoo yan.
1: Yan yung sinasabi na may kuryente.
0: May kuryente.
1: May connection na sinasabi mo.
0: Pero walang bayad yung kuryente na yan.
1: Shout out ha kay, eto tapos na ba?
0: Wala
1: kay misis daw niya ngayon na naglilinis ng bahay. Ay, ang bait naman.
0: Oo.
1: From Manzano, Maramag, Crystal. Lagi po naka-hearty niyan sa...
0: Salamat.
1: Napakainit daw ngayon dyan sa may Maramag ba sa Crystal?
0: Ano? Sa may Crystal.
1: Yan, hi po sa inyong lahat. Lalo pa namin pinapainit kasi yung ano natin, yung pinag-uusapan natin. Medyo umiinit na rin kayo. Ano?
0: Baka, alam mo, Dr. Hart, baka may mag-first date mamaya. At least,
1: ay!
0: Meron na silang, alam mo yun, meron na silang
1: claims. Tapos maglulook forward dun sa kiss na yan.
0: Ay! Ay! Sabi, 74248 naman, love is useless with, oh, diba? Without romance.
1: Uh-huh.
0: Especially Kiss, Dr. Hart, and Miss George. God bless you all and pray without ceasing.
1: First pray without ceasing.
0: Magusto ko yan. Marami pong salamat.
1: May nakalagay sa iyo dyan.
0: Ito is Isaiah 41 verse 10. Do not fear for I am with you.
1: Galing niyo. Ganyan kayang
0: ito po ay basta
1: saan ba nabibili yan?
0: Ay anako, punta po kayo doon sa
1: Facebook page
0: Jason Steele.
1: Jason Space Heart FM.
0: Ayun, may video doon where you can check on these bracelets. Ito yung mga tinatawag nating motivational bracelets. So nandun
1: papamember ako sa'yo.
0: Pamember. Sige, mamaya.
1: Mga taga CDO, Papel Republic, good morning. Maraming salamat for listening. Sabi niya, medyo mahaba to.
0: Oo nga.
1: Kapag first kiss on first date, hindi ito maganda dahil baka may epekto ng galit mula sa mga magulang ng partner. Bawang hindi ready for a relationship ang partner dahil sa mga strict parents at may komplikadong relasyon sa kanilang mga anak. There are also circumstances na nagiging overprotective ang mga magulang sa mga anak na huwag magpakasal dahil hindi gusto nila. As individuals, dapat magdesisyon kung handa tayong magpakasal o hindi. Because parents who are strict or have a history of abuse against their children who are would-be partners to the boyfriend or girlfriend should at least express their support sa kanilang anak kung nagsisimula ng pamilya. Not restricting their freedom, restrictions to freedom by parents para sa anak may constitute their rights being violated. So for me, para daw sa kanya, disagree daw siya. Naabot naman agad tayo. Kiss lang naman eh. Wala ka naman kasalan eh.
0: Siguro dahil, alam mo kasi, yung mga, ang mindset kasi ng Pilipino, we are very conservative.
1: Mm-hmm.
0: Yung traditional, andun pa rin yung tradisyon na mismo yung paghawak ng kamay. Di ba nga dati, bawal yun eh.
1: Uh-huh.
0: O, kasi pag nangyari yun, syempre, alam mo na, kakasalagan.
1: Alam mo, George, meron din ako nabasa ha. Maisingit ko lang. That doesn't mean na kung ayaw mo magpahalik, on your first date, minus points yun.
0: Ayun. No? Very good, very good.
1: Merong ibang mga lalaki na hinahanap yung ganun.
0: Yes.
1: Hindi naman pare-parehas tayo, nagsiset tayo ng standards dun sa makakasama natin.
0: Correct.
1: Diba? Meron na, in fairness. Merong mga lalaki na ganun na
0: gusto nila
1: yung mga conservative type, di ba? Parang, ito na nga. Ito na yung gusto ko.
0: Uh-oh.
1: It's parang nangyayari dun sa ibang guy. Parang, it's a matter of test for the girls also.
0: Isa din yun. Naging test din yun eh. Sige nga. Parang,
1: subukan ko nga ito.
0: Subukan ko nga.
1: Ayun. Di ba? Magkaiba naman kasi tayo nang hinahanap sa partners natin.
0: Correct.
1: Asa, oras natin is 49 minutes. Makalibas po ang 10 o'clock in the morning. Magko-commercial break muna kami ni George ha. Babalik pa kami with more of your favorite love songs. Just keep it here on your Heart FM.
0: Ang radyo ng Heart.

0: kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
1: Where every piso gets more value.
2: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
2: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala nay lain pa.
4: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
5: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
2: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM ganyan di Aura City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Kiss from a Rose on a first date. Ano? Saan ka natatawa?
1: Natawa. Ay, nag-text sa akin.
0: Nabalsan ka.
1: Nabalsan.
0: Ito, daming messages, ha? Natsunahan natin, George, para maubos natin lahat. Mula kay 9542, sabi niya, good morning, Ma'am George and Dr. Hart. I miss you so much for, oh, talaga, for you, Ma'am George. Oh, hala ka. Ay, si Marlene pala.
1: Hi, Ate Marlene.
0: Marlene Mejares ng Punsan, Quezon, Bukidnon. Akala ko, kay na yung nag-miss-miss sa'yo dyan.
1: Wala ka nag-i-miss you sa akin, Dr. Hart.
0: Ay, wala ko ba? Bakit din wala eh.
1: Ay, nasaan na ba sila?
0: Nasaan na ba kayo?
1: Eto si 3363. Ay, kinala ko to si Jun Rosto eh.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya para, uy, good morning, Artinians. Para sa akin, okay lang naman siguro. Kiss lang yan. Lalo't kayo na. Ang hindi okay kung magkikiss ka tas bad kiss ka. Yun. Uy, totoo yan.
0: Pero dapat magsipilyo muna, ha?
1: Oo.
0: Baka kasi bago maghalikan, di ba, tas nag-smile. Ay, alam ko, tinola yung ulam niyo kagabi.
1: Adobo po sira. Ba't mo alam? Secret.
0: Kailangan po may kalamunggay. Nabilin.
1: Oh, make sure naman, no? Di ba, doctor?
0: No, naman. Hygiene yan, ha?
1: Yes. Good point, Jun Rose.
0: Wala naman kay 2745. Uy, mga taga Santa Cruz Village. Jump po sa may Zone 8 Carmen, Cagayan de Oro. Mga taga Tizia Eatery. Yan. Hi po sa inyo lahat dyan. Sa lahat ng mga nagluluto, mga nagpe-prepare dyan. At ganun din sa mga kumakain dyan sa may Tizia's Eatery. Good morning. Sabi niya, okay ra ng kiss. Una, ayaw sa Jude. Sige. Sa Jude ang patong. Patong-patong mga plato
1: yes,
0: ba?
1: Yes. Oo.
0: Kaya delikado daw. Sabi niya, Ana, kiss-kiss. Kiss-kiss pa daw una. Karon sunod, unya, kuskus na daw yun. Paspas good.
1: Paspasa, oy. Oy.
0: Ayan, kay na bunga ilang kiss-kiss murag salida sa prime time. Talaga naman. Buti na lang wala na dito. Tagwa-plugging ka pa ng pelikula.
1: Ay, pero naalala ko yan. Napanood ko yan.
0: Uh-huh.
1: Ay, ano ako niyan eh, high school.
0: Wala na yan ngayon, di ba?
1: Wala na, wala na.
0: 14.
1: Ay, so yan sa pinakaunang teleserye.
0: Talaga.
1: Ni Erich.
0: Pero dapat naman sana siguro nasa sa saktong gulang. Di ba? Bago pumasok sa mga ganyan.
1: Okay.
0: Tapusin sana muna. Kung ano man mayroon kayo mga, dapat maabot nyo muna yung mga pangarap sa buhay. Di ba?
1: Pag-aaral ha.
0: Pag-aaral ha. Yung mga estudyante natin dyan. Muna yung kiss-kiss na yan.
1: First date pa mo niya. Kay mama mo ka pa ngayong balon.
0: Agoy!
1: Huwag naman ganun. Aral muna. Concentrate.
0: Yan. Yan ang pinaka-importante.
1: Ito si Osode Rasea. Miss George, good morning. Shout out naman po. Zone 11, Upper Carmen. I'm listening Asara Family sa may makasandig. Sa lahat ng staff ng Gigers Construction Corporation and to Heavy Mechanic Equipment Line. Magandang umaga.
0: Yan ha, Zone 11 ng Upper Carmen. Nakuhalos din na yata na lahat ng zone eh. Upper Carmen, nakikinig sa atin. Di ba? Napansin ko lang. Di ba? May Zone 2, zone may Zone 10. 1, Zone 10.
1: Mami Gemma, good morning sa'yo.
0: Niya atong mga umbandihan ang siging suon-suon sa heart.
1: Lagi. No? Ay, kasi daw masarap tayo pakinggan. Suon-suon
0: ng heart. So, alam mo bakit? Kasi dami daw kasing zone.
1: Diba?
0: Na nakikinig sa heart.
1: Totoo. Ate Arnina, at Patriana, may buntag. Thank you so much for listening.
0: Yeah.
1: At sa suki ni Galbanaag na si Takong. Oh, magandang umaga sa iyo. Maraming salamat sa pakikinig.
0: Uy, shoutout ko nga din pala, George. Mga solid Cagayanon Eagles Club. And, ito Ernesto Eatery Food, ha? Na mag-o-opening daw ngayon. Marami. Baka pwede ma-invite naman kami.
1: Baka
0: kasama naman kami din sa pag-testing ng mga food dyan, di ba?
1: Kasi anong blessing yan eh.
0: Yan. Ayun. Hi na rin daw kay Ate Arwan. Galing po kay Sir Digamo ng PNP DEG SOU 10. Hi po sa inyo lahat. Maraming thank you for listening.
1: Thank you.
0: Talaga. Yung mga, ano yan, Cagayanon Eagles Club.
1: Ay! Mga kuya, ate at kuya.
0: Mga kuya, mga ate.
1: Mga yung buntang.
0: Meron pa ba? Meron pa. Ayun na. Ito na yung mahalaga. Oras na para sa ating The Price is Rise Overload. Ito na ang bigas at ganun din ang grocery sa yung pamimigay po ng inyong Heart FM. Paikot tayong Ruleta, George.
1: Let's go.
0: Baka yung manggagaling yung ating winner ha, for this hour.
1: Ay, mga winners kanina ni Jason Steele pala, Dr. Hart from Barangay Makasandig, Moises Maglangit, Marichulas Cunha ng Zone 2 Bulwa.
0: At eto naman, magagaling saan? Saan ba tumigil yung ating ruleta, George?
1: Barangay Kauswagan.
0: Barangay Kauswagan. Alright, buna tayo from the drop box ng Barangay Kauswagan.
1: Ang nabunot ko mula sa, ay, ang kanyang address ay Barangay Kauswagan lang. Mm-hmm. Oh, congratulations from Barangay Kauswagan, Joan Taganas.
0: Joan Taganas. Ayan, congratulations sa iyo, Joan, ha? Nanalo ka sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim mo na yung papremyo. Huwag mo kalimutan magdala ng ID at syempre huwag mong paabutin ng 14 days.
1: Ang The Price is Rise Overload ay atit pa sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
0: Magbabalik pa kami ni George, final set. Dito pa rin sa ating programang Music from the Heart. Saan pa nga ba? The most listened FM music station in your heart. And in the entire Cagayan de Oro City. Kami po ang 92.7 Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: 93.7 This is Heart FM. Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
4: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug magantos. Aron maka-avail sa medical assistance, mag-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bukidnon. Pag-ibig ay kanibalismo.
1: Ay, kanibalismo.
0: Pag kinakain ng ano?
1: Siyempre pag nagdi-date ako.
0: Cannibals.
1: Cannibals. Kumakain tayo ng steak talaga.
0: Ay, gano'n.
1: Lumiaoy. Pero ano, pag kasi first date, memorable yan. Dapat kasi yung first date, very special. Alam mo kasi, Dr. Hart, pagdating sa panahon na kayo na, pag-uusapan nyo yan eh.
0: Yan?
1: Oo, alam mo ba yung first date natin?
0: Hay, nako.
1: Hay, nako. Sa mga taong mag-first date talaga, alam nyo na.
0: Eto, basahin ko muna mula kay 7248. Sabi niya, ano to? Dr. Hart and Miss George, good morning. Kinahanglan gyud nga magbugong sa kaugalingon or temperance kay maka, ano yan, kay makasugod nag-kiss basin ma. Basin daw maanad na ng mga butanga, alang ra na daw sa magtiayon nga aspeto. O sa depende sa atong feeling sa atong friend o sa atong anak or kamag-anak. Yeah, very well said. Kaya nga sinasabi natin, you have to be very responsible, no? Kung kaya nabitang buhaton ni mo ng kiss na na. Di wala naman siguro kiss na walang feelings, ano?
1: Ay, alam mo ba? alam mo kasi may kiss, Dr. Hart, na may respectful kiss, may passionate kiss, at meron ding deep connection kiss. So, either, yung respectful kiss, alam mo yung parang halik mama o halik papa, na parang sa forehead lang, yung mga ganon, o yung intimate kiss o yung passionate kiss, doon mo masusukat, doon mo makikilala yung tao.
0: Ayun.
1: The way they respond to your kiss.
0: Asya, ayan, maraming, wala na ba? Ayan. Shout out muna, mga taga Hyundai CDO, galing po kay Ridgeley Ranara.
1: Ayo.
0: Thank you for listening.
1: Good morning.
0: Hi.
1: Yung mga date na yan. Ako, it's a step for you to know if ang taong ito ay, you know, a good partner para sa inyong relasyon.
0: Yung first date, doon ako mag-focus.
1: Yes. Diba?
0: Parang dyan mo kasi malalaman kung it's testing the waters, di ba?
1: Correct.
0: Malalaman
1: correct,
0: mo kung meron ba talagang spark or meron connection between the two of you.
1: Correct.
0: So, dyan balandaan, malalaman mo kung talagang, minsan ka, nalalaman na natin dyan kung talagang sincero ba talaga yung tao sa atin.
1: True,
0: diba?
1: True. Sa pakikipag-usap lang ninyo, conversation lang ninyo, alam mo na. Dapat makikilala mo na siya.
0: Be sensitive and be mindful.
1: Correct. Diba? And be responsible.
0: And be responsible also. Wala na po tayong oras. Kami po'y magpapaalam na ni George. Maraming salamat for spending your great time with us sa loob po ng dalawang oras dito po sa ating programang Music from the Heart. Si George, babalik mamaya.
1: Mamaya, Dear Heart tayo ha. Friday edition. Alauna hanggang alas tres.
0: Susunod na po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. 11 not until 1 o'clock in the afternoon. Again, this has been your Dr. Hart.
1: And George.
0: Maraming salamat po sa inyong pakikinig lagi sa inyong Heart FM. Ingat po kayo, always, and always remember, we heart you.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: I need you to
2: heart 93.7.
3: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga musuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Upagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mubabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI: mangyelo ang dahon, naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon, ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma, busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruha nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Pinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
6: Wow, galing.
5: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na siyang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
6: Wow.
5: Nakatulog na siya magdamag.
6: Wow.
5: Gumaling na po siya hanggang umaga.
6: Wow.
5: Hindi na po umulit.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: Radio with Heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:43 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning, everyone! At saka, thank God it's a Friday. Thank God it's a Biyernes. So, diba? Alam na natin kung ano yung paboritong kinakain pag Biyernes. Aside sa, iba yung kinakain mo eh. Masarap kainin pag gabi, di ba? Ano yung balot? Anyway, happy listening sa lahat ng ating mga sweethearts ngayon, ha? Yung mga happy, nasa mood talaga yung mga sweethearts natin. Di ba? Isa sa mga nagpapagaan sa atin ng mga mood is ang ating mga magagandang music. Siyempre, dito lang yan sa Hard FM. Batiin natin ng happy listening sa ating mga sweethearts dyan sa may Upper Nazareth. Happy listening kay Zara. Of course, pa-shoutout nga yung mga Paldo Boys na si Arthur Kim at kay Magay. Nga-gwapo sa City Engineering. City Engineers, ha? Happy listening sa ito. Tsaka parang nakita ko na to, ha? Mayong pagpaminaw sa inyo, Jesser, ha? At hi din po sa ating mga sweethearts ngayon, sina Alejo Bong Yonson. Hoy, happy birthday to you, Alejo, ha? At saka, may you have many more birthdays to come. Hi din kay Roxanne Macha, kay Lorimer Sakala, and the rest of our BBQ family. Nakikinig sila ngayon sa atin, di ba? Parang ano to, isang tulog na lang. Alam ko to, ha? Itong isang tulog na lang, ha? Very, very exciting to talaga, ha? Diba, Lafangan? Mayong unto din sa imo, Mami, si Lola Amy, happy listening po sa iyo. At saka,

0: Happy birthday din sa mga may birthday, coming birthday for this month ha. At saka yung birthday celebrants natin for today, happy happy birthday to all of you guys, right? 0917-1579-927, dyan po ipadala ang inyong mga pabati at saka inyong mga request. Pwede din kayong mag-message sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City. Naku, ang sarap ng hinahandang pagkain natin ngayon. Yung sampay na, diba? O dinugoan. Let's enjoy our lunch. Of course, kasama ang yung ang programa nating Heartbeats dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent.
2: 93.7. This is Heart FM.
1: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
8: Radio with heart.
1: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:54 ang oras natin, sweethearts. Time check brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Siyempre kasama niyo pa rin Harvey Stone sa inyong paboritong programa dito sa Heart FM. Tuwing tanghali ang heartbeats, of course, isa sa mga magpapatibok ng ating puso is yung masarap na pagkain, di ba? Is it good for our heart? Yun ang dapat tanungin natin, ha. Dapat healthy tayo. Oh, at saka paminsan-minsan din tayong tumikim ng, di ba? Basta pag masobrahan daw, yan ang bawal, sabi ng doktor ko, di ba? Oh, anything that is too much, that is a poison po sa ating katawan, di ba? Kaya kung gusto mong kumain ng mga bawal tulad ng humba, pwede naman siguro tikim-tikim lang, di ba? Para sa akin lang, ha. Pero kung bawal na talaga, naku, bawal talaga, di ba? Oo. At saka yung mga kumakain natin ngayon, ha, especially batiin natin yung ating mga fitness buff natin, ha, yung dyan sa may Iron Baller Gym, dyan po sa may Patag. Pwede bang magpa-enroll dyan para at least makita natin, ma-flex natin tong mga sexy bodies natin. Di ba, getting ready for next year summer. At saka happy listening sa ating mga sweethearts ngayon sa Tisha Eatery. Happy listening, ha, dyan din sa may Patag. At saka yung ating mga sweethearts na nakikinig sa atin dyan sa may westbound terminal, dyan din sa may vegetable landing. Happy listening po sa inyong lahat. At saka happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Claveria Misamis Oriental. Nako, napakarami nila dyan. Oh, tingnan mo, magte-text na sila. Yung mga pangalan nila, ipapa-shoutout na nila yan. Alright? Oh, 3, 2, 1. Oh, eto na. Happy listening din sa ating mga sweethearts dyan sa may Hyundai CDO, Ridgely Ranara. Happy listening sa imo. At saka happy birthday once again kay Alejo Bong Yunson. Oh, at itong mga sweethearts dyan sa may Kamamanan. Solid na solid, ha. Hi na din po sa ating mga sweethearts dyan po sa may Cronin, sa may JR Borja Extension. Oh, abunta dyan sa may Galaxy, ha. Happy listening po sa inyong lahat. At saka yung mga drivers natin na sa biyahe ngayon, may God bless your trip as always. Dapat kunting takbong pogi lang, ha, para at least makauwi man tayo ng buo mamaya sa ating pamilya. Alright? Oras natin, 11:57. Let's enjoy our paniudo. Of course, kasama pa rin si Harvey Stone dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag 71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: 71 taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Opo. Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos tangali. Tapos ito, bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lanakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sa iyong pagburus mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kininga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
7: With heart.
8: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart 92.7 Heart FM News Update.
1: Mahigpit na ipinatutupad ng Cagayan de Oro City Veterinary Office ang pagbabawal sa pagbibenta ng imported or frozen na karne sa lahat ng pampublikong palengke at mga talipapa sa lungsod. Ayon kay City Veterinary Office Head Dr. Helen Antacandong, hindi lamang Coconut Carmen Public Market ang saklaw ng operasyon, kundi maging ang iba pang pampublikong pamilihan kung saan may mga nagtitinda ng imported na karne ng baboy at manok na hindi nakasunod sa itinakdang mga rekisito ng pamahalaan. Ipinaliwanag ng opisyal na nagpapatuloy ang kanilang inspeksyon sa pakikipag-ugnayan sa iba pang kaukulang ahensya upang matiyak na nasusunod ang mga umiiral na regulasyon sa lahat ng pamilihan sa Cagayan de Oro. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: adlaw na.
1: Mura ka magwa pa maanad.
0: Naada na ko oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad nga maanad ka magpaabot ko ni mo kanunay.
1: Diyosi ma.
0: Huwag ko mahibaw kun ugma. Kapuyo na ba ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imo kadukirok?
2: Diniyos ang pagpanarbaho ni Diyosi ma din siya akong puder, Hector.
1: Pagpanarbaho? O imo na siyang ikonsumo?
0: Hector, naunsa ka ba?
1: Dili lisensyadong therapist si Diyosi ma, Sir Dalton. Nganong sa iyang katakos kami salig na maka-afford ka man o tabubayan o physical therapist aron mamaayo ka sa imong kainutil?
0: Husto na! Unsa ba?
1: Gikasubo ko, Diyosi ma.
0: Gisakripisyo ko ang tanan para nimo. Hangtod sa katapusan, isakripisyo ko ang kong kinabuhi tungod og alam nimo. Unya mo sangko lang yun ay sa iyo niini ang tanan.
1: Pasaylo ako. Dili ko na yun ay ikaw mahal, Diyosi ma.
0: Dili ka na tinuon. Ingna kong nagbaka ka lang.
3: Siya si Sender Diyosi ma.
4: Sunda og paminawa ang revelasyon sa gugma og kinabuhi ni Diyosi ma. Gibuhatan og dula sa radyo og ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Isperi. Musika Nini Ricardo. Tunog og kasikas Mark J. Ford Sibay. Laing dalit sa EXN Makabuhay Plus.

lumilipad at ako'y iniwan mo pa. Di ba? Ginawa mo pa akong tanga. Tayo'y lumilipad

0: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Ladybug.
1: Maraming salamat. Aba naman, kumusta Pilipinas? Mag-emote na sabtax. Labi na, giawag na ako ang mga single. Maki-emote sa ata, maki-love story, maki-problema. Sabi ko nga kanina, mag-practice daan. Oo, para pag-abot sa panahon, kaya masakita na magigihapon, alam mo na ang gagawin. Hindi ka na magugulat pa. Sasabihin mo, mauna akong gipraktisan, oo. Anad ako ani, maliit na bagay. Ganyan. So welcome, welcome, welcome ng bonggang-bongga. Niya nasab kita ka makabuhay para sa pagpadayon sa sumpay sa revelasyon sa itong bagong sender nga si Josima. Today, maong ikaduha ngayong to kong chapter 2 sa iyahang revelasyon. Di na maglangan, no? Padayon na tas unahan because we're jogging out of time. Charas. Niya nang sumpay din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
0: Tambagi ko, Ladybug. Tambagi ko, Ladybug.

Silibato pinagalitan po ako ni Hector dahil sa ginawa ko sa dalawang babae niya. Hindi pa siya nagkasya, pinagbuhatan pa niya ako ng kamay. Isang malakas na sampal na kinaya niyang gawin dahil lamang sa pangungumpronta ko sa dalawang babae niya na malinaw na banta sa aking pagiging asawa. Kinampihan niya sila. Ako pa sa huli ang may mali at ang may kasalanan.

0: Naluoy ko ni mo, Josima.
1: Papa Fredo.
0: Akong anak si Hector. Pero wa gyud ko makauyon sa iyang pagkahimabay. Ako mismo mimadlong na niya sa makadagang higayon. Pero gipalapos lang niya sa pikas niyang dunggan ang gisulti ko.
1: Kapuyon na siya siyang gibuhat pa.
0: Ang taong maluibon, dili kapuyon o dili mohunong sa iyang gawi. Mohunong lang kung mabakul na.
1: Pa.
0: Unta. Dili paaboto ni Hector nga masakit o mabakul siya. Una siya magbag-o, Josima.

Bakit matagal ko nang inisip kung saan kaya ang lugar ko sa puso at buhay ni Hector? Bakit parang napakasimple lamang para sa kanya nasaktan ang damdamin ko? Samantalang hindi naman ako nagkulang bilang asawa niya. Ang tanong ko tuloy noon, kulang ba ako? Bakit ba ako kulang? Saan ako nagkulang? Ano ang kulang sa akin?

0: Ayo pag-alis sa agianan.
1: Unsa na ba karong orasa?
0: Sumaan nimo.
1: Kaadlaw na.
0: Mura ka mag wa pa maanad.
1: Naanad akong 10 oras ka mo pa uli, Hector. Pero dili ko ikasaad ga maanad kung magpaabot ko nimo kanhunay.
0: Josima,
1: wa ko mahibaw kon ugma. Kapuyo na ang kasing-kasing ko sa pagsabot sa imong kadukirok.
0: Unsa?
1: Dili sa tanang higayon mo sabot ko, Hector. Dili sa tanang higayon mo dawat na lang ko sa pagpasakit mo nako. Hinumdumi. Makamaong kapuyo ng kasing-kasing. Ug kun moabot ka na, maong kagyod ang atong pagpuyo.
0: Gihadlok ko nimog panagbuwag.
1: Oh.
0: Wa ko maalarma. Wa sab ko mahadlok. Bisan karon padayon, Josima, wa ko'y labot.

0: Wagyo'y sama kabaga ang naong ni Hector. Super kabaga. Murag superhero. Super bagag naong.
1: Mamo.
0: The nerve nga mi baos og hagit nimo, no? Kun ako pala gito, nalaparon na ako siya. Pero siyempre, dili nimo na binuhatan. Kay buutan baya ka, Josima? Nabiya kay plano nga magsanta.
1: Dili sa ingon ni anak, mamo.
0: Unsa man day toyo, be? Og imong tumong anang imong pagpakamartir, aber? Aron daigon ka sa kalibutan?
1: Mahal ko si Hector.
0: Wa lagi nakiglalis nimo ana, Josima. Mahal ka ini mo si Hector nga imong bana. Pero ang diferensya, wa siya makasukli anang pagbati adya nimo.
1: Oh,
0: kun ako pa ikaw, buwagan ko na si Hector.
1: Ha?
0: Dili ba maayong ideya? Aron magpabilin ang respeto mo sa imong kaugalingon.
1: Dili ko makahimo.
0: Oh,
1: dili na ko ma-imagine ang akong kinabuhi nga wa si Hector. Nga mahal ko kaayo bisan pa man sa tanan.
0: Oh, Josima!
2: Pastilan, maagi na'y nakaparat-ana, no? Nga ka na magpakamartir, tagtaman sa usa ka tawo nga perming mo pasakit sa atong pagbati. Magpabilin gihapon ta, mahal gihapon nato in spite and despite of the fact nga permig yud tang wa irespeto. Ay! Mao nang dili mahitabo nato kay manukol man ta. Kana mga inana nga mga scenario mahitabo ra nas mga parehas ni Jose mga muduko lang, mudawat lang, okay lang, ihilak lang ang tanan. Ay, di na magsilbi na ako. Oy, na magtigi gitang duha. Anyway, kung makabuhay una gi kadunghog na pa lamang sa chapter 2 sa revelation ni Jose ang ato nabati. Unya human sa pipila ka mga painumdom, altik na mamalik ta dayon. Aron ato ipadayon ang pagbasa sa iyang revelation kay naa pa ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 2 sa iyahang istorya ng bongga. Kanang tanan din nila maghihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
4: Pinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagad para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng Makabuhay. Moringa, Ashitaba, Neem, Guyabano, Luya, Bawang, Cinnamon, Turmeric, Mangosteen, Serpentina, Oregano, Sambong, Lagundi, at Vitamin C, Sodium Ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
6: Jessler Garcesa, 33 years old, Pigkawayan, Cotabato. Bilang isang nurse, radio personality at family man, araw-araw nahaharap ako sa iba't ibang hamon ng buhay. At dahil dyan, kailangang malakas, maliksi at higit sa lahat, malusog ang pangangatawan. Kailangang may panlaban sa sakit at anumang karamdaman. Mabuti na lang, kasama ko ang EXL Makabuhay Plus Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1 sa hamon at laban ng aking kalusugan. I take 2 capsules of EXL Makabuhay Plus every day, 1 in the morning and 1 in the evening, kasabay ng EXL Coffee Mix 17-in-1 to maintain my healthy lifestyle. Ako si Jessler Garcesa, isang registered nurse at ama. Excel in health, excel in life.
7: Dagang salamat sa pagpamina.

0: No, matod pa sa Department of Science and Technology or DOST, kamakabuhay, gawa sa dato, quote unquote, sa carbohydrates, dietary fiber, ang guyabano, ingon man vitamin C, vitamin B1, and vitamin B2, ang naisugutan nga prutas, ang guyabano, makaprovide po na og taas kay nga flavonoid content. Nga maoy, phytonutrient, nga doon ay mga benepisyo nga ito makuha para sa anti-inflammatory effects, para protektahan ang atong cells gikan sa oxidative damage nga mo'y makaingon nga kita makabaton ug mga nagkadaiya nga mga balatian. Ang guyabano usab frequently consumed by individuals nga makabuhay nga kanamitang nag-antos sa mga sa sakit nga diabetes. Makaayon anila ang guyabano. And syempre makatabang sab ang guyabano kung ikaw dunay taas nga blood sugar, mapaubos nato na. Diba? Tanya di hakto. And syempre ang DOST nga research nga gipahitabo, nagpakita usab nga ang prutas nga guyabano as in itself, ang mismong guyabano outperforms metformin. Mao na ang labing common nga maintenance nga tambal para sa mga diabetison. And again, ang guyabano makapaubos sa blood glucose levels. Ang prutas nga guyabano kamakabuhay, wala lang na kay guyabano lang na or prutas lang na or naara na diha na pwede nimo pwede nimo makaon. Dili lang kay kana lang ang rason, di ba? Dili lang kay i-satisfy ang imong hunger or ang imong sweet cravings, pero mainly act as ato ang capital reservoir sa ato ang body's health, ingon man nutritional needs. Usa din ang guyabano, di English ramanggod, labananas inyo. Ang mga nindot ng mga benepisyo nga itong makuagi kang sa guyabano, di na kinala nga guyabano lang mismo nga itong kauno or itong itake sa itong lawas ka makabuhay. Tungod kay ang guyabano, usa lamang sa daghan ng mga ingredients nga naadiha sa itong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Muna manginom na kita every day. As in, himuon na itong partner matag-adlaw, again, ang EXL Makabuhay Plus Capsule.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Danny B. Umpara Jr., 53 years old, Barangay Baguio, Davao City. Meron pong diabetes mellitus 2. Sabi ng doktor, puputulin talaga ang paa ko. Uminom ako ng EXL Makabuhay Plus capsule 3 beses, minsan pa nga 4. Nakita ko na mayroong kaibahan sa sugat ko. Gumaling na talaga siya 100%. Nahihikayat po sa iyo, subukan niyo uminom ng EXL Makabuhay Plus para gumaling din kayo na tulad sa akin.
0: Kaayo ang miinom everyday sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip dietary supplement ka makabuhay, ka makaayo gid sa atong lawas. Everyday sa atong pagkinabuhi, gaan ang atong paminsar, makapaminsar, ta makahuna-huna ta, maka, tabi ta mahimit ang creative. Sa matag-adlaw na atong pagkinabuhi, gaan lamang. Kasi kaya problema, usay ka na kuwang ugtog, pagkaog maukir gid gihapon, kay everyday man nga nagainom sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement. Nesgutan na ako sa unahan, nga daghan kay mga ingredients kay giusa lamang sa atong kapsula ug usa na diri ang guyabano kag ganihan nga atong naisgutan. And syempre gawas sa guyabano na asay moringa. Ang moringa ka makabuhay nanay daghan kay mga importante nga mga vitamina and minerals nga atong makuha o makabenepisyo gihapon ang atong lawas ana. Ang dahon nanay potassium sama sa gidaghanon sab sa potassium nga makuha nato sa saging. Ang moringa nasad na the same nga gidaghanon sa vitamin C nga ato makuha pod sa orange. Uni ang moringa ka makabuhay, dunay say calcium, dunay protein, iron and amino acids nga makatabang para kun dunay mga samad-samad or mga balatian sa atong lawas, mamaayo og mawagtang, alibyuhan og maka-build pagyud og muscle ang moringa. Ang moringa usab puno kaayo sa antioxidants o ingon man mga substances nga makatabang nga protektahan ng atong mga cells gikan sa pagkaguba. And syempre ang moringa makapaboost usab sa atong immune system. Pusbon ba na ko unsa ang immune system? Mao na atong sundalo sa lawas ka makabuhay ang atong immune system, mao na ang mubatok sa mga nagkadaiya nga mga virus, mga bacteria or mga sakit or mga balatian. Na kumutakboy man sa atong lawas, dili mo lamay, dili mo dugay, dili mo grabe. Kadiotra, layas dayon, ganon. Tungod kay basko ug himsog ang atong immune system. Una sa tanan ang immune system, yun ang atong kinahanglan nga atong atimanon, tagaan og pagtagad og focus. di ba? Kaya kung weak ang atong immune system, dalira

0: matakbuyan og sakit. Kunya gawas nga dali matakbuyan, dugay pidyo kay mohawa sa atong lawas. Napagiuban din na gid mohawa. Kay mo grabe naman. Labi nagpabaya sad ka wa kay disiplina sa kagalingon ni Nana. So napoy mga pipila ka mga ebidensya ka makabuhay kabahin sa moringa. Nga ang uban ana o ang pipila ka mga antioxidants nga naa sa moringa nga ato makuha, makapaubos usab sa atong blood pressure. O kung taas ang imong presyon sa dugo, kunya maka-reduce po na sa fat, sa taba sa imuhang dugo, o sa taba mismo sa imong lawas. Kunya kinahanglan ba nga atong i-take ang moringa lang? Nga ang moringa ka makabuhay usa lamang sa daghan kay mga ingredients nga giusa sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kun ang inom na everyday, mao na ang imo nimong partner kay dili ka biyaan, instead ati manun ka og nindot imong paminsar sa matag adlaw. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Daghang salamat sa pagpaminaw. Ako gihapon ang inyong lingkod,
1: Lady Batu.
0: Huwag ganun ka makabuhay niya ng sumpay, ang ikatulo at tapusan nga tipaka nga parte sa chapter 2 sa revelasyon sa atong bagong sender nga si Josima. Now na, dinhi lamang sa atong programa, Imong Programa.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: batod totoo naman po na hindi ko kayang humiwalay kay Hector kahit na hindi naman siya good provider dahil wala namang trabaho. Sa katunayan, ako pa nga ang bumubuhay sa aming dalawa dahil may mga racket ako na panindang pagkain at kung ano-ano pa. May ipon nga rin ho ako kahit na papaano. Nagpapautang din ho ako ng pera at isa yon sa bumubuhay sa aming dalawa. Pero naghahanap ako ng ibang paraan na maging mabuti ang source of income para sa amin dalawa. Basta't hindi ko kayang makipaghiwalay sa kanya.
1: Milakaw na sab si Hector?
0: Opa, Fredo.
1: Asa naman sab kuno siya? Kabisi ba niya pero wak man nagkatunol diyan ni mo bisan piso?
0: Wak naman lang sab kumangutanan niya kung asa siya pa. Dili man sab siya musulti. Maong useless lang kung musukit-sukit pa ko.
1: Josima.
0: Duha kagabi na siya nga wak makapauli.
1: Unsa?
0: Ayaw ka bala ka pa, Fredo. Dili na ka nabago. Gawas pa, naanad na ko.
1: Pero wak magpasabot nga naandan mo na okay na. Dili ka na mahimo.
0: Pa.
1: Kung maulit tong tawhan, pahibaw ako, ha? Ako'y magighusay niya.
0: Ha?
2: Halan nun? Ikaw pa takagabiin nga wak mauli si Hector? Bana pa ba siyang matawag, anak Josima? Wa malang gani mi update nimo.
0: Pero nahibaw ko. Nakasiguro ko mamo mo pauli siya.
2: As in, okay na lang giday nimo nga ingon ini kanunay. For sure to ana sabtos iyang kabit. May laing kabit na sabtingali ang hinampak na dako.
0: Wa kay pruweba nga babae ang kauban niya karon mamo.
2: Unsa? Si Karan hinunti ka mo imo.
0: Pasag din na lang.
2: Kalabad ba na imong bana, uy? Eh? Nga namang antusan mo mang yun siya, Josima, Diyos ko.
0: Mahal ko siya. Og nahibaw ko, magbag-o siya.
2: Magbag-o? Mahimo unang square ang kalibutan, una magbag-o ang mga dokirok og maloibon nga bana sama niya.
0: Mamo.
2: Anyway, aron malingaw ka, maisulti ko nimo.
0: Ha?
2: May trabaho na para nimo. Kana kung ganahan ka. Aron ba malingaw ka o di ka magpunay paabot sa imong irresponsableng bana?
0: Unsa nga trabaho?

hatol isang biyudo na matanda na may kaya sa buhay ang nangangailangan ng tagapagbantay at masahista na rin dahil mahigit 2 taon ang na-stroke. Ayaw kumuha ng physical therapist kung kaya't naghahanap na lamang ng all-around tagapagbantay at masahista niya. Hindi ko alam noon, Lady Batol, kung sa sang-ayunan ni Hector ang nasabing trabaho na aking papasukan. Pero tama ang aking kaibigan, malibang lamang ako at hindi ko na gaanong maisip ang pambababae ni Hector, tinanguan ko ang aking kaibigan sa trabahong sinabi niya sa akin.

0: kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi. Imong nabati ka makabuhay ang kinatibukan sa chapter 2 sa revelasyon sa tong sender nga si Josima. Pero wa pa mi end dito ang yang storya. Sa mas naandan, sa mas gihapon, sa mosunod nga episode sa tong tulumanon at tong sundan og paminawon ang sumpay sa iyang revelasyon. In the meantime, unya human sa pipila ka mga pahinumdom, mamalik kita dayon araw ta tong lakbitan og isgutan ang atong nabati nga kinatibukan ang chapter 2 sa iyang kasaysayan. Kanang itanan din nila manggihapon sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
2: Labihan na ba kakabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdong gikan kay Ate Ann. Maski unsa pa kakabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pag-maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
3: May buhay sa makabuhay!
0: Dagan salamat, Ate Ann. Siyempre, para sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule, ang itong dietary supplement ka makabuhay, ako nang nasugdan. Dagan kayo itong mga ingredients kagiusa lamang, Ana. So, dagan kayo itong mga mapupo nga mga kaayuhan para sa itong lawas, para protektado ang itong lawas. O nagugaling kita doon na nibalatian or sakit, inanay nga mawagtang ng tanan o mabalik sa kanormal ang itong sistema. Kaya nindot ragyod gihapon nga magpakabuhi ka nga wakay gibati kay sanaa, Jude, diba no? Siyempre, usa sa mga ingredients nga nasa itong EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule or Supplement, mawang turmeric. Oo. Nang bonggang-bongga migawas sa usa ka pagpanuki-duki or research ka makabuhay, napakita asab ang daghang mga posibleng mga benepisyo sa turmeric sa itong kalawasan. For inflammation, degenerative eye conditions, metabolic syndrome, arthritis, kanang cholesterol nimo sa dugo, anxiety, kanang muscle soreness, pagpanakit sa imuhang muscle, labi na ikaw nabaguhan na imong lawas sa pag-exercise, sa pag-walking, sa pagpasingot, nakuratan kayo po'y stretching. Oo. Or, kanang manginaan ang mga factor pa maulan kapag kaugma, ana, uy, naku kay tabang ang turmeric, ana, para madali ang pagwagtang. And syempre, kinahalang healthy po na imong kidney. Labi na nimo diha nga kanang gatumar ka permi og daga mga tambal. Gagireseta nimo ang doktor kay kanang maintenance may ana ang kidney sa adyod ang igon ana. Pero syempre tungod sa turmeric, mamahimong healthy ang atong kidney. Og ang turmeric makuha nato na kay usa na sa daghan nga mga ingredients sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement.
4: mo nang mutumar na kita ni Ana every day ka makabuhay. Unya ang dosage at tabayanan kay atong isgutan na akong balikon para ma-aware gihapon ka og dili ka malimo. Ako gihapon si Lady Batod para sa EXL Makabuhay Plus Capsule, ang atong dietary supplement.
3: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
4: Dagang salamat, syempre, ang atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Nidot kayong inumon, lami kayong inumon, kamakabuhay, tungod kay walay sakit, kundo na kay sakit ya. Dili mo tukar. Kung acidic ka, dili mo saka, dili mag-reflux, ginaana. So, usamang good sa 17 ka mga ingredients nga giusa-usab sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1, mao ang ginseng root or ugat sa ginseng. Ang kanang ugat sa ginseng, kamakabuhay, gigamit na para ma-revitalize ang mind nato o ang atong body mismo. Makapa-enhance pag yun sa physical strength and vigor. Ginatawag po nag king of all herbs ang ginseng. Kaya tungod kay doon ay solution for matag-unsa nga sakit or matag-unsa nga disorder. So, na yung mga dagang mga health benefits nga itong makuha sa ginseng, especially sa ugat sa ginseng. Para sa kanabitawang ginseng root, anti-diabetic effect, various clinical studies ang ipagawas ana, na-obserba na ang ginseng maka-prevent, makalikay. Kanang sa onset of diabetic complications. Kita diabetes, so naka, dili na mo complicate pa kung doon na kayo na-take ang mga ginseng, minana. Taas usab sa level sa oxidative stress leads to a kanabitawang pagsaka usab sa blood glucose level. Dili sad na maayo. Og matabangan ka sa ginseng para ka na manormalize o mabalik sa kanhi. Unya ang ginseng usab ka makabuhay, makarelieve po na sa oxidative stress. Sa matag-usa nato, na doon ay mga diabetes. Nga ang research usab na yung mga pagpanukidikoy o pag-studies, gireveal ka makabuhay nga ang ginseng makaprotektar usab sa atong tissues, atong mga kasing-kasing. Batok sa mga damage, kung unsa man ang damage, bisan unsa, nga makaprevent, malikayan po nato ang heart failure. Mao na ang matabang nato sa ginseng. Makatabang usab ang ginseng ka makabuhay para ma-manage nato ang diabetes mellitus. Yan na. Ang pagtaas sa cholesterol level. Ingon man sa imong dugo, high blood nimo. Mao na ang risk factors para sa heart disease, minana. Ang ginseng ka makabuhay also makaprotektar usab sa atong kasing-kasing batok sa free radical damage. And syempre makapaubos usab sa level sa oxidative stress. Unya ka ng mga uban diha ang matanon pag-edad pero medyo guwang na sa physical. Oy, na anti-aging effect ang ginseng. Powerful ka ay na ang anti-aging agent. Ang kanamagong padayon nato nga pag-expose sa tong skin sa ultraviolet rays or UVR, maka-generate ng free radicals. Ang collagen, protein ka na nga present sa tong skin nga may responsable para sa kahimsog, sa elasticity, o sa smoothness sa tong skin. O kung wala ang ginseng, dili na nato mapabilin sa ato ang kaugalingon mismo. Makapa-improve usab ang ginseng sa fertility sa tao na makabuhay. Sa traditional nga Chinese medical practice, ang ginseng kanang miakna as a aphrodisiac. Magamit po na para tambalan or ayuhon ang sexual dysfunction sa usa ka tawo, labi na sa usa ka lalaki. Makapa-enhance sab na sa sexual behavior. Sa mga kalalakinan, ang ginseng ka makabuhay, makapaboost na sa quality sa ilang sperms as well as sperm count. Kaya namin mga lalaki ng mga papa na mga bana na diligid sa na makabuo o kining baby nilang magtiayon. Kaya kulang sa sperm count o niya dili, nindot ang kalidad sa ilang sperms. Makatabang ang ginseng ana. Ang yuniana nga matang sa aksyon is attributed to the presence of ginsenosides sa ginseng. Labaw sa tanan ang ginseng ka makabuhay, makaprevent, makalikay ka diya sa cancer. Kung wala pa kay cancer, si bakog nga makabaton ka, dili ka matakbuyan sa cancer. Oo, kung na ay ginseng kanunay ang imuhang body nga gina-take, inana. Nadiskubrihan man gud nga ang ginseng epektibo na batok sa colon, batok sa gastric, batok sa hepatic and prostate cancers. Ang ginseng kamakabuhay makatabang na para maubsan nato ang gidakon sa tumor nya malikayan nga kana mukatag sa uban pang parte sa tong lawas. So meaning to say, naginahanglan na tong body og ginseng. Og ang ginseng, usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Ako si
5: Lady Batu.
4: Maraming salamat sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
4: Maraming salamat. Siyempre ang atong nga programa, ang Tambagi ko, Lady Batut. Hatod ka na ito sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Siyempre ang kasaligan, kasandigan, proteksyon sa atong kalawasan. Muwagtang na ka makabuhay sa mga nagkadaiyang mga balatian. Ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement mubatok na sa mga balatian sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rheuma, sakit sa kasing-kasing, nakapoy sa lawas, mga problema sa baga, respiratory tract infections, dali nga pagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, constipation. Ang pag-inom kamakabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule, imintinar lamang nato ha para sa mga adult, usa, nga do sa duha ka kapsula every day. Ang gamiton nga tubig sa pag-inom ka ng inadlaw lang, dili bugnaw, dili init. Ayog yun pag-inom og tambal or bisan ka ng dietary supplement, especially ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, og bugnaw nga tubig, ayaw no, ayaw. Kaya dili mamay mong epektibo. Murag wala yung nahitabo. Oo. Ang pag-inom ni mo kamakabuhay sa tong EXL Makabuhay Plus Capsule, again ha, sa adult, usang ato sa duha ka kapsula, gamit ang tubig na inadlaw lang. 30 minuto sa dili ka pamukaon, isip imo ang food supplement. Pananglit doon na kay balatian, tas anato ang dosage. Duha nga to sa tulo ka kapsula na. Katulo sa usa ka adlaw uban sa inadlaw nga tubig sa dili ka pamukaon. Pwede pud after mukaon pero paabuton sa nimong usa ka oras. Isip imo ang food supplement. Ganyan. So, ato na nang himong partner sa atong pagkinabuhi every day ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip atong dietary supplement. Unya manginom ta every day, labi nag mahiligon kay kamo inom og kape sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Kay matabangan gyapon ka. Masatisfy nang imong craving sa sweet, sa kape. Matabangan ka pa sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1 nga alibyuhan ang imong balatian ng bonggang-bongga. Anyway,
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon. Sa imong tulumanon, ang tambagi ko Lady Bato, din kagani atong nabati, ang kinatibuk ang chapter 2 pa lamang sa revelasyon ni Sender Josima. Wapa mi ended to, manang sundan gyapo nato sa masunod nga episode sa atong programa, ang sumpay sa iyang istorya. Sa pagkakaroon atong isgutan og lakbitan na atong nabati nga drama kagani ha. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, di nato ang iyong kalimtan, everyday nato ng buhaton sa pagmata nato sa buntag, smile dayon, di ba? Manifestation nato nga may mong nindot ang flow sa tibuok adlaw nga hangtod sa tong paghigdaan niya ng pagkagabi nakasmile gihapon ta. Likay ang pagpamalikas, likay ang pirming pagreklamo, likay ang pagkaingrato. Mapasalamaton ta kanunay everyday. Kay ang everyday nga ato pagkinabuhi, dako na ng blessing, kay nakamata pa ta, buhi pa ta ang uban, wa na madayuni. Awa na madayuni, wa na makabaton og lahutay sa ilang kinabuhi ganon. No? So be thankful, be humble. Og kanuning musampit sa Ginoo og magpasalamat niya dili kay sigig pangayo. Sigig pangayo niya ini-grant di ka maong pasalamat magatag naong no. Anyway, God bless us. And Josima, dagang salamat sa imong pagpadangat sa imong kaagi do patamatapos sa pag-feature sa kinatibuk-an nga revelasyon nga imong gipadangat diri sa tong tulumanon. Pero kung basihan nato ang chapter 2 sa imong sugilanon, bilib ko sa imong kamartir, bilib ko sa imong pagmamahal at pag-ibig sa iyong asawa, bilib ko kay di man yung nakadaghan or di man siguro tanan nga mga asawa ingon anak para sa nimo, no? Pero daghan yun mo ang mupailob, mupaabot kung kanos ang magbago for the better ang inyong mga bana nga mga dukirok, mupasakit sa inyong mga pagbati, mudapat ninyo ka ng mga bagagnaong walay respeto. Again, ang lalaki, ang tao, labi na ang bana, nga perming mga bit o bisag kausalang nga bit, ka na mupasakit sa pagbati sa asawa, wa na sila respeto sa babae. Wa sad na sila respeto sa ilang mga mama. That's a fact. Okay? Anyway, padayon ka nga nagmahal sa imong bana, di ba nato na ma-question kay nagmahal man ka no? Kay kung ako po na mahitabo, siguro labaw pa kong buhaton, muluhod, patingali ko nga, ay lang ko biyae, bahalag mamabay ka, uli lang dire. Ah, natingali ko no, di ta makasulti ba kay, pwede man good nga masulti ta nga, di ko maging una, ay, ako'y magminyo, ako'y magkamakabana, og kuan, ana, pero kung mahitabo na, di ba? Lahi rapod. So, lahi gyud, love can move mountain gyud. Andam isibog ng Mount Apo sa laing lugar tungod sa gugma. Di ba niyo anak kaliteral? Pero kanabitang na kay mga butang nga tungwa pa ka mahigugma nga pwede ni mong buhaton o angay ni mong buhaton pero diyang na in love na ka, wa na kakahimo, lahi na imong nabuhat. Di ba no? Sama ni mo Josima. Pero anyway, dapat sama tong gisulti sa imong friend nga maghatag-tag ultimatum para ma-preserve nato o magpabili ng atong respeto sa atong kaugalingon. Kay mauna ang katapusan nga mawagtang nato. Confirmi lang tang mo yes o mo tando sa mga tao, labi na sa mga tao nga atong gimahal, nga wala maghatag po doon konsiderasyon o pagsabot din nato. Kanang sila lang permi nga kita, di na nato mapagawas ang best nato, ang worst na. So, mauna ang questionably kaayo, no? Mauna imong bantayanan. Kung maglabihan ang imong gugma, pero makalimot na ka sa paghatag o gugma pod o pagmahal sa imong kaugalingon, paghatag o importansya sa imong kaugalingon, o respeto sa imong kaugalingon, questionably na na. Kay kanagyod nga relasyon, toxic. Okay? Pero syempre, kung natin manginini ng mga kasinatian sa kinabuhi, may kitang muhangad anas Ginoo mo mangayot tagtabang o giya kung nasa angin pagabuhaton. Dili na to solohon. O salamat again, Josima kay, nakahuna-una ka sa Tambagi ko Lady Battle Program nga arini mo ipadangat ang imong kaagi para muluag-luag kahit napapaano ang huot ni mong dughan tungod sa imong soliran. No? Anyway, kamakabuhay, sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni Josima sa sunod niya episode sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambagi ko Lady Battle. Tambagi ko, Lady Batod.

0: Okay, kumusta? Kumusta ang may adlaw sa kanatong tinan mahigala na sa kita sa atong nandang programa ang mga panid sa kagahapon. O kinisad yung higala si Kuya Arn, magiguban ka ninyo sabay na sa paghatag pagtagad sa laing tampo sa usag lalaki nga si Jonas. Jonas, mayong adlaw niya kanimo. O manghinaot ko, Jonas, nga nakakaroon sa imong nahimutangan. O salamat yung kayo sa imong salig na niyong higala si Kuya Arn. Usa na kini nga nakasuporta ni mong kaagi nga imong giasoy o gisugilon diri sa tuwa pinagi sa pagtawag nimo sa atong number sa cellphone. Nga na lang kasayon mga higala, no? Pwede na mo mutawag sa tuwa para sa ingon niya na dili na kamo magsulat pa para makapadala mo sa inyong kaagi. Mag heart to heart na lang ta pinagi sa inyong pagtawag sa cellphone. Katong na ay gusto nga mutawag para mag-share sa ilang kaagi, pwede ninyo itawag sa tuwang number 0970-871-9592. Sabun ko ha, 0970-871-9592. Ano na itong cellphone number kung gusto ninyo nga mo share sa inyong kaagi. Pero kung sa higayon nga mutawag mo, niya dili na tumatubang, ako na lang mutawag sa inyo ha. No, mutiks lang mga Kuya Arn na ako'y i-share nga kaagi. Kana, text lang ninyo sa atong number kaya ako na lang mutawag kung makalugar na ko o ato na matagag kinabuhi. Okay, sa dili pa itong panahin, no? Kumusta ang tanan lapit nga maabot sa atong programa ang mga panid sa kagahapon o kumusta usab ang atong mga users nato sa atong mga product. Manghinaot ko, so kanya ito, hantod ka ron, nagpabilin paghihapon mo nga nagsalig o naggamit sa atong mga produkto, labi na gid sa atong coffee corn, gold with malunggay and santon. Ayun ninyo undang yung mga higala, no? Bisan pa man nahibalik na sa normal nga maayo na inyong kondisyon, labi na maayo na inyong pagtulog, regular na inyong pagbawas sa matag-adlaw, ayaw ninyo undangi ang atong coffee corn, gold with malunggay and santon para minti na gina siya mga higala nga mahimo ng normal ang imong pagkatulog o ang pagbawas matag-adlaw. Kaya kini atong coffee corn, gold with malunggay and santon sa una pa kini nga nahibalan sa uban o pero ato lang kini gibalik-balik na to basin og naakita yung mga bago na itong mga naminaw. O sila atong toyo. Okay, katong mga daan na nga nahibalo na, kamo na yung magpaigo, no? Pero base na atay bago ng mga listeners, mo ni kada adlaw na ito ginabalik-balik kung unsa ikatabang sa atong mga produkto, labi na sa atong coffee corn, gold with malunggay and santon. Mga higala, kung mahilig ta sa kape, i-coffee corn, gold with malunggay and santon na lang na. Kaya makatabang na sa mga tao nga walay klaro ang pagtulog sa matagabi, hantun makadlaw na lang. No, makadaot na sa lawas mahigala, makaluya sa lawas o magkababa atong immune system. Hinungdan nga diha, dali tatakbuyan o sakit. Magdugang na hinon atong problema sa atong lawas. Maglisod pa kita pagkatulog, na napoy may takboy ng mga sakit sa atong lawas, unsao na lang. Pagpaabot pa ta nga mulubog na ta sa atong higdaanan, nga dili na ta mo trabaho. Makatabang atong coffee corn, gold with malunggay and santon, ha? Ayaw ninyo pasagdin ninyong ingana ng mga problema. Og labi no sab kini atong coffee corn, gold with malunggay and santon, gitawag kini sa cleansing effect. Kay muhinlo kini sa atong sulod sa tinae o sulod sa atong lawas, pinagis pagbawas sa hugaw o pag-ihi. Kay kini atong hugaw mahigala, kinahanglan gyud sa matag-adlaw gyud kita makapagawas sa atong hugaw. Dili pwede mahigala mulaktaw tatago sa adlaw o natamo pagawas sa atong hugaw kay dili gina maayo mahigala. Madaot atong tinae, madugay, magkabukol-bukol, hantod magkasamad-samad, hantod hinungdan nga madaot gyud siya, malata ang atong tinae, matingala na lang ka. Nganong nadaot imong tinae nga dili man ka muinob mailim nun nga makahubog o wala man ka mapasari sa kaon? Nganong na yung ana man? Tungod na sa hugaw mahigala. Bisan pag mga lami imong mga pagkaon, mga sustansyado ang imong gipangkaon mahigala kay paingon yun ang sama, himo siyang hugaw nga dapat yun nato ipagawas. O na kumulaktaw tagkausa, duha kaadlaw, delikado na mahigala o kung mamintin, diha na dayon ang problema. Mapaingon sa colon cancer. Bisan pag moingon tagsimba ko mahigala, pero kung pabaya kasi imong kaugalingon, dili yung kabalibaran sa colon cancer mahigala. Mutapon yun na sa imuha. Abot yun na sa imuha. No? Depende na magunan sa ito ang mahigala na nag-amping ta sa itong kaugalingon. Muingon mo nga ang tao, mamatay mang yun. Natural, mamatay mang yun. Pero maangako lang sa mga higala, may nalangsan nga, ikaw ba na ito sa taas-taas nga panahon ang atong mga mahal sa kinabuhi? tungod ba kay mamatay gyud ang tao, pabayaan na lang nimo, pasagdan na lang nimo imong lawas, labon bitaw og maglisod na kaginhawa. Moingon maligya kag pagkuha og ambulance. Pagdala ka sa ospital. Oh. Di sa ato panawili pa ka sa kalibutan. O na, ang atong coffee corn gold with malunggay and santon. Makatabang yan ang higala. No? Sa tibok, pamilya, pwede sa mga bata, hantod sa mga tigulang. Kay kini atong coffee corn gold with malunggay and santon, rich in fiber na siya, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic. Dili ni siya ang giingon sa doktor o mananambal nga bawal sa ka mga pitungod kay naakay problema sa imong lawas. Pure organic ni mahigala, bisan pag naakay gibati diha o sa imong gibati, mas nindot ni mauna imong ipangapi. Kay tabangan kaniinit, hinluan na ng sulod sa imong lawas, na mauyong sa'yo nakadaot sulod sa imong lawas, hinluan ka sa pagpagawas, pinagi sa pagbawas sa matag-adlaw o pag-ihi. Kay cleansing effect ni siya mahigala, o pwede pong kainin sa mga adunay high blood din ha, o mga diabetes, mag coffee corn gold with malunggay and santon na lang mo. Ayaw mo pagpatakag pag inom mo coffee kung naakay high blood o diabetes. Kay basin gusto kag mga stateside nga mga coffee, basin dili haom sa imo kay mga Pinoy rabayata, mga Bisaya rabayata, na magpa-feeling-feeling ka diha nga parehas kag dugo sa mga tagalaing nasod. Na mo ilang ipangapi, niya mo po imong kapihon, basin og di ka mo angay na, dili na hinun ka katulo. Direta sa binuhat sa Pinas, ang atong coffee corn gold with malunggay and santon. Okay, sa lain bahin usab mga higala, kung natay coffee corn gold with malunggay and santon, napod kitay coffee corn purple. Ang coffee corn purple, mga higala, dako po nagtabang sa inyo ha. Tistingin lang ninyo ni, o una nyo tistingan paminawa sa akong unsay naa sa atong coffee corn purple. No, ing nalanggid coffee corn purple, kay nga no, daghan magoy coffee corn. Ang ila coffee corn. Ang itong naas mga pharmacy nga uban, ng mga kape, coffee corn, ang ato ha, coffee corn. Gold with malunggay and santon o coffee corn purple. Ako lang yun ang ipasabot sa inyo ha, mga higala, kayo naisigig pangutana. Hindi man ni mao akong napalit, Kuya Arn, lain man ni coffee corn. O, dili na coffee corn na ito, coffee corn. Alam, magpalit na lang po daw siya otro. Okay, dito sa atong coffee corn purple, abi ninyo mga higala, nailhan kini nga superfood tungod sa taas nga anthocyanins content nga naa sa atong coffee corn purple. Ang atong coffee corn purple with malunggay and santon, doon na usap kini daghang sagol sama-samang gustin. Kining banggustin, mahigala, makatabang nga maayo atong digestion nga tungod ani mahimong regular ang pagbawas kada adlaw. Pag napag-itsay sa agol dugang nini, moringa o malunggay. Ang moringa o malunggay, gawas nga makatabang ang fiber nga regular ang pagbawas. Makatabang usab nga makontrolar ang blood sugar o bad cholesterol. Diba? Huwag na pag-itsay dugang sagol nga guyabano. Kining guyabano, mga higala, makatabang sa digestive health, makatabang sa pagpaubos sa blood pressure, o dunay anti-inflammatory condition sama sa arthritis. Huwag dunay sa siya sagol nga ashitaba. Ang ashitaba, mga higala, makatabang sa panunaw sa digestive problem. Huwag na pag-itsay sagol nga barley grass. Kining barley grass, mga higala, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, makatabang usab sa pagpaubos sa bad cholesterol, o makatabang sa digestive health. Og napag-itsay sagol dugang nga spirulina. Kining spirulina mahigala, makatabang sa pagpaubos sa bad cholesterol o makapalambo sa brain health. Napag-itsay sagol nga ampalaya. Kining ampalaya mahigala, nahibalaan ninyo kung unsay mayong benepisyo nga ikahatag sa ato. Ah, nailhan ang ampalaya nga makatabang sa pagkontrol sa blood sugar level o makapaubos sa bad cholesterol o triglycerides. Triglycerides mahigala ha, hibalo mo, fats na siya, taba na siya nga nasulod sa itong lawas nga makontrol sa ampalaya nga naasagol sa atong coffee corn purple. Huwag na pag-idugang asagol nga chia seeds. Kining chia seeds makatabang sa weight management, makapalambo sa heart health, o makontrol ang blood sugar spike. Busa aron makontrolar ang pag-spike sa imong blood sugar kung diabetic ka, magpabiling normal ang blood pressure kung high blood ka, matabangan nga mabawasan ang sakit sa arthritis tungod kay aduna kini anti-inflammatory properties o ganunay lantip ang imong brain function o regular ang pagbawas kada adlaw. Busa, sulay isab ninyo atong coffee corn purple with malunggay and santon. Ang atong coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple with malunggay and santon sab, ayaw ninyo himuag magic may gala ha. Ayaw ninyo ipareha sa sili kung pagpiga ninyo muhalang dayon. Mga 2 days, 3 days, diha na ninyo mahibalaan ang epekto sa atong ginashare nga mga product mahigala sama sa coffee corn gold with malunggay and santon o coffee corn purple. Pero kung gusto din yung epekto dayon mga 2 minutes paghuman sa pagpangapi, Turbo Max Coffee mahigala. Tagtunga lang sa sachet, ha? Tagtunga lang sa basta first time ninyo pero mudagalag duha ka adlaw, tulo ka adlaw, pwede na ninyo hot doon ang usa ka sachet. Oh, walay problema mga higala, ane? Wala yung mga side effect kay pa-condition lang ni siya mga higala. Kung dili ma-doubt imong kidney kay nga no, kape man ni siya mga higala. Malapos-lapos na ni siya pero muhatag unique energy. Kini atong Turbo Max Coffee, paminaw ha? Para sa mga trabaho ni, doon na kini mga epektibong sangkap sama sa maca vegetable root. Nailhan nga makapa-improve sa energy o stamina. Og napugid siya isagol nga black ginger. Kasagaran ginagamit sa mga athletes para sa dugang energy, stamina, muscle function. Og napugid siya dugang sagol nga tungkat ali. Kining tungkat ali mo pataas sa muscle strength o energy ilado kini sa mga bodybuilding sports o usab exercise, recovery o stress o management. Og dugang pa napagid siya sagol nga red ginseng. Kining red ginseng makalikay sa stress ug makahatag sa steady energy sa tibuok adlaw. Ang red ginseng usab maka-active sa immune cells busa makapakunhod sa risgo nga dali matakbuyan sa sipon o respiratory infection sa maanang ubo. Napagid siya sagol nga panax ginseng ug horny goat weed. Ang panax ginseng ug horny goat weed pang pataas sa energy, mukumbati batok sa mental o physical fatigue o stress o usab mo pagana sa imong mood o sa immune system. Usa mga boss, mga sir, mga uncle, mga mama, mga ma'am, mga madam, mga kuya, mga papa, mga daddy, mga bay, mga part. Listing irago ninyo ang atong Turbo Max Coffee. Okay? Ang Turbo Max Coffee, ang kape nga pangpadugang sa energy. Okay, para ito mahigala, bisan pa man sa mga kondisyon sa atong lawas, mutrabaho ta, dili malikayan nga mubawas ang singot, unya, pagpanarapo na to, malanghap na to ang bugnaw kayo nga hangin, di ganahan ta. Pero wala ta mahibalo mahigala nga makapanuhot na dia ito. Maoy hinungdan nga manakit atong kalawasan, hinungdan nga mabalda po atong trabaho pagkaugma, kay di man taganahan mo trabaho, kay sakit atong kalawasan, kinahanglan ta, og proteksyon nga makatabang sa tuwa nga mahimong tuloy-tuloy atong trabaho kada adlaw, no? Kini atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil, mahigala. Orion Herbal Liniment Oil, daghanay na tabangan ni ini, daghanay na kasulay og naka-testimony nga epektibo gyud ang atong Orion Herbal Liniment Oil labi na sa mga panuhot, panakit sa kalawasan, labaw sa tanan, sa mga buntis, mahigala. Nga dali ra gipakatawo ilang anak tungod kay wala gid sila panuhot. Og nindot sabni sa inyo mga buntis, dili madaot inyong baby tungod kay wala siya chemicals. Dili siya halang, pwede pod kayo sa mga bata nga bisan tagpila pa kabulan, pwede haplasan ni ini. Mo nagingon nato kining Orion Herbal Liniment Oil, green ang sudlanan, lubos green siya para sa tibuok pamilya gikan sa mga bata og hantud sa mga tigulang. Wala siya chemicals nga sagol mahigala, puno siya sa herbal, citronella, kakawati, acapulco, guava, luya, og himag, pure herbal, wala siya chemicals. Pwede siya sa mga katul-katul sa panit, allergies, og labi na usab sa mga bukol, og mga almoranas. Ang almoranas mahigala, pwede ninyo butangan ang gapas og Orion dayon dito ibutang sa inyong lubot matag gabi sa inyong pagkatulog. Pwede ang mga kuto og lusa og kuyamad sa bata. No? Apuran lang ninyo nya tapos putsalin sa usa ka oras nga sulupin kung malukop na paghapla sa Orion ang buhok sa babay o lalaki baka bisag mga lalaki basta kay naay buhok nga naay nagpuyo nga mga makahasol sa atong ulo labi na sa mga kaspa o balakubak kung wala matanggal sa inyong gina-apply nga mga unsa na din ha hindi atong Orion sigurado pananggalo ng mga kaspa o mga balakubak ha? Okay mahigala, manginaot kong nasabtan ninyo kung haplas na manggaling para sa trabaho o para sa external parts sa atong lawas, no, makatabang atong Orion Herbal Liniment Oil. Og dayon sa mga higala, napun kitay, umaabot nga haplas usab. Ikaduhan natong haplas, kining gitawag na itong Supremo Herbal Oil. Kining Supremo Herbal Oil, mga higala, wala pa inunay sa mga parmasya. Dili pa ninyo ni mapalit. Kaming pa siya, magpahibalura ko kung mapalit na gininyo, ha? Pero ako lang dahan i-advance sa inyo pagpahibalo kung unsay naa sa atong Supremo Herbal Oil. Para diritso-diritso na dahin mo, kahibalo naman mo. Abi ninyo, mga higala, 25 na ni katuig nga nasulayan sa mga tao. Doon na kini mga epektibong sangkap sama sa panyawan, loya, dulaw, ahos, dahon sa bayabas, samuyaw, tanglad, ug asunting. Oh, nasulayan na kini mahigala nga makatabang sa balakubak o kaspat tungod sa asunting. Kaya nga no, doon na kini antifungal properties. Matabangan usab nga dali maayo ang samad tungod sa hagunoy ug dahon sa bayabas nga sagol ini. O matabangan usab ang panuhot gumikan sa panyawan ug dulaw nga naa sa atong Supremo Herbal Oil. Malibyuhan usab ang muscle pain o panakit sa lawas tungod sa luyang nga sagol ni ini. Pipila ka minuto, no, gikan sa imong pagpanghaplas, mabatian na nimo ang pagpanuhot-suhot sa paghahalang sa luya sa imong kaunduran, batio na dahil nimo ang relieving effect. Dili usab mo duol ang lamok ani mahigala kung sa higayon makahaplas kanini atong Supremo Herbal Oil tungod sa samuyaw nga sagol ni ini. Busa kung panghaplas ang inyong gikinahanglan, basta mapalit na kinininyo usab sa inyong mga parmasya, sa inyong mga lugar o butika, Supremo Herbal Oil masaligan sa mga higala. Okay, no? Magpahibalo rata kung mapalit na kinininyo ang Supremo Herbal Oil. Napakoy uban pang mga product akong i-share sa inyo, ha? Tiro niya na. Ato sana sugdan sa paghatag kung kinabuhi ang maong kaagi sa usa ka lalaki nga si Jonas. Nga lumulupyo kini sa Mangagoy Bislig, Surigao del Sur. Okay, Jonas, ani ay mong kaagi?
1: Doctor Law! Doctor Law!
0: Mga higala, na ay mga hinungdan, ngano nga naa sa imo ang katingala. Matingala ta mahigala nga dili ka kontento sa imong pakigrelasyon sa usa ka binuhat. Hinungdan nga dili ka malipayon, pero parehas ka mo nagkahinigugmaay. Tinudan na yun yung mga gugma, pero naalagay mga kakulangon. Okay, mao kining kaagi sa atong sinder karon, pero sa dili pa, ato sa ipabati kaninyo ang usa ka awit nga haom ni ini.

Oh, Judas, asa ka? Oh, ma, matos ako ilan ni Meli, ma. Ay, kumusta na tood mo ni Meli? Okay naman, ma. Purang taon-taon na kanayan yung relasyon ni Meli, anak. Wala ba kamoy plano nga mag-usa na kamo? Magpakasal? Duha na katuig kapin, ma, ngamong relasyon ni Meli. Lalangoy kalibgan, ma. Nga unsa? Hantod ka ron. Wala pa na ako ikatubang yung mga ginikanan. Bisan pa mo sa mga igsuon niya. Ang butpasabot ni mo, wala pa ni Mogi kaila yung mga ginikanan sa duha na kapin katuig ang inyong relasyon? Oo, ma. Ako siyang hangyoon, pero imatod pa niya, musulti lang siya nga, dili pa daw panahon nga ikatubang na ko yung mga ginikanan. Musulti rin daw siya. Nga adlaw na, oras na nga magsulti ko sa mga ginikanan, magpaila ko. Pero hantod na lang karon ma, wala yun. Ay naunsa ba di ay na? Ang uban ganit, ang usara kabulan, magkauyab. Wala na ilana sa tibok, pamilya, ang usag-usa. Amot ka, ma, ano ka? Murag, gilikay niya sa kuha mo ba? Na dili siya gusto nga, ihatod ako siya, kaya dili siya gusto nga, makabot ko sa ilang lugar. Ay naunsa ba di ay na inyong relasyon? Wala na'y kamaili sa iyong pamilya. Kalabitan mo ato ko karon ma? Magmitar akong iriya nga tawagan ako siya para siya nang magpakita dito sa kuwa nga dito ko nagulat. Sukad-sukad di ay wala di kakaalto sa ilang balay. Sukad-sukad mabisan ka isa. Wala.

0: tawagan ako si Melly. Di rin lang may magkita. Para diretso na mga on. Duhan na kadlo nga wala may magkauban. Tawagan ako siya.
1: Oh, Junas?
0: Oh. Monique, ha? Nakuigit-chat sa imo, ha?
1: Oh, nabasa na ako, pero wala pa ako ka-reply. Naligo ko. Pag-chat ni mo, nga magkikita ka di, ha? Naligo na ako dali-dali. Wala na sa akong reply. Igosad ko na naman, nakatawag ka.
0: Oh, taot-taot naman kung kundirigon. Sige, magpaabot ako, ha?
1: Ah, sige, Junas. Ilis pa ko. Basta maabot ako diya, paabot na lang ko.
0: Oh, sige, Melly.

0: Oh, kumusta?
1: Doon sa pagkadla, wala na magkita. Tood. Paminaw sa... Madayon ba ito yung plano sa una nga mo abroad ka?

0: Budayon yung abroad. Pero gusto na ako, o abroad ko, magpakasalo na kita.
1: Oh, Jonas, kuan kining, pwedehan niyo lang sa ako sa imo, ha?

0: na di lang sagot ang magpakasal.
1: Abi ni mo mili? Daghan ako'y kalibgan sa atong relasyon ba? O labi na diha kanimo?
0: Kwan, sige lang Jonas.
1: May tungod sa pagpakikatubang sa imong maginikanan, sige kagabaliban. Ug karon nga, gusto ko magpakasal sa imo ha, dili po ka mo pakasal. Unsa may mga hinungdan?
0: Kwan Jonas, sige lang, mahibalo ra ka.
1: Mili, kinanglan pa ba nga magpabilin nga doon na kay itago diri ka na ako. Sa mga hinungdan nga nung dili ko na mo ipailas sa imo maginikanan. Bisa na lang kung nakay mga igsuot o kung magpakasal kita. Ganon dili magkamusugot. Sa man mahal magyo ko ni mo? Gihigugma pa ko ni mo? Duha na katuwig atong relasyon pero hantod karon wa pa ko nailan sa imong mga ginikanan bisan usa sa imong igsuon.
0: Alam ko kasuko agad. Mahal naman ka.
1: Maglibo ko sa imo ha. Oo, mahal tun ko ni ima. Pero sa gayon nga mangayo ko ni mong pabor, dilin mo ikahatag, magpailaram ko sa imong pamilya. Oh, ngano nihila ka?
0: Wala. Lagyo lang ko sa imo ha, God. Namusuldir ako kung pwede na ka makikila-ila sa akong pamilya. Musuldir ako sa imo, pwede na ta nga magpakasal.
1: Kanusa ko magpaabot? Kanusa mili? Ang uban gani, tagtulorak bulan ang ilang relasyon o sa katuwig. Pero nahitabo nga nagpakasal na sila. Mahal ta ka mili. Aminin mo, unsay dili ko makatulog kung unsay imong gitago diri sa kuha. Naa ba?
0: Ay, nasa ipangutana. Kung wala ka na ganahi sa atong relasyon, pagsulti lang ang makigbulag ka na sa kuha kayo dili ka kontento. Tungod kayo wala ka na akong ipaila sa akong mga ginikanan o pirminti ko balibad sa imong mga hangyo nga magpakasalta. Masisimpula na ka, sige, magbulag ta.
2: Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? Atos ang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon.
3: Unsa ganito yung beneficyo sa Capricorn? Kasi mo, ha?
4: Ang anong ganahan ko sa Capricorn?
3: Mm-hmm.
4: Ang ako bunggi, ko anang guniya, kay pura magugtiyagod, anang magbatil ka, ana. Dili siya layaw. Kaya ako, mang kung ano, ako man dito po, ubay-ubay yun. Kanabang, dili siya tamis, anak. Ganit yun, nagaan dito akong lawas. Kanabang, dili na kayo, bubakang lawas, anak, ay puro buyag ang tao na kong lawas, god, tabok-tabok, kung tabok, idotay. Niya, karong galing nga, pura bang na, kuhan ko na, musubo sa pagtimbang, kay layaw, dito kong mainom.
5: Maayo na ang paminaw sa panglawas ni nang Marilyn nga taga Butong Manhuyod, Negros Oriental, kumikan sa pag-inom sa Capricorn Gold with Malunggay and Santon.
2: Okay, may galang mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee, makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon, mapalitin niyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano yung testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
6: Okay sir, nakagigunit ang haplas.
7: Kuan day, ganang Orion Herbal Oil na siya.
6: Mm-hmm.
7: Ako day nga si Jared, kung ano ba, duwa ko kung basketball ba niya. Kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa mo gina akong gamiton. Mm-hmm. Natawaan ganyan ko sa mga kauban dito kay ako raw na ibatanon ng mga plus.
6: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
7: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba sila na po yung looy. Ngayon ako raw ang puway pamaol ka daw mag-uli. Mm-hmm. Sila puro sila aray-aray. Mata nila ugma, wagabuntag, wa na puro na pamaol.
6: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
7: Wala problema.
6: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
7: Why, problema. Testin and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kailan ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parang ito sa mga testimony mga higana, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
8: Nangita ko vitamins na makagalan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ako na ganado na siya sa pagkaon karon. Nung dan-undan, nagyod siya. Na ako ipainom niyang vitamins sa una, pero nung sakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na dyan siya i-maintain sa akong mga anak.
2: Karon napod gyapon tayong Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Mao ni siya. Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala nato nga nawala ang ganas pagkaon. Sama ni lolo ug lola, ate ug kuya, mama ug papa tumar sa Nerviplex AA or Appetite Enhancer Capsule kay naa ni siya gitawag nga Boclizen ng pampaganas pagkaon ug makatabang pud ang Boclizen sa pagkatulog. Napod ni siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran ug kaugatan. Pwede sa mga 13 anyos kung nawala ang ganas pagkaon gikan sa 13 ngadto pataas, no? Sa Nerviplex AA mobalik ang ganas pagkaon ug gusto kang mo-relax, makarelax ka. Mao na siya ang Nerviplex AA Appetite Enhancer Capsule. Para po sa nagagwanta sa mga tusok-tusok, mao na ni gitawag nga nervous neuropathy tugod na kay nadaot ang mga kaugatan gumikan sa taas nga pangidaron o di baka tungod sa diabetes. Makatabang nga malibyuhan ang imong problema, pinaagi sa pagmintinar og inom sa B40 ang high dose nga B vitamins o kung mao nang binuhod og tusok-tusok ang problema sa inyong tilt og kining kamot, B40 na kana ha, ay mapag-agwanta ito na sa inyong pharmacia. O diri po sa atong Megacar Soft Gel Capsule. Ang Megacar Soft Gel Capsule adunay siya 1000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga edaran nga senior citizens, makatabang ang Megacar Soft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango or Alzheimer's disease. No? Paminaw niya na mga nanay tatay, makalambo po ang Megacar Soft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o ngadto-ngadto sa pagkabuta. Oh, delikado biya mga higala. Lisod na kayo nga wala natin pananaw diha, no? Looy kayo ta diha. Masampingan na ito atong kaugalingon. Mga nanay, mga tatay, makatabang po ang Megacar Soft Gel Capsule nga muligon ang kabukugan o mga juwen aron malikayan ang osteoporosis o arthritis. Mauna ang Megacar, makatabang na kanyo. Uban pang mga benepisyo sa lawas, makatabang po ang Megacar Soft Gel nga ma-prevent ang breast cancer, colon cancer o prostate cancer. No, delikado ng mga cancer-cancer may gala. Kung gusto ito makalikay niya ng cancer, i-maintain ang pag-inom sa Megacar Soft Gel. Bisan sa usa lang kadlaw o sa kapsul. O makatabang po ang Megacar Soft Gel nga mabawasan ang fatty liver ni adtong non-alcoholic fatty liver. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga makunhuran ang pag-atake sa hubak o asthmatic attack sa mga hubakon. Uy, mga hubakon ha, mag-Megacar Soft Gel para dilip mo atake ang hubak. Makatabang po ang Megacar Soft Gel nga regular ang oras o hinanok ang pagkatulog. Tungod kay kung taas ang omega-3, taas po ang melatonin or sleep hormone sumalas pagtuon. Busa ang importante consistency is the key, meaning nga imintinar og inom ang Megacar Soft Gel o sa kakapsula kada adlaw aron inyong makuha ang tanan benepisyo. Hinom dumi, Megacar, dagang health problem ang itikar. O diri punta sa atong Ferbite Capsule. Ang Ferbite Capsule mahigala para sa mahigala na ito nga nawala ang gana sa pagtrabaho, gamay nga trabaho, daling kapuyon. Dili na pwede, no? Maglipong-lipong niya, tapos luspad tanaw, dry tanaw, labi na babae, pangit kay tanaw, no? Ayaw kalimti, kung naakan niya ang problema, magmintin og Ferbite Capsule sa matag-adlaw, ha? So sa kadlaw, kaysa lang niya pun. Aron mawala ng kadry, mawala ng lipong, luspad, o mubalik ang kakondisyon. Ang tanan at mga product mahigala mapalit sa mga pharmacia o butika nga dool sa inyong mga lugar.
0: Tungod kayo wala ka na akong ipaila sa akong mga ginikanan o pirminti ko balibad sa imong mga hangyo nga magpakasalta. Masisimula na kasi kayo magbulag ta. E di ka man kapabot. Naglaban ba kayo mong ulo kamayin sa itong relasyon kaya puros ko pagbalibad sa imong giyangyo ang mga pabor.
1: Ayaw. Mahal ta ka. Dili na ko makaya nga mawala ka kana ako. Sige, sige, sige.
0: Ang ako manggod, basing kapoy na ka sa atong relasyon nga naa kay kanunay katingala diri kana ako. Sige, gudong ikaw maging bulag.
1: Mahal ba gyud ko nima?
0: Sulti lang ko sa tinuod. Masinog dili ko ni mo. Mahal o ako ni mo higugmaa. Sulti lang ko.
1: kaya ako na mag-adjust sa ungkaw lingod. Himuon ba na ako ang tanan o sa imong gusto para mahalon lang ko ni mo? Wala na ko yung kinanglan. Mahal ta ka. Mahal ta ka, Judas. Padayo lang sa imong mga plano, mag-abroad ka. Para ka na sa atong duha. Dili na para sa akong maginikanan. Kay sila akong maginikanan, daa sila'y mahimo gamay. Wala sila magpaabot sa nga mutabang pa ko sa ilang, bubalos pa ko sa ilang pagsuporta sa akong pag-eskwilahan doon naabot na ako ang akong natapos nga kurso na ako. Kay para sa mnisa ko, ah, sa umaabot na akong kapamilya, o para na sa atong duha, mili. Salamat. Pero pasalo ako, ha? Pasalo ako, Jonas. Huwag yung palang kusultihan sa tinuod. May balora ka. Dili kinihantod nga magpadayon nga ako kiniitago niya kanito. Ay, nasa kumpugsa.

0: Malibog ba lang sa daan eh.
1: Anak, Judas.
0: Oh, pa.
1: Oh, kataas ba niyo pang lantaw?
0: Okay na ko, pa.
1: Tabay problema. Nagsultihan na ito may ni mama ni mo kagahapon.
0: Okay, ano pa?
1: Ah, nagsulti bagod si mama ni mo. Ako, ah, huwag ko magpakialam na imong kinsa imong hinigugma. 2 years na daw mo kapin. Nya, wa daw ka na ilhi sa imong ginikanan.
0: Oo ba?
1: Unsa na ang pagkaunsa ang anong? Wa man ka magpailaw yung atubang sa imong ginikanan. Basin dili siya gusto sa imo ha. O, yung mga ginikanan. Gilikay ka sa babae kay basin huwag pa'y plano ng mga ginikanan o dili gusto ang mga ginikanan nga magiging relasyon na si Maylie. Basin mo ni Hinungdan. Nga wala sila yung gusto nga makigrelasyon si Maylie.
0: Wala siya magsulti sa ako ni Ana, ba? Ipangutanan ako siya. Kung sa Hinungdan, nga nung wala ko niya gipailaila sa mga ginikanan, magpaabot na daw ko. Huwag ako siyang hagit sa pagpakasal. Para mailhan niya nga, tunay akong gugma kaniya. Dili pasab siya andam daw.
1: Gipangutanan ako siya nga, mahal bagyo ko niya.
0: Mahal ko niya, pa.
1: Mau ba? O niya, unsa may hinungdan di eh. Masairan ako noon na ako na, pa.
0: Pero dili pa karan.
1: Mm-hmm. Nala, sige kay... Dapat, ingaan ang edad ni mo, maminyo na ka. 29 ka na anak. Dapat, plaster na ka, nanak kay pamilya na. Ayaw, pagpaabot nga, maabot pa ka o pila pa ka tuwing. Kay mas maayo ng bata-bata pa ka maminyo para inyong anak. Bata pa saan mo rarugig suon. Wa may babag anak, total nga naanaman kay... Natapos, mabrod na gani ka. Isultihan ako siya pa, pero padayan lang daw ako sa akong mga pangandoy. Nala, magpaigo. Kung di ka magmalipayo niya ng relasyon, pagita o ikirelasyon nga, ikasinabot ni mo, o salakton ka pagkasulti nga magmalipayon ka.
0: Oo, pa.
1: Pero malipayon ko kay Maylie, pa. Mora mo lang problema. Iyang mga ginikanan, wala ako ikaila. Huwag sa pagbalibad niya sa pagpakasal ako dito sa iyahan. Ah, nalang sige. Basta kay sultiante na ka na magmalipayon ka. Sige lang pa, malipayon man ko, pa. Mga katingin.

Oh anak, kumpleto na ba yung mga papel para abroad? Oh ma, kumpleto na. Pasin ka rin daw nga si ma na matawagan ko. Ay, sa katapusan, matuman ragin ang mga pangandoy nga matagaan kag mayong kaugmaon o ikaw na'y magpaiko. Mag-amping ka kung tuwa na ka sa laing nasod. Oh ma, sige lang. Tood, nahibalo na ba si Mele? Nga mo ka ni plano ni mo nga mag-abroad ka. Ah, oo ma. Magkikita kayo ko sa iya ha. Kay ba sinug, surprise ang pagtawag sa ko ha. Ugma, palargahon na dahil kong Manila. Sunod adlo ba ka ha? Di ba na magsabot na daan may? Alas sige, pahay ko anak.

0: Anas.
1: Mel, pwede makita ta?
0: Oh, i-chat lang kung asa tanga lugar makita.
1: Oh, sige. Kung nakatol pa lang sa inyo, ha? Di na ako manawag, surprise ta ka.
0: Sige na, magkita lang kita. Pag-chat lang kung asa nga lugar.
1: Oh, sige, mag-chat ko. Kaya natin istoryahan yan. Ma-istoryahan na ita.
0: Kabahin sa onsa?
1: Sa pag-abroad na ako.
0: Oh, sige.

0: Mula kaway na ba ka?
1: Masing karong si Manaha. Kaya imatod pa sa akong i-applyan dito sa Lengnason. Masing karong si Manaha. Niyo ako kay Balo, ugma ba ka? Sunod adlaw ba ka niya? May lang nakatulog ko sa inyo ha. Kay mahibalaan ako nga makalarga na kung mausunod adlaw. Pagtuloy mo sa inyo ha.
0: Jonas, unsa ikaayon sa imo hang kinabuhi, padayon lang. Ay napag-agad sa ko ah.
1: Ay pagsulti ni Ana, Mili. Nga dili ka part sa akong mga pagpaningkamat. Para ni sa atong duha. Dili lang ni para sa ko ah. Dili ko ganan maminaw ni Ana, maningkamot lang ko. Kung unsa ikaayon sa ko ah, sa ato aning duha. Naningkamot ko nga makatapos ko pag-eskwela. Naningkamot ko nga makatrabaho sa Lengnason para sa atong duha.
0: Salamat, Jonas.
1: Oh.
0: Abi mo, Jonas.
1: Unsa ka na?
0: Dili man ta ko bagay sa imo.
1: Dili ka bagay sa ko. Ngano nakasulti ka?
0: Nindot imong sitwasyon. Malipayon ka. Kumpleto sa pamilya.
1: Tempa. Kaya ngay mo, aday?
0: Ah, wala. Okay ra.
1: Hibala ko nakikita ko ka na ako. Pero kontento na ko nga mahal ko ni Ma. Kaya mahal tasad ka. Magpaabot talaga ko kung unsa imong itagom ni mo sa ko nga wala na ko mahibali. Magpaabot na ko. Basta kinasayod ka nga nakisusi ko sa imo ang problema. Pero dilin mo ginasulti diri ka na ako.
0: Sorry kaayo. Kung to na ka sa Lengnason, magamping ka.
1: Magamping ko tungod sa imo ha. Kaya pag uli na ako magpakasal ta. Di ba ka mabating kalipay nga? Gihagad ko ikaw sa pagpakasal. Gani bisan untaog wala pa ko sa abroad.
0: Ang ako,
1: magpakasal na daan ta para kontento ka. Kontento na sab ko nga kita lang yan. Pero kay gusto man ni mo nga dilis ha.
0: Pagbalik na ako, ha?
1: May naot ko nga ay tabo na ka na.
0: Kalimteo na ka na, Jonas, para makapokus ka sa imong trabaho.
1: Dili na mo madiktab diri ka na ako, kalimta na ako, akong nga pangandoy. Nga mausa na kita. Maminyo na kita. Uy, kailan ako imumagin ni kanan? O tibuok pamilya? Pamilya?

0: Mai, ularga na ko sa dadla.
1: Ah, kitawagan na yung kaanak.
0: Oo, kaganina lang. Muna nangandam na ko. Oy, anak, unsa yung ularga na sa dadla? Kitawagan ako pa. Sa quiet ko. Quiet ang imong asahin. Sige anak, aning kamot dito o pamping sa trabaho, ha? Ay, napag-unaw na din sa mga, magpadala ka. Pagtipon o kwarta ni mo, kung kinsa iminyoan ni mga babae, musuporta rami. Ang abo lang po, kanang buutan ng pagkababae. Para ni kay Mili pa. Ma, nahala. Kay Mili, magkanay mong pagpaningkamot. Si Mili, may yukay mong pangasawaon. Oo, ma, ba. Basta anak, support rami. Hala.

0: kambing ka dito.
1: Salamat. Magtawag-tawag ko sa'yo mo, ha?
0: Ah.
1: Ikaw sabi din magkambing ka. Ay ko kalimti. Ay kalimot nga nagmahal nga tinod anay di kanima. Huno na ang akong pagpaningkamo dito para ni sa atong duha. Dili lang para sa ko, ha? Sa ato aning duha. Hantun mo abot ang higayon. Nga maminyo na kita.
0: Ah, sige, Jonas. I love you. I love you too, Jonas.
1: Basta, mahal ta ka. Oh, sige. Mag-tun ako, ha? Di man ka magpahatod sa inyo, ha? Kaya dili ka gusto nga maahibalan ako ang inyong pinoyanan.
0: Ayaw na. Ako na lang. Nakaabot kayo ko dire. Pagpauli pa, Hinoon.
1: Oh, sige, Meli. Mag-tun na ka. I love you. Bye-bye. Bularga na ko, ugma. Ang adlawan ko.
0: Amping ka. Magamping ka.
1: Salamat.

0: Kumusta na kasi Mili? Walay lahi na sa akong una-una siya lang. Samtang nagtrabaho ko dito sa Kuwait. Mayunta nga masugot na siya sa pagpauli na ako. Na magpakasal na kami. Para makontento na ako. Nga kami na good. Tawagan ako siya.
1: The subscriber cannot be reached. Please try again later.
0: Oh, di man makontak. Di man siya makontak. Asa ka siya? Sige lang. Manawag ako sa iyo pag-usap.

0: Imposible din ako siya makontakaral. Tawagan ko siya pagbalik. Una ko matulog.
1: The subscriber cannot be reached. Please try again later.
0: Oh. Di ka po na ko siya makontak. O sa'yo problema ni Mele? Kaganina, wala. Huwag karoon panulong na ko matulog. Di ka po na ko siya makontak. Mabalag ka masabdaan niyo sa inungdan. Asa niya siya?

Muli ay nako. Handod karon wala na ako ma. Istorya bisan lang sa cellphone si Mayling. Kahasol ba ni ini? Pila na kay gayon nga perminti ko gihasol. Di ko halos katulog. Perminti ko kulang sa tulog gitulog sa pag-unaw na kaniya kung asa na siya. Unsa man si Emily? Wala ko gipailaila siya maginikanan, wala ako igikatubang. Bisan niyang tibok pamilya, huwag di siya musugot nga magpakasalming nga tungap ako dito. Karoon nasab, dungaga nasab niya nga, wala na ako siya makuntak. Unsa ba yun? Ya, pangutan ulang ko siya nga mahal ko niya. Mahal gi ko niya. Ya, karoon wala na ako siya makuntak. Sukat sa kong pag-abot, pag-trabaho din sa Kuwait. Wag yun. Makalibog. Sige lang. Makaulir gyapon ko. Magkita rin gyapon eh.

0: Mayong pagkamot, anak. Pastilan. Oh, mura makang namayat.
1: Ah, nga no, anak.
0: Halos nga di ko katulog dito, ma. Pa. Pila ka katuig dito. Ngayon nga na, wakitulog. Kaya nga no. Nagka-problema ko sa babaeng akong gimahal.
1: Kaya nga no, unsa di ay.
0: Sukan nga nakaabot ko dito sa Langnaso, dito sa Kuwait, ma. Pa. Wala na may magkasultihan eh, bisan sa cellphone, kaya dili na na ko siya makontak. Mauba? Hando na kakauli ka, wala yun mo makasultihan eh sa cellphone? Oo pa, ma.
1: Kaya nga noon sa kaha.
0: Kaya kung nasayod pa mo kung asa yung pinuyanan, magipaanto na ako sa inyo, ha? Mamalihog ko. Pero wala gani o katuod. Kamu pa ka, ha? Tempa, anak. Wala ba kay kaila nga kaila ni Emily? Nga nasayod kung asa magpuyo sa Emily. Wala gani ko kipa ila-ila sa iyong maginikanan pa umbisan pa man sa iyang mga iksoon. Mga higala pa ka. Siguro may iyan ang ituyo, ma, pa. Nawagin ko kipa ila-ila nga iyang suod nga higala kay masin mo hinungdan nga makatuon na ko sa iyang pinuyanan. Mura ko gilikay niya sa tanan niya kaila. Kasamok ba din niya nang relasyon, eh?
1: Pero mahal ba yung kanya, anak?
0: Oo, ma. Gipaasa ko niya. Pero hantod nakabot ako sa Manila. Tawagan ako, wagod. Di na gina ko siya makontak.
1: Kaproblema ba ni Ana? Di ay nga, babae. Yung saon naman lang ni mo na di mo magkita kaya di naman din mo makontak. Dili susama ka ni Anto nga diri pa ka. Nga matawag ni mo dahil magkita mo sa lugar nga asa mo magkita. Na karon di naman nimo siya makontak, unsaon na lang nimo na. Asa nimo siya pangitaon? Kadako nini atong lugar.
0: Ambot ba? Ay, anak. Katong giingon ako nga dapat magmalipayon ka sa usa ka relasyon. Dili kay paasahon ra ka mahal tod ka gigugma ka nya man di ay halos dili kay paila sa mga tawo nga nasa iyong palibot. Kasamok ano eh. Hoy, anak lalaki ka. Di po kakabentaan sa itsura. Daghan pa'y babae. Kanong di man ka maglabad-labad niya ng walay klaro. Kami dili may babag anak. Pero murag apiktahan mi sa imong problema. May tungod sa imong gugma. Niya ng babae nga walay klaro. Mamutani pa. Mahal lang yun ako si Millie. Mahal lang na ako si Millie, ma. Pa.
1: Yung saon naman ni mo na.

Hindi rin manimili ka sa garan magka-istoryanay. Kung tawagan ako siya, mamasi na lang ko nga basi mula ba siya diriyon sa baka. Pero imposible nga mo ani siya nga wala ako siya matawag eh. Saan man ako ni? Wala ko'y nailan nga yung suod nga higala. Kaya kasagaran magkita, mi, siya lang gina akong ikauban. Wala nakita na ako sa iya nga nasa ikauban nga magkita, mi. Siya rin yun mag-inusara. Ay, lisuraan niyo eh. Imbis nalipay na ko nga kaulin ako. Ang problema, di na po na ako siya makontak. Asan ako siya pangitaon?

Hibalo ko nga wala pa, ma. Hibalo si Mayling na nakauli na ko. Sige lang kong kontak sa'yo, pero wala na, Gerd. Asan ako siya pangitaan?

0: Miss, pwede maka-order duha lang kabir.
1: Kada lang, sir, ha?
0: Uy, si Bong man, ha? Bong!
2: Oy! Uy! Taypa!
0: Judas! Kumusta ang abroad?
3: Okay lang.
0: Pero, na ako'y ipangita nga, hambot sa ako na ako ni. Ay, sakit sa ipangita ni mo? Ako, diyan naman ko. Dili ikaw kong ipangita, tsambahan lang nakita, taka. Dili ta, tibol ta. Ay, nakikauban. Ay, ambot, ang mga anhima to, nagsabot na may mga kauban ako sa trabaho, nga dili may magkita, kay, chat-chat-chat lang eh. Wapa man, kita lang siya magtibol. Kung naarito sila, i-join takat sa akong tropa. Meron lang inusaran man ka, wala na yung tuyabs niya. Ambot na akong uyabay. Wa man ako makita, sukat sa akong pag-abroad, wala na ako makontak. Kinsa nga ni, si Emily Gun. Walin mo ang tuwa sa ina, ha? Abini mo, Bong, sukat sa akong panag-uyab ni Emily. Hantod ka ron. Wala ako kasahid dyan yung pinuyanan. Wala ka kabalo kung asa siya nagpuyo. Wala gani kong ipaila sa iyong mga ginikanan umbisan sa iyong tibok pamilya. Muna naglisod ko, di na na ako siya makontak. Sus! Gusto ka man to sila? Kaya nga nung nakatool ba ka? Ay! Naunsa man ka! Barkada bisa igagaw ni Emily! Nakatood ko sa ila, ha? Ang balay sa igagaw ni Emily, si Dandrib, likod nila, Emily. Mauba, may pwede mo kong magpauban sa imo, ha? Pero ugma na. May, dahil kontak ni mo, baby. Bong, kay tawangan ta ka ugma, ha? Ah, sige, ato ta. Tawangan ta ka ugma, para makaadu ta sa ila ni Emily. Ay, naunsa man ka. Ah, wala yung kabalo niya, eh. Ah, ugma. Matunani mo.

0: Diyan ata. O nailan ni Biden Drip, igagaw na ni Emily. First cousin kay ang papa ni Emily o mama ni Drandrim, igsoon man. Sino si Emily akong tuyo? Adi, dito ta. Tara. Uy! Nakalak malabay. Kadako sa kandado nga gilak. Ug mura na mag... Na-dry na ng balaya, morgo kami nagpuyo. May lang na si Dandrib niya kay pangutan o na to. O taon-taon na ginawa na puyo iyo. Oo. Tay ba, pangutan na ta ng nisilingan nila o. Kanang ni babae nga ng laba. Na, dulo na to. Nang, pwede mga utana?
1: Aon sa kana?
0: Na pinagpuyuan ng balaya nang kanang ganda kong kandado nang o?
1: Ay, ilan ni Emily?
0: O nang, asa sila ni Emily nang anong sirado na?
1: Ay, dugay na nawala na diha. Sa una, si Emily ang nagpuyo ra diha. Ay, broken family magunto sila.
0: Broken family?
1: Oo. Nagkabulag ang ginikanan ni Emily. Kaya ang inahan ni Emily ay ambot ba? Nadagit sa lain.
0: O sa'yo nakadagit? Kabog o agila?
1: Sa'yo agila good. Nadagit og laing lalaki.
0: O nga?
1: Nangita po lang amahan ni Emily og laing babae. Murag ni Balos ba? Ato ang nagkabungkagan in taon. Og nabilin din na sila ni Emily. Og yang igsoon nga magulang niyang lalaki. Ato ah. May palayo usab kay wa nakasabot sa pamilya. Og si Emily nag-inusara, nagtrabaho man to si Emily. Hantod nga gipadlakan siguro na ni Emily, milakawa na may kasahid kung asa na paingon si Emily.
0: Unsa?
1: Oo. Wa na may kasahid kung asa si Emily karon.
0: Mauban nang?
1: Oo. Sir, walang may kasahid kung asa na si Emily.
0: Nah, wa na man diribay. Broken family na ito si Emily?
1: Dugay na. Muingon ka karong mga 5 years na.
0: Sige lang, salamat na nga. Naon saan man to ni Bay? Puro bag nahugno na mong naong Bay. Sibong talabang. Nang kung magkita magani mo ni Emily kung makauli siya na. Ignalanghan ay nangita ka lalaki kaniya na hibalo na siya kinsa nangita.
1: Anahala.
0: Nang, binlantag number na ako nang ha.
1: Ah, sige. Ako na ka ng ampingan. Pero ambot, umubalik pa pagkato si Emily.
0: Huwag maghanap mabaligyan na ilang balay.
1: Huwag ko kahit balog na baligya ba na. Kaya huwag man pwede po yung alain.
0: Sige nang, magbilin ko number. Kung naamagang si Emily, tawagi ko ha.
1: Ah, sige sir, sige sir.

Mau banyak? Oh, apa? Broken family deh si Emily. Kayang mama, niyo bandog lang lalaki. Pastilan. Mau ba di ay mau siguro inung dan nga wala kanya gipaila sa imagini kanan kay maulaw siya. Muraging anak siguro pa. Na, kung saan naman lang na anak, huwag man siya nagpahibalo kung asa siya karon nga lugar. Amot man nagbilin kong number sa babae nga ilang silingan nito nga idaran. Pamasil lang ang mupauli si Emily. Matawagan din ko niya. Astila na na. Ambot ba? Maglaom pa ba ko? Kung magkakita kami pagbalik ni Emily. Kandili na ganin ako siya makontak.

Sukad ni antuhantod karon Kuya Arn, wala na kay balo kung asang babae nga kong hinigugman. Ang kamingaw na ko Kuya Arn, hantod karon nagbabilin ba? Dili pa ko pwede nga mga itaog laing babae para ikahulip na akong hantod kaniya. Amot naglibog ko kung mag-asa pa ba ko nga magkita kami o dili na lang. Kuya Arn, manginaot ko ngaunta kini akong gishare nga kaagi mapatian kini ni Emily. Kaya wala ko mag-alias akong pangalan. Anyara ko sa mga agoy. Miss Lake City, nahibalo na si Emily kung asa ko. Ilan salamat Kuya Arn ang imong magtatampo. Jonas. Nagsalamat Jonas sa imong kaagi. Ha? Pero kung unsay gipitik sa imong kasing-kasing Jonas, dapat atong sundon, di ba? Pero kung oi, nasa imong hunahuna o kasing-kasing lauman pa nimo, nagpaabot pa ka, tagaan pa nimo chance ang imong kaugalingon nga magkapaabot kay Emily, imo na ka na. Okay, kalipay man nimo si Emily. Mangitay pagi nga malipay ka, no? Nganan lang. Kung gusto gini mo magpaabot ka, paabot nimo. Pero tagpila na po ka tuig siguro, wa na. Mangita na lang tagline siguro. O sige, naging salamat Jonas. O mahigala, naging salamat sa inyo. Makanunayang pagpaminaw, mayong adlaw sa tanan, tiga mga agoy. Salamat sa tayong sindir nga si Jonas. Okay, wala kayo oras mahigala. Huwag ayon nyo kalimti atong mga produkto, no? Labi nagikan sa atong coffee corn gold with malunggay and santan. Kalimti, huwag labi nosab sa atong coffee corn purple with malunggay and santan. Huwag labi nosab sa atong Turbo Max Coffee, ang pangdugang og energy, no, para sa inyong mga gibuhaton sa matag adlaw. Og sa atong Orion Herbal Liniment Oil gikan sa mga bata hantud sa mga hamtong. Og sa atong Supremo Herbal Oil kaming pa siya maigala, dili pa na ninyo na mapalit sa inyong mga pharmacy ug butika. Mahingon ra ko og labi usab no sa atong Nerveplex Syrup, ang kompletong bitamina mga inahan. Ipatagamtam niyo yung pagmahal nga to sa inyong mga elementary nga mga estudyante. Ang atong Nerveplex Syrup, ang kompletong bitamina mo ipatik nila sa matag adlaw. Tagsala kutsara before ninyo patun sa eskwelahan. Nerveplex Syrup. O sa atong Nerveplex EE or Appetite Enhancer Capsule. Kining Nerveplex EE may higala, no? Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na to nga nawala ang ganas pagkaon. Ikan sa 13 anyos pataas. Pwede kayo mo take ni ini. O sa atong B40, kining B40 may higala para sa mga higala na to nga medyo idara na, nakasinating mga tusok-tusok sa tiil o murag na yung mangusi sa tiil ba? Mag B40 ha? Mag B40 may higala. O sa atong Migacar Soft Gel Capsule, ang Migacar Soft Gel Capsule may higala, daghan siyag health problem nga itikar. O sa atong Fairbite Capsule, no, mga higala, katong na yung mga higala na to diyan nga, gamay nga trabaho, daling ka po yun. Nya maglipong-lipong ka, luspad ka tanawon, dry imong lawas tanawon. O pwede po kayo sa mga bagong nanganak ang atong Fairbite Capsule. Nindot niya nga food supplement mga higala. Kaya nga, no, dili siya lasa o taya. Nga, dili po maghilab inyong tiyan para mahibalik ang inyong normal nga daloy sa inyong dugo. Ha? Mag-Fairbite Capsule, mga higala. Importante ang atong kondisyon sa matag-adlaw. Makita makatrabaho sa insaktong nga panginabuhi. Daghan o daghan kayong salamat kinis Kuya Arn ng inyong Dr. Love. Mingon, bye-bye o God bless kanatong tanan.

0: Una ka ba'y mga panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Maing adlaw mga kahigalaan, welcome na po sa atong programa ni Ining Adlawa. Sa inyo mga naanda ng oras sa atong programa, welcome ang tanan o ganang gi-invite nato ng uban nga gusto nga mo salmot, no, ang gusto nga mo join. Message lang mo sa atong hotline number 0909-304-8924. Kung mahimo, ayala mong tawag, no, kay mas malimot ta, pag dili na to dahil mahinumduman, dili na to mabasa, mas may itong naka-message mo para mabasa dyan na to, no? Aron nga matambagan mo ni Doktora Choi. Welcome, Doktora. Good morning. Good afternoon and good evening.
2: Yes, Ma'am Buttercup, no? Thank you kaayo, no? Maayong adlaw sa atong mga listeners, sa Bisayas ug Mindanao na ito nga mga listeners, no? Thank you kaayo sa pag-uban during our program karon.
1: Yes, Doktora. So, mapasalamaton ka ita kanunay, no? Sa atong mga mamiminaw nga always nag-support gyud sa atong programa. Ilabi na gyud atong mga na-join. Dayon, katong mga dunay, mga gipangbati diha sa panglawas nga nag-message na to. Then, human, pila na pod kaday sa Afterdoc, nag-message na pod sila. So, ever supportive kay na sila. Thank you kayo ninyo. Ilabi na gyud sa nagamit sa ato ang mga produkto, no? Sama sa ato ang coffee corn, ato ang kanang kape nga made of corn, tapos malunggay, and santon, no? Ug sa ato ang haplas nga orayon, Doc, no? Kuan kaayo, daghan kayong nagamit, ana. Ilabi na atong mga medyo na ay mga gipang bati-bati sa lawas, nga mga namuipoy, inana, din ubanan dayon nila og inom sa ato ang B-complex, nga B-forte. So, thank you kaayo, no, mga kahigalaan. Ang uban po, nag-inom po gani, Doc, og Mega Care. Na, ilang gipare sa ato ang B-complex sa atong Mega Care. O niya, ang uban po, nag-inom po og Nerveplex AE, katong para sa adult na, no. O, katong mga nanay din ha, atong gi-invite nga ipainom ang ato ang Nerveplex ng syrup para sa ilang mga chikiting. Ilabi na karon nga ting ulan. Ulan init ang panahon. So, aron insakto o resistensya ang atong mga kabataan, ayaw kalimti ang atong Nerveplex syrup.
2: Yes, o guan ma'am, no? Kanang ato pong fervite sa mga pasyente nato nga medyo kusog kayo mag-mens,
1: yes,
2: no?
1: To.
2: Or kanang naay mga history of anemia, kanang kulang sa pula sa dugo, pwede gid kay sila ani ato ang vitamins nga with iron nga fervite.
1: Okay, salamat kay ina doktora, no? So, dili na ta sa ato mga text sender. Mubasa sa ta sa atong hotline, no? Naatay message din hi. That is yung last 4 digit nga 8711 sa 0970. Ingan siya, Doc, maing hapon ninyong duha, unsay tambal anang nagsakit gud sige akong tikod. So atong texter sender coming from Mungkayo. Doc, sakit ng tikod, Doc.
2: Mm-mm. So siguro common ganin sa mga tao, no, nga sige lakaw, sige tindog, no. So important yung kayo kanang ato ang sapatos.
1: Mm.
2: No? So, dapat dili gahi ang lapalapa, medyo may cushion siya, and then dili sige lang kanara ito ang gamito, no? So, mas may yun nga lahi-lahi ang atong shoes. And then, ako ang nabatikan po, sukad nga mag-duty ko, wala na kayo ko atong mga Crocs bitaw nga sandal.
1: Mm-hmm.
2: Though maayo man siya kay quality man gid siya, pero ako nabantayan mas better mag rubber shoes. Labi na nindot ang sole. Mm-hmm. kana bitaw ang humok siya nga murag mo curve gid siya. So mo matter gid pud ang comfort sa imong tiil, sa imong gisuot, no. And then kana if ever ang imong trabaho, labi na sa mga sales lady or kanang mga ahente nga sige lakaw, sige biyahe, no. So important di kayo ni abot sa balay, imong i-rest ang imong tiil, imong i-elevate, no, haron ang blood flow ba, no. And then kana kasa tikod niya na may uban nga na ay spur, no, bone spur mo tubo rabag na isiwil gamay ba na ay ni tubo nga gamay nga buko nga anyway kadugayan og tudob nimo ana mawala ra man siya. Pero ang importante ana siguro For the meantime, magkuan ka, suot juga o kanang rubber shoes or kanang humok nga kuan ba lapalapa nga sapatos, no? And then kung dili siya mawala, pwede ka magpa-X-ray just to see kung naba siya mga bone spur, no? Pero most of it mawala ra man po na siya iya. And then sulayan po niya ma'am basin na siya diabetes or taas siya o uric acid, no? Patesting na niya, mapablood na siya. Dayon, for the meantime, pwede siya mag-inom og ato ang high dose nga B-complex nga B40, no? Pwede na niya everyday kay basin neuropathic pain lang.
1: Okay, Doc, thank you kay Doc. So, mamatter gid ang sapatos po di ay Doc, no? Abi natog okay lang nang nalang tayo magamit para sa tong tiil, pwede na. Pero kunwari tayo batiyon nga ingon na ni, mumatter gina yung sapatos.
2: Yes.
1: Sakto gina yung rubber shoes, Dok.
2: Yes.
1: Pero daghan mang klase sa rubber shoes, Dok, no?
2: O katong mangita yun sila o katong nindot nga quality.
1: Daghan na pong okay-okay na po. No, nga barato. Kaya ka na imong gingon nga katong humok siya. Lisod, mahal-mahal dyan na. So makita na to na sa mga branded gina siya nga mga rubber shoes, no?
2: Ang akong gigamit karon no, katong murag. Muto ingon sa kumbana nga, mangita kong sapatos nga humok po ang sa gawas niya. So mura to siya may pagkatelahon or stretchy ana ba and then parang imo kun ano yun ang sole pwede man pod ko medyo gahion ang sole sa labang katumbanan ba.
1: Oo,
2: medyo
1: gahion
2: pwede man ka makapalit lang og barato ra nga sole na siguro tag 500 lang nga sole or iba na may kanang mga baligya nga murag therapeutic nga soles nga pwede nimo isuksok lang sa ipuli nimo sa tumbanan.
1: Correct, ganana di ay. So, mo to may kang advice sa imo ma'am no ni doktora, i-try po dog pagpangita og kuan maayo nga sapatos no, ilabi na rubber shoes, pero dili jud ka malimot nga mag B-complex no sa atong B40 nga high dose para marang-arang nang imong mga gibati dinha sa imong tikod. Okay, thank you so much sa atong text sender, wala mo po niya gi-mention niyang name. So, dirita mo try ta sa kang doktora Choi no nga Facebook. Diri na ay picture, Doc. Ingon siya mayong hapon, Doc Choi, yung buttercup. Always should ko naminaw sa inyong program kada hapon, no? Ingon siya, di lang ko usahay makachat kay wala man may signal. Okay, pero Doc, na siya picture gipadala, no? Ang picture sa ato ang Mega Care nga product. Ingon siya, gamit should ko aning inyong product, ako na lang gi-appeal sa ako nga medicine nga maintenance.
2: Yes.
1: Ang atong Mega Care.
2: Yeah, so nindot yung kayo na ma'am no ang atong Mega Care no kay daghan yung kay benefits ang omega 3 actually good for the heart, sa imong mata, naapoy sa imong sleep, sa atong skin, tapos sa atong mga atherosclerosis, no? Dili lang kay sa heart lang, no? Sa uban nga parts sa atong lawas, no? And then, even sa immunity na to, naapoy na siya effect, no? It boost your immunity a little by improving na kanabitang mga hormones sa atong lawas, no? So, kana, padayon na siya, ma'am, and mas may siguro parisan niya og B40. No, para sa atong nerves, no. Kay example ako, everyday na ginana ko ako ang B-complex every morning. So, na lesson na jud ako ang mga pamanhod, makalingkod-lingkod na kong dugay-dugay, pero syempre, as much as possible 15 minutes mo bangon-bangon na jud day. Dili gyud maayo nga masige ka curve akong likod kay. Ano man po siya bikil, so I have to adjust sa ana bitaw.
1: Okay, Doc. Thank you, Kay. By the way, ang ato ade ang sender, no? Katong nabasa, no? Wala ko na kompleto, Doc. Si Ma'am Annie. So, shout out ni mo, Ma'am Annie, no? Thank you, kaayo, no? Sa imo ang pag-message sa atong Doc Choi nga Facebook account.
2: Yes.
1: Morag permanent naman na si Ma'am nga Annie nga kuan. Kana ang nag-message na to. Kasi yung gingon, Doc, no? Permanent gitsa nagpamati. Okay, so sa so mga dili lang kay si Ma'am Annie ang atong pasalamatan no sa tanan nga mga nag-message, tong mga texter sender katong mga cellphone numbers nga ako ang na-mention nga wala man mo nag-mention ng name. Thank you kaayo ninyo og gi-invite mo usab nga mo message kung unsa pa yung problema sa iyong panglawas para matambagan ta ni Dr. Choi kung say may natong buhaton no. Dili lang ta kay mag self-medicate. Okay, so na pala ang nag-hi lang ni siya Doc no. Ni si Ma'am Isles. Okay, so dalita mo basa ani ni Ma'am Lenny, taas-taas mo niya ang message, Doc. Dingon siya, Doc. Oh, hello, Doc Choi. Good morning. Hilig ko maminaw sa imong program. Mangutan ako, Doc, kung unsay pwede na ako na vitamins. Kaya na ako'y GERD. Dayon. Kaya nga mo siya, Doc, nagka-anxiety disorder na ko. Dati dok, naka-recover ko pero wala na ko'y vitamins. Usahay dok, batiyon ko gapoy, labi nag magtraba-trabaho ko gamay sa balay. Na ako'y doktor na psychologist dati. So, Ma'am Lenny, mauni siya daw kung si Ma'am imong itambag sa iya.
2: Ang ako ay ang ma'am, no? Any vitamin?

0: ang makaguol, no, kung imo anang dibdibo ng mga kasakit nimo sa ubang tao, so pasag di ampo na lang, no, ang imo ang mga usay, di man nato malikayan, ma'am, nga naatay mga hurt, no, mm-hmm. nasakitan ta sa mga gihimo sa uban, nasulti sa uban, or kana bitaw wala tap tagai o kanang importance sa uban, no, isa man sa makakos sa ato ang anxiety, depression, na no. So ako ang suggestion is be part sa inyo ang church. Haro na kayo maistorya ng mga elders ninyo, nga ma-confide mm-hmm. nimo, or sa mong best friend, take time to reconnect, no, kanang mga tao nga imo ang gi-trust. And then, avoid lang siguro siya og ascorbic acid nga vitamins, kay mo na yung makahapdo sa tiyan. So, dito lang siya sa sodium ascorbate, no? Mm-hmm. Kanang mga vitamin C with zinc nga ang gamit sa vitamin C is sodium ascorbate, no? Pero kung wala rapod siya kanang history of dali siya matungi, inana, so, or wala rapod siya allergies, so dito na lang sa Nerviplex AE. Kana na lang yung vitamins, dayon. Mm-hmm. Pwede siya mag-coffee corn, mag-abii, haron makatulog pod kadugang, no? Mm-hmm. Nindot ang imo ang kuan, ay napaka-antioxidant. So mo to, take your B-complex, yung B forte sa morning, mega care sa gabi og Nerviplex AE sa gabi.
1: Nanindot kay na imo ang gi kuan sa yadok, ipainom dok, no? Kanang makatabang jud kay na sa iyang anxiety, o labi na kung napadulo na siya nga na-depress, kay mahinumdum po kuan ang depression dok ba, kinahanglan jud kay itag counseling. Mao to, no, nga kung naa kay best friend din ha, inyong elder din ha sa inyong congregation, no, sa lain-lain nga religion, dako kayong tabang, no, nga imong i-share ng imong problema. Dili lang nimo i-keep by yourself. Kay the more nga mag-inana ka, ma-depress jud ta. So insakto kay dok, no, kinahanglan ta ng spiritual nga kuan, panginahanglan labi na naata na nga sakita.
0: Yes.
1: Mhm. So thank you kaayo, no, sa ato ang texter sender ug sa tanang namati nato kaning atong texter sender nga si Ma'am Lenny. Thank you kaayo sa imong pagsalmot, no, pagpadala nimo sa imong message dinhi. Dayon mubasa papuntag lain diari dok, os balik ta sa atong hotline sa 0946 nga last 4 digit kay 4295. Nagiskot gihapon ni siya og kuan dok, yang kutukuto na po dok, kalabanan ang ato ang mga kanaang mga kahigalaan, no, na ay problema sa kutukuto, tapos maglabad po daw iyang ulo, then mo action po siya suka og naunsa na daw iyang gibati dok, kadi ra ba daw siya buros, no, ang atong texter sender kay 45 years old.
0: Yes, no, so very common kana sa na yung mga ulcer or GERD nga inana ang bation, hapdos ang kutukato, kasukaon, malipong, no. So ideal siguro ana niya nga magpa-check up, no, pa-check sa iya ang CBC, stool exam, H. pylori test, and then kung na siya extra, mas may makapa-ultrasound whole abdomen kay dili na to usahay kalimtan ba kaning mainani nga mga simptomas base na ay something underlying a problem, no. So syempre, ma'am, dili na nimo pasagdan kay naabot na sa point nga magsuka na ka, nga maglabad na imong ulo, so dili na siya simple ulcer lang or hyperacidity lang, no. So pwede siguro i-try niya mo nag-avoid ang mga foods nga maka-trigger ana, no, like mga halang, mga aslo, mga mantikaon, kanang mga soft drinks, kanang coffee beans, tea, kana muna iya ang i-avoid as sa mga alcoholic beverages, no, kanang mga tusnob-tusnob sa suka, mga Bicol Express, mga noodles nga halang. So as much as possible, avoid daw ana, ma'am, no. And mm-hmm. then kung dili gyud siya mawala within 1 or 2 weeks nga nag-avoid na ka sa maka-trigger, that's the time nga magpa-check up na ka sa katong ako ang gi-mention nga mga test, no. So pwede ka magpa-check up, pwede ra sa inyo ang family medicine or sa inyong internal medicine doctor sa inyong area or sa inyong center ba. Or kung naay gastroenterologist sa inyo ang area, mas better, no? Kaya mo ginaiya ang specialty. Pero sama sa ubang country, actually, tanan mo agi jud sa primary medicine or family medicine. And then, if ever, kinahanglan na sila o special

0: specialist ay na sila i-refer dito. Si Rodrigo sa atoa kay naanad manguta nga usahay mo diretso na tag specialista, no?
1: Hmm.
0: Kaya if ever niagi na siya og lain nga doctors, like nakaagi na siya og FAMED or IM, tapos medyo wala jud siya nawala, so basin kinahanglan na siya og specialty nga gastroenterologist. Kay basun naana siya yung need i-endoscopy, no? Anaon dyan sa sulod, naana kung unabay mga garas, gasgas, and then kung ag-sample, ipatest for H. pylori, no? Inaana man na usually ang kuana kanang step up regarding treatment sa kanang inaana nga complain ni ma'am.
1: Mm-hmm.
0: Then para nako siguro since naapod siya mga dizziness inana, so mas better siguro ipa-check po niya ang blood pressure basin kasaka-saka na iyang blood pressure.
1: Okay, Doc. Salamat kay Doc, no? Klaro kay ang tambag ni doktora para sa ato ang texter sender karon. Actually, ma'am, dili ra ko gid ang nagpadala inani nga problema. Daghan na pud ang nakapadala nato ani nga mga problema sa tiyan, no? Katong gingon na doktora, kaya posible nga na ay unsa na nga gagaw. Nga muna ang ipa-check it kung nag-positive ba ta sa H. pylori, no? Inana. Kaya dili na lang na siya normal nga magsige na lang kot-kot, gangot-ngot atong kuto-kuto. Kaya doon na day something day sa ato ang tiyan. So, hinaot nga makapa-check up ka dayon, makaduol ka o gastroenterologist sa gingon na doktora Choi para ma-check dyan kung unsa yun ang imong gibati karon, no? Kaya dili lalim ng imong gibati nga magsakit ang kuto-kuto, murag siging gahaw-haw, tapos gigutom, sakit pang ulo, rin malipong padyod ka na ang pinaka-worst. Okay, Doc. So, thank you kaayo sa atong mga nag-message karon. Dayon, hantod na po ta sa sunod higayon, doktora, no?
0: Yes.
1: Kay naabda na po ta sa ato ang oras.
0: Mm-hmm.
1: Again, atong hotline number, mo message lang mo sa 0909-304-8924. Unya, kay nahuman naman ang atong oras, mga kahigalaan. Gawas nga, thank you kaninyong tanan, no? Hantod sa sunod na po nga episode. O kini ang inyong higala sa kahanginan nga si Buttercup. Kung sa ngalan ni Kuya Franz, magpahinamdam kanunay natong tanan na prevention is better than cure and always cheaper than cure.
0: Yes, kanin si Doc Choi nagaingon nga, God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: Yes, and for now, bye-bye!
2: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon o diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa sumbunganan sa kahintang sa panglawas. 93.7. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
4: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di nga. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, hindi ko tatay.
5: Apat na araw bago po kayo magbuwas?
4: Oo, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatay na ako.
5: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
4: Okay na, tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
5: Okay ba?
4: Kung minsan pagkaga, almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
5: Yung rice coffee?
4: Masarap.
3: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
2: From the station with heart, this is Heart FM 93.3.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Pokinon. A little bit of the 90s with the Voice Two Men, Water Runs Dry, and as the time is running dry for me kasi magpapaalam na ako. Thank you po sa inyong pag-join kay George ngayong hapon sa ating Dear Heart. Huwag na malungkot. Sabado bukas, di ba? O, Music from the Heart Weekend Edition tayo. Alas 12 hanggang alas 3 ng hapon. O, di ba? Smile ka na. Ay, marami pong salamat din sa mga, ito may mga pahabol pa tayo. HPG Joseph, mayong hapon Miss G, shout out sa kanyang pasahero from Canada, ang Sanico family. Hope you have heard this message. Maraming salamat po. Thank you sa inyong pakikinig. And welcome to the Philippines, di ba? 5360. Sa gabi, dili ko makatulog, maminok og Heart FM, Ma'am George, pati 4 years old. Og 2 years old, hangtod makatulog na dahil sila. Taman mga 5 a.m. to 9 p.m. to 5 p.m. po. Sobrang ganda ng music ninyo. Nakatulog na nga anak mo ngayon. Maraming salamat sa inyong pakikinig kay Ate Joraline Cuadra. Ah, sa may tablon. Uy, magandang hapon ha. Thank you for always listening. Ayan na mga sweethearts. It's time for Harvey Stone to take over para sa kanyang Heart Afternoon Drive. Dance and jam with Harvey ha. At tumutok sa lahat ng programa ng Heart FM. Bring us with you kahit saan man kayo magpunta. Osha, spread love and virus from weekend and all days. And in always, let me extend something from the 90s with the Moffats now. I'll be there for you as my last song for you ngayong Friday. This has been George. Hey, manatili nakatutok. Siyempre dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Have a great day. Happy Friday and weekend, everyone.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Isinusulong ni City Councilor Roger Abaday, Chairperson ng Committee on Public Order and Safety, ang pagpapatibay ng mga hakbang sa seguridad sa mga paaralan upang higit na maprotektahan ang mga mag-aaral, guro at iba pang school personnel laban sa mga posibleng banta sa seguridad. Ayon kay Abaday, bukod sa regular na earthquake at fire drill, mahalagang magsagawa rin ng active shooter drill upang maging pamilyar ang mga estudyante, guro at kawani sa mga tamang protokol at aksyong dapat gawin sakaling magkaroon ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. Anya, makatutulong ang ganitong uri ng pagsasanay upang mapataas ang antas ng kahandaan ng mga paaralan, mabawasan ang panganib at mapabilis ang pagtugon sa oras ng emerhensiya. Ito po si Tony Gonzales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

32.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 10 minutes after 3 o'clock. Happy Friday afternoon, everyone. Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Hanggang alas 5, mag-enjoy tayo sa ating mga music dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: 93.7 Heart FM Cagayan, the Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. Oras natin, we've got 29 minutes after 3 o'clock. And time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Happy listening nga pala sa ating mga staff at saka sa lahat ng mga nagtrabaho ngayon dyan sa may Kevin Enterprises. Especially kanilang mga budigero ha. Ito yung paborito nilang background habang nag-inalsahay diya o karton. Diba? Happy listening sa inyo. Mami Elaine Gales. Eto po. Mayong-mayong hapon sa inyo, Mami Elaine Gales. Ha? At saka kay Sir Nicholas Gales. Mayong hapon sa inyo, Sir Nick. Diba? Wapatay daog diha, Sir Nick. Balato naman. Hi din po sa ating mga taxi drivers ngayon. Wad-wad na ha. On a Friday, for sure, ang daming mga pasahero ngayon, di ba? Tsaka ampo lang nato, hindi mag-ulan. Pero kanina, di ba, umuulan. Tapos sabi ng lola at saka mga auntie ko, pag ganun daw, umuulan, may pista daw sa langit. Uy, mamista ta. Ikaw, gusto ka mamista sa langit? Oh, delikado lang, di ba? Kung mamista ka sa langit, di na ka makabalik. But anyway, happy listening sa ating mga sweethearts ngayon. Diyan po sa may Villanueva, Misamis Oriental. Of course, ang Gabas family. Uy, andun ba sila last week? Nanood sila? Ah, hindi ko nakita ha. But anyway, happy listening po sa inyo. At saka magkita-kita tayo muli ha. At happy listening din po sa ating mga SG ngayon. For sure, inaantok na yung mga SG natin. Especially yung mga nag-double shift ha. Grabe talaga. But anyway, saludo tayo sa ating mga SG. Especially sa mga SG natin dyan sa may Water District. Dyan po sa may Corrales. Shoutout po sa inyong lahat. At mga SG na natin dito sa may Land Bank Pimenta Branch ha. Mayong-mayong hapon sa inyo din ha, sir ha. Very snappy din ng mga SG natin dito sa Pico Admin Building. Mayong hapon sa inyo ang tanan. 3:31 na pong oras natin. Padayong tasunahan with more music. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya? Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa pagunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasaan sa inyong mga problema ug kawadon. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri ug Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
5: With heart.
1: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: and meaty hot dog ever versus previous formulation. And happy happy listening. Eto, marangkada na naman yung Manzano family. Maayong-maayong hapon po sa inyo. At saka yung mga Motorola drivers natin dyan sa may Maramag, ha? Maramag Crystal. Lagi pong nakikinig sa Heart FM. Shoutout po sa inyong lahat. Kumusta po? Ano ba yung mga merienda natin ngayon dyan? Parang masarap kumain dyan ng ano ba yun? Yung kamote Q, ha? Happy happy listening po sa inyong lahat. At batiin din natin yung Buktram ko, liners. And of course, yun lang kanilang mga drivers at sa kanilang mga passenger assistant officer nila, ha? Yung PAO nila. Happy happy listening. Sa mga kumakain ngayon dyan sa terminal, dyan sa may Maramag, shoutout po sa inyong lahat. And di natin makalimutan ang ating mga pineapple planters dyan sa may Quezon Bukidnon. Shoutout po sa inyong lahat dyan. Dito naman sa CDO, maayong-maayong hapon. Dyan sa may Barangay Bayabas, ha? Si Rona. Dito yung dito kanina yung husband mo, Rona. Anyway, congratulations to you. At saka ang sarap-sarap muli ng inyong Japanese hot cake nyo dyan, ha? Okay, panghatag, be. Happy happy listening din sa ating mga sweethearts na kumakain ngayon ng mais. Diyan po sa may Taguluan, ha? Sa may Santa Ana, Taguluan. Happy happy listening po. At saka may pa-birthday greetings dito si Mark Vera. Happy happy listening po sa inyo. And advance happy birthday once again kay Miles. Malapit na po yung birthday niya, December. Sabi niya, dapat daw beginning today. Araw-araw na daw nating i-greet si Miles hanggang December, di ba? Parang countdown, ha? Parang napaaga, ha? Mayong hapon din sa kay Miguel Rodriguez ng Kuya Maramag Bukidnon. Shoutout din ha sa inyo. At saka yung mga sweethearts natin dyan sa may Pangantukan Bukidnon, ha? Ang Aquino family, mayong hapon kay Dodong, kay Sai C, and also kay Hi C. And sa kanilang baby girl na si Bea, ha? Happy happy listening po sa inyong lahat dyan. 344 ang honest natin. More music sa aking pagbabalik right after this short break. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon din na, tapos yung pagtatay ko araw-araw na, dati apat na araw.
3: Apat na arao bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng awa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 4:13 ng oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Final hour na po tayo sa ating programang Heart Afternoon Drive. Biyernes na biyernes po ngayon. Yung iba dyan is wala na. Mura nag gusto mo gawa sa ilang hawla, ha? malapit na yung uwian time natin. Diyan ka mag-enjoy tayo sa ating weekend. Oh, yung mga nasa opisina ngayon. Oh, di ba? Hold your horses. Kalma lang. Oh, makaka-uwi rin kayo, ha? Tsaka makakapiling nyo na yung mga mahal nyo sa buhay. Tsaka yung mga lovey-dubs natin dyan. Magandang hapon sa imo, Demsoy. Kumusta? Oh, kaulion na po si Demsoy, di ba? Gimingaw na siya siyang asawa. Happy listening din sa ating mga sweethearts. JRS Maramag, shoutout po sa inyong lahat dyan. At saka ating mga sweethearts ngayon, nakikinig dyan sa may Kuya Maramag. At saka dyan din sa may, sa Kampuan, ha? Happy listening sa inyo. At saka happy birthday kay Mark Vera sa mga kasabayan niya mag-birthday ngayong araw na to. Happy birthday to you. At saka bukas nga pala, sweethearts, ha? Mahaba-haba yung pagsasama natin bukas. Because I'll be sitting in for Jason Steele's program. I'm not stealing the show. Ito lang. Diyan lang si paring Jason. Bakasyon muna, di ba? Bukas, ha? Sama-sama tayo alas 7 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Diba? Kaya masaya yung Sabado natin bukas. Basta samahan nyo rin ako, ha? Promise yan, ha? Ay ko biyae taon. Ay kay Maymay. I-unfriend na mo. Mag-request na po ko, ano. Mayong hapon dyan sa inyo, ha? Di na mag-sapot-sapot. Ay din sa ating mga sweethearts ngayon, ha? Nakikinig dyan sa may Don Carlos Bukidnon, Genshine Pharmacy. Mayong hapon sa inyo. Ay, meron ba kayong, ano ba yun, yung kaibigan mo na pag may konting tampuhan, unfriend na lang. Diba? Pwede namang i-block siguro, di ba? Pero friend, unfriend, yan talaga ang buhay, di ba? Dagay mang luod. Busta na kaya si Sarah ng Upper Nazareth. Sarah, mayong hapon si Mon Sarah, ha? Oh, love na love ka namin dito sa Heart FM, right? Diba? 4:15 ang oras natin. Magbabalik pa ako with more music. Dito pa rin yan sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: This is Heart FM. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usa ka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa baybay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
2: Nalipay kaay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pasaron, 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn. Mauna siya yung usang nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lapi po kayo lang tulog. Gani, dili na po sila luya. Inig mabuntag.
1: Mo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn, ma'am. Mako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Sa atong mga pinalanggang igsuon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mo lampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihugdad-a ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan. Dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Subiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 4:30 ang oras natin, sweethearts. Camp of Joe with Estranjero. And that song was brought to us by Presto Creams, also brought to us by New Star Online. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun, take it easy. Promo runs until December 31, 2026 with EGLD reference number MKTG-2026-0949. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Magandang hapon sa ating mga sweethearts, ha? Diyan po sa may Carmelite Seminary pa yan, oh. Sa may Carmelite, happy listening. Eto, binubuksan ko yung message, ha? Kaninang umaga pa to, ha? Happy listening kay Leia Bana, kay Aleg de los Santos. Hi din kay Ethan Apolinar at San Jose the Seminary. Oh, mga kusinera daw to sila sa seminary, ha? Sa may Carmelite Kamamanan. Happy listening po sa inyong lahat. At saka maraming salamat, as it's coming from Mom Rosa Macha. Alright? And of course, ang ating mga sweethearts dyan sa may Barangay Kamamanan. Ang dami nila nakikinig dito sa atin. Maraming thank you po sa inyong lahat. Magkita-kita muli tayo, ha? Para sa susunod nating block screening. Grabe, ang dami. Ang dami yung last black screening natin, oh. Ang dami nating napasaya at saka, diba, napasaya din nyo kami, yung Heart FM staff and crew. At saka, abangan nyo lang, ha, merong ang dami pa nating pamimigay. Kaya tumutok always dito sa Heart FM, alright? Anyway, check na natin ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Magkakasama natin ngayon ating mga poging Heart Pasada Group.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamid. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
0: Nasa linya natin ngayon si Small But Terrible Jerry Cabuyaon. Magandang hapon sa iyo, Jerry.
2: Yes, magandang hapon, Harveston. Kala niya kung kurali sabi niyo kanina, yung kurali sabi niyo papuntang same recto, medyo okay pa doon, flowing pa. Pero dito sa may bandang Luna, corner, Osminya, may built up na doon. Hanggang dumaan ako dito sa may Billis Street, papuntang same recto, okay pa. Pero yung papuntang Rotunda, medyo heavy ang traffic dito sa may bandang Rotunda, Harvest Don.
0: Oy. Alright.
2: Yung packet sa Masterson, medyo ingat muna tayo doon. Huwag tayo dumaan doon sa may bandang Rotunda kasi built up talaga
0: yung traffic. Alright. Oo. Maraming salamat sa iyong report, Jerry.
2: Yan lang litis na sitwasyon. Makasana ang aking nadaanan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jerry, Small But Terrible Cabayon, para sa Heart FM Road Traffic Alamid.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamid.
3: Gigutom na ba?

0: Ngayon nagpamultong sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: 93.7. Excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
2: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
3: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kaya siya maayon. In just 3 days or less than a week, paspas kaya iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
2: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
4: I love EXL Makabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: M ang kaubad.
9: The best ang mga music sa Heart FM.
8: Makarelate, makaimot, huwag makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.

46 minutes after 4 o'clock. Ngayon nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bugidon. Cat's Eye with Touch. And that song was brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Final break na po tayo sa ating programang Heart Afternoon Drive. Diba? Magbulag-bulag na takarong alas 5 ha. But before that, don't forget, bukas mahaba-haba yung pagsasama natin ha. Kasi I'll be here tomorrow from 7 a.m. up until 12 noon. Grabe, di ba? Pura, gitaan, di ba? Of course, that time I'll be taking care of the music. At sa alas 12 naman susunod niyan si George para sa Music from the Heart Sabado Edition. Kaya mag-enjoy tayo sa ating Sabado, sa ating weekend. Di ba? Panahon para mag general cleaning. Yung iba naman is laundry day nila. Di ba? Samahan niyo ako ha, bukas. Promise po yan. Oy, magandang hapon nga pala kay Igig ha, dyan sa may CDO Papel Republic. Tatanong siya kung ano daw yung unit ni Jerry. Sabi ko sa kanya, helicopter, di ba? Oh, pilot nga ni. Joke lang yun. Igig ha. But anyway, maayong-maayong hapon sa inyo din ha. Sa mga kasamahan mo dyan sa may CDO Papel Republic. Maraming salamat ha. At saka yung tindahan talaga nyo, naka-Heart FM dyan, di ba?

0: Oy, may sticker na ba kayo? Baka makadrop by ako dyan ha. Gandang hapon sa inyong lahat dyan. At saka happy listening din sa ating mga sweethearts dyan po sa may NJ Kauswagan. Happy listening po sa inyo dyan po sa may hangover meals. Diba? Na-miss ko nila yung soup number 5 nila at saka kanilang RM. Makabalik nga kami dyan sama yung mga Heart FM DJs, diba? Kasi may dati may palibring soft drinks eh. Shoutout ha sa may-ari ng hangover meals dyan po sa may NHA Kauswagan. Anyway, oras natin, we got 48 minutes after 4 o'clock. Ito na po ang ating last winner of the day at saka last winner of the week. Diba? Balik na naman tayo kukuha ng ating winner by Monday. But anyway, sino kaya yung last winner natin for today and for this week? Ito na, pinapaikot na ang ating ruleta. Sino kaya tong pinakamaswerting nila lang na to, ha? Ayun, dito tayo huminto. Saan ba to? Sa mga drivers. Eto na, puno tayo dito, ha. Pangalan ng kanyang taxi is Talal Taxi. Congratulations, si Aris Aguilar. Aris Aguilar, congratulations to you. Meron ka na pong bigas at grocery items. At saka ito rin yung mga winners natin kanina, ha. Si Moises Maglangit ng Barangay Makasandig. Marichu Lascunia ng Barangay Bulunga Zone 2. Joan Taganaz ng Barangay Kauswagan. Sally Teodoro ng Patag Zone 9. Si Arnold Mangrubang ng Bulua. At saka ito yung pinaka-latest natin, si Aris Aguilar, ating taxi driver winner ng Talal Taxi. Ako, napakaswerte talaga itong mga taong to, ha? Mga sweethearts natin. Basta maminaw lang yun sa Heart FM. Magkabugas o grocery yun, di ba? Ikaw, sa pamamayang ipabuhat niya. So, minaw lang perminti sa Heart FM, right? Ang Heart FM, the prices rise overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Alas 4:50 na ang oras natin. I'll be back with the music from James Arthur. Keep it right here sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 3.7 FM. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, ng madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, sigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Tsaka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka, iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung less coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 Heart FM Cagayan, Oro 93.7 Heart FM Bukidnon. Honest natin, sweethearts. 2 minutes to go before hitting 5 o'clock. And before I'll play you my last song, batiin muna natin ng happy happy listening si Mai Mai ha. Saka yung mga kasama niyang pasahero, papunta daw sila dito sa CDO. Ito si Mai Mai itong nag-unfriend sa ako ha. Pero ngayon nabati ko na ha. Yung kasi napansin yung message niya. Mag-friend request na naman ito. Maayong hapon si Mamay. At saka yung mga sweethearts natin na dyan po sa may Bukidnon. Happy, happy listening to all of you. At saka yung mga sweethearts din natin dyan sa may Gaisano, Puerto. Shoutout po sa inyo. Speaking of Puerto, maayong hapon din po sa lahat ng mga faculty and staff ng Puerto National High School. Especially kay Teacher Emily. Okay, Ma'am Emily. Maayong hapon sa inyo, Ma'am Emily. Mga HPG natin ha. Amping mo, amping. Tsaka bukas, samahan niyo ako alas 7 hanggang alas 12 ng tanghali. And I'll be taking care of the music bukas. Party-party tayo ha. Ako yung makakasama niyo sa inyong paglilinis ng bahay. Nasa garden, di ba? Sama-sama tayo bukas ha. Anyway, here's now music from Journey. Don't Stop Believing. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Smart.

0: Dok Brian, mangutana ko, unsay tambal aning lisod magbawas or maribang? Excuse me sa nagapangaon ha. 12 years old lalaki, kapila na ni natambalan sa hospital, pero walay gyud alibyo. Ang finding ani is naa siya'y nigahi nga hugaw sa iyang small intestine, unya nipikit na sa iyahang small intestine maupod finding sa x-ray. Ang bag-o niya makaon mugawas, pero ang migahi na mura daw og bato sa iyang small intestine. Mao ang problema. Unsay alibyo ani nga makagawas ni Doc Bry? Mahal na kaayo ang tambal gi dapat sa iya ha. Unya na ay epekto na sa iyang panghunahuna na abnormal na iyang behavior. Salamat sa pagtubag. God bless. Na ako'y pasyente na mga pinangga nga operahan na sa doktor. Get to clinic. After 1 week, no, pa-x-ray balik, na normal. So, kanading mga small intestine obstruction or bowel obstruction, pwede pag na siya, manormal o balik. No, daghan kay mga natural nga pamaagi. Napugay ko'y pasyente nga niabot, aya pa siya makabawas, tagpulo kaadlaw, o niya niabot na yun, hapit bulan nga wa na yun siya makabawas. Bisan sa on yag kaon, musuka na pud siya. Moinom siya tubig, even tubig, isuka na pud niya. Ako walang siyang gilaming. Gipainom na ko sa iya ha, gibutangan na kong limonsito ang tubig kasi isuka man ang tubig. So ang tubig, gibutangan na kong limonsito. Ginagmay pud lang nga limonsito lang. Example, ang isa kalitro ng tubig, butangan og duha ka limonsito, rupat ka limonsito. Mao to iyahang as food. Kaya di naman mo dawat ang iyahang tiyan. Ang limonsito mangod makatabang na siya sa imong hydrochloric acid, sa imong mga certain nga mga acid sa imong tiyan para mutabang pag-digest o pagbawas. Hantod nakabawas sa dinaghan, naulian. Kanang may problema sa tinae, dapat makabawas sa kadadlaw. So, usa sa inyohang himuon para nga malimpyo atong tinae, muligon atong tinae, tagae lang yun og fiber ang imong tinae. Usa sa itong i-recommend ana, kining dahon sa alugbati o dahon sa saluyot o sa kadaghan. Siguro kung hagpato ni mong dahon sa alugbati o dahon sa saluyot, pag hinagpatan ni mo siya, isa ka kumkum sa alugbati, then isa ka kumkum po sa luyot, unya butangan ni mo og pineapple pinya. Isa lang ka slice, taas, nipis. Unya butangan ni mo og tubig sa butong. Mao imong itubig, isa ka basong tubig, i-blender na ni mo pinaga. Kasi kailangan ang alkaline, mao itong mga dahon-dahon, unya ang acid, kadtong pineapple. I-blender na siya. Dok, okay ba ang pineapple sa diabetes? Kung grabe imong sugar, taas kayo, dili pwede. Pero kung naay dahon sa lugbati og dahon sa saluyot, ang imuhang cellula, ang imong receptor, magiging sensitive nga pwede niya ma-metabolize ang sugar nimo nga dili ka magka-diabetic. So sa pag-inom ani dok, isa ka oras sa di pa kamukaon, inom ka ani buntag hapon, palimpyo na sa tinae. At the same time, makatabang na siya sa pag-ligon sa imuhang gut system. Kaila mo og prune, P-R-U-N-E, usa na siya ka-plum, mura na siya og grapes, tagko na siya mga pinangga. Kaon mo kadaadlaw ana, labi na yung mga bata. Pag human og kaon, labi na saga ng ginakaon sa mga bata na to. Ligid kayo mga gulay. Educate good pinangga. No, kining prune, makatabang ni sa ato ang tinae. Pag healthy ang imong tinae pinangga, healthy imong brain, healthy ang imong dugo, healthy ang imong ang tanang system. Dapat daghan manggawas, magbawas at the same time, maura mo yun ang ato ang timanan nga ang atong utot dili baho. Kasi pag baho ang atong utot mga pinaga, ilhana na siya nga ang imuhang tinae na himong septic tank. Ibig sabihin, kanang daghan siya og hugaw nga mo-affecto sa imuhang metabolism, mo-affecto sa other organs sa imong system, especially sa imong dugo. Unsa pa to ang himuon, no? Labi na tong na problema sa tinae. Kung mudawat siya og kanon, it should be katong black rice or brown rice. Ang black rice, taas ka siya antosayanin nga makatabang na siya pagpahimsog sa tuang tinae. O, pahibalo, pahibalo, pahibalo, mga pinangga. Ang World Health Organization naghatag na to og information nga ang processed meat, kasama na dyan, ang hot dogs, makakontribute or gitawag siya major contributor. But pa sa but, grabe yun siya nga makahatag nga dapat bantayanan yun na to nga panahon makakauntag hot dogs, dapat with cautious gyuta unsa imong inumon, humagkaon ani para nga dili ka magka-cancer. Ayan, kaya naman, ang mga processed meat, especially sa kining gitawag na hot dogs, na belong siya sa carcinogenic to humans, makapakanser sa mga tao. Imagine na just 50 grams. That is, dili mo ubos isa ka hotdog kada adlaw. Pag kada adlaw ikaw mo kaog hotdog sa mga pinanga, ang risgo ni mo is 18% nga mag colorectal cancer ka. Now doc, once a week lang ko doc, okay? Based sa research, kung dili mo ubos og 150 grams kada simana nga mukaon ka aning hotdogs, that is dili mo busog tuloh kabuok nga hotdog kada simana. But pasabot sa isa ka simana na kay tuloh ka hotdog nga nakaon, masigi ni mo na mga pinanga, taas ka risgo sa especially sa heart disease, sakit sa imong kasing-kasing o sa imong kaugatan kung dili mo bus tuloh ka hotdog kada simana kang magkaon. Ang risgo na sa 46% and 51% nga magkaroon ka ng heart disease and even sa sayong pagkamatay. So, mayroon ng hotdog ba? Makaon ka sa kabulan kausa or pila kabulan ayak pagkamakaon kung na may okasyon ni nga lang. O niya pag makaon bitawag hotdog ang inyong mga bata o paim nag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule in town. Ayaw halos kada simana, halos kada adlaw, labi na yun. Pag makakaon gani, bisag panagsa, wala paim nag EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule ang bata. Upat ka tuig nga bata o 5 anyos o tunga sa capsule or pwede po 1/4 sa capsule sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga lami ang tulog, dili maglimaglimbag nga naghangin-hangin ang tiyan. Hinga na ka-effective ang Makabuhay Plus Herbal Capsule para sa tuang mga tiyan na to mapampalamig tulog sa mga bata. So sa mga nagapaminaw karon nga nakakaonog hot dogs, ayan, panginomin ta mong Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga layo ta sa mga cancer, layo ta sa mga heart disease. Unya, gina-encourage yun na to ang pag-inom yun sa EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kompleto mga pinanga. Human pa ni hapon, para nga dili ka maghagop matulog. Layo ka sa mga urum-urum. No, daghangig nagkuglawas, kung sa'yo nahitabo, atake, kadlaon, patay. Simbag ko lang, no? Pero tanaw ganyan nyo sa inyong banas, yung asawa, kusog na muhagok. Ala, paim na nagmakabuhay Plus Herbal Capsule. Human pa ni hapon. Every morning, 1 or 2 capsules, mga pinanga, once or twice a day. Para nga ang dugo, no? Gwapo kaayo ang daloy sa dugo. Layo kita sa makapa-infeksyon ng mga mikrobyo, nga masugatan na to kada trabaho. Dili tadali isip unon, maglabad kayo mong ulo gani kay na naulanan, inom dayon. Makabuhay Plus Herbal Capsule. Daghan kaayo ang iyahang manori sa imuhang sistema sa imong lawas. Na ako'y pasyente, pinangga ba? Sang lipaya, gano'n, daghanay kong mga pasyente nga magtiayon ang ilahang katungdanan, sa ilahang pagkabana nga to sa asawa. No? Wala na sila yung mga lovemaking, something like that, tungod kay kapoy na, without malis mga pinangga. Pag once ang lalaki, di nakaayo, mugana ang iyaha, ang iyahang pangatungdanan sa iyang asawa. That means to say, ang iyang circulatory system, hina nakaayo, daghana nagbara-bara sa iyang system, ang iyang kaugatan sa kasing-kasing, later on, mga daot po na siya. Pila ka mga simana nga sige sa ginom, tingala sila nga, nibalik naman ang kagana sa ilahang pagkalalaki. So, ingon po yung asawa nga, Dok, salamat yun kaayo, Dok. Malipayon na yun kaayo, me. Magkinatawaanay na lang sila mga pinangga. So, ang uban, walay kusog ang tuhod, gibang arthritis, inom lang og Makabuhay Plus Herbal Capsule. Paim na yung mga bana ninyo, 1 capsule 3 times a day. Kunya, iwasi lang kape, soft drinks, sigarilyo, karning baboy, maunay mga makapawala sa kahimsog sa lawas. Kunya, magabi, paim nagmakabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinangga, walay hagop, magkainahinay kawalang hagop, layo sa atakis kasing-kasing ang atong mga bana, ang atong mga asawa nga di katulog, nagahagop, paimnag, EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, pwede gihapon ni 3 times a day kung daghang gipang bati. Pag daghang pagigipang bati, mga pinangga, 3 times a day gyud ang pag-inom. Pag wala na gipang bati kayo, gracias Ginoo, naulian na, pwede once a day, 2 times a day ang pag-inom. Hinumdumi nga ang kahimsog sa lawas, nag-agad usab sa healthy lifestyle na to, magtuon taon si pagkaon, ilimnon, o mga healthy nga mga panghuna-huna nga dapat positibo, happy, o may pagsalig sa Ginoo. Diha, naakay kadaugan. Mauna nga mag-inom taog Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga mas matabangan ang atong lawas. Pag-eliminate, nindot imong pag-ihi, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, mga pinanga, nindot po na siya nga mulimpyo sa atong atay. Mauna nga inom taana, kadaadlaw, o labi na sa mga kusog muhagok, mga stress kayo, maglisod og tulog, inom taog Makabuhay Plus Herbal Capsule kada human panihapon o sa di pa matulog. Labi na sa mga kusog muhagok, mga pinanga, kapoy ang lawas. Pag mata sa buntag, butod ang tiyan. O, mga ilhana na siya. Basta butod imong tiyan pagkabuntag. Kapoy imong lawas niya. Katulogon pa ka pagmata nimo, wala ka makarepair pag-ayo kagabi'i o kung magsigi na siya pinangga. Nasig butod iwong tiyan, pagkaugma, kapoy imata, mag-create na siya ginahinay damage sa imuhang system. Uban, ma-high blood, magka-diabetes, magkaroon ng cardiovascular disease, magbagtok ang ilang makaugatan, bisag wala pa tayo hubak, bisag normal pa ang atuang mga BP, mga blood sugar, inom gyud Makabuhay Plus Herbal Capsule. Kanang kapoy kay imong lawas pagmata ni Mus Buntag, unya nagabutod imong tiyan, ang imong atay ana, magkatapunok sa imong atay ang mga toxins, mga hugaw, pwede mohubag imong atay. Pag once hugaw imong atay, mutaas pod ang imong inflammasyon sa lawas. Particularly sa imong kidney, maapektuhan imong kidney, unya magbanhod ang imuhang kamot kapoy imong lawas. Dali ka bikugan, unya musunod dayon ang mga kabuhi-kabuhi sa atong tiyan, unya maglipong-lipong dayon ang uban, maghanap-hanap ang mata, at iman na pinangga. Take Makabuhay Plus Herbal Capsule, kada adlaw, take gyud og Makabuhay. Kada adlaw, human pa ni hapon, or before ba matulog, inom gyud og Makabuhay Plus Herbal Capsule, isa or duha capsule, human og kaon or sa di pa matulog.
1: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
5: Ernesto Boy Makasaet Jr., 63 years old, nakatira sa Bonifacio Street, Barangay 3A, Davao City. Parado yung dalawang major arteries ng puso ko. Mahinang-mahina na dyan. Kaya sabi ng doktor, hindi na ako pwedeng operahan, i-bypass o angiogram. Baka hindi na kayanin ng puso ko. Ganun lang ginawa ko. Inom ako ng dalawang EXL Makabuhay Plus capsule sa umaga, tanghali, gabi. In between, minom din ako ng coffee. Ang bilis ng recovery ng katawang ko. Nag-normal na lahat. Sumigla pa yung katawang ko. Bumalik yung dati kong pakiramdam dahil sa EXL Makabuhay Plus Capsule at sa EXL Makabuhay Coffee.
6: Makabuhay. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. May buhay sa makabuhay.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Ayat, it's
11: Elmagumay. Kamakabuhay, andam na ba mo? Anian ang buwan-buwang papremyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usa kay gayon nga makadaog ka og dagkong papremyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang naghulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos o kaping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dako imong tsansa nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase dahil isulat ang imong full name, complete address ug contact number. Siguruha nga kompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station ug mga partner radio station sa inyong lugar. Ug humanana, apil na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo matag-unang semana sa bulan ug live na pagabuhaton sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa imong gihulat? Apil na o palit na sa imong paboritong EXL products ug basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pagpremyo sa EXL.
10: Ayat, it's Elmagumay.
2: Basta healthy, happy.
0: Alang sa ito'y karong segment, alang sa mga problema sa tinae, unsaon po nato pag-atiman sa itong tinae nga mahimong mas healthy ang ato ang mga tinae. Hinunduman nato nga nani connection ang good bacteria sa itong kasing-kasing. or mga gut bacteria og sa atong mga kasing-kasing. Timanigin ni mga pinanga. Naiuban nga mga bacteria, mikrobyo sa ato ang gut system. Gikan sa itong aligagngag, paingon sa ito ang tinae. Naay mga mikrobyo diha nga kabahin siya sa koneksyon sa kolesterol o sa atong kasing-kasing. For example, kumukaon ka red meat or processed food o bisan pa itlog, di ba? Healthy kang itlog. Pero pag dili ni mo na sa matagaan o insaktong kombinasyon sa imong pagkaon, kining itlog pinangga, ang mga bacteria, no? Naay mga certain bacteria sa ito ang gut system, gikan sa ito ang tinae, paingon sa ito ang alingagag, nga mohimo sila chemical nga ang imong liver, ang imong atay, kining nakaon imo nga itlog, naay mga substance niini nga i-convert sa maong bacteria paingon sa TMAO, trimethylamine and oxide. Kining trimethylamine and oxide mao ni siya ang mutabang sa imong kolesterol nga mupabagtok sa imuhang kaugatan. Labi na kumakaon kag hotdog, mga processed meats, kinahanglan na akay pagkaon nga kaonon nga para mo counter sa TMAO, and that is DMB, 3-dimethyl-1-butanol. Kining DMB or 3-dimethyl-1-butanol mao ni siya ang mo counter sa inflammatory effect sa gikaon nimo sa itlog. Kay kasi ang itlog, mga pinanga, bisan og daghan ni siyag health benefits, pag dili nimo na siya masabayan og mga pagkaon nga mo para mahimong balance siya or balanced diet, mabitaw ito og balanced diet, mao na siya ang mo create nga mo bagtok ang imong kaugatan, nga mo create po na siya og heart disease og uban pa nga mga sakit. Mabitaw makadungog mo nga, ay ayaw mo kaw itlog kay makadaot daw. That is true kung wala kay gi-combine nga mga pagkaon, wala kay gi-combine other nga nutrition. So ang DMB makuha nato na siya daghan, number one, sa extra virgin olive oil. Pero ang olive oil nga imuhang inumon naa sa mga 2 kutsara or 3 kutsara kung makakaon ka og itlog. Sa ato pa ang gamiton nimong prito sa itlog kadtong olive oil. Pero kung wala kay olive oil, according sa research, ayaw nang gikan sa Italy nga mga brand kay gamay na sila og DMB. Ang daghan og DMB gikan sa Turkey, sa Spain, Greece at saka California. Ayaw na gikan sa Italy. Now, pananglitan dok, wala ko'y olive oil. Extra virgin olive oil. So, dapat extra virgin olive oil. Good, mga pinangga. Ang DMB, taas po na siya sa watermelon. Pag mga kaungag itlog, dapat humanin mo kaung itlog, kaungag watermelon. Apilag usap iyang liso, apilun ni mo kaon ang kanang puti bitaw nga unod, kanang dapit na sa panit, mga pinangga. Apilang nagkaon ay nagilabay para dili ka magkasakit nga mo bagtok ang imong kaugatan. Ang imuhang kolesterol, dili siya ma-turn into substance nga mo pabagtok sa imuhang kaugatan. So ang EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, makapawala na siya sa mga pagpanghubag sa atong makaugatan o sa atong kasing-kasing. Human og panihapon, labi na itong nakakaon og karne, nakakaon og itlog, inumog Makabuhay Plus Herbal Capsule, labi na sa gabi para layo gyud ta sa atakis kasing-kasing. Sa mga naay nang hubag ang kasing-kasing, inumin na siya og grapes, grape juice, no? Pwede ka ng brand nga Welch, pwede na siya, mapalit na siya sa mga grocery store. Pwede po mumukaon og daghang grapes. Dili ko nag-recommend og red wine, nga alcoholic na red wine. Kung naay red wine nga non-alcoholic, dili alcoholic, okay, pwede. Pero pag alcoholic, bawal na pinangga, makasamot na sa mga naay problema sa kasing-kasing. So, kaon mo grapes, labi na katong naay liso nga grapes, makatabang to siya sa mga na-enlargement of the heart. So, balik ko na to, kung naapod mo ay problema sa iyong kutukuto, maglisod ka ni magtulog, tungod kay ang inyo di ayong tinae, na yung mga pagpanghubag na nagpilit sa iyong tinae, or naabay obstruction, nagbara sa inyong tinae, kaon mo prunes, no? Prune, P-R-U-N-E. Kaon mo na kadaadla, humagkaon, kaon mo na, salipa mo kaon mo na, no? Makatabang na siya. Ang prune, mapalit po na siya sa mga supermarket, sa grocery, mga pinangga. At the same time, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule, tungod kay taas ni siya og mga anti-inflammatory, taas yung antioxidants, layo punta sa mga pagbagtok sa atong mga kaugatan, sa atong kasing-kasing panahon matulog. Hinumduman na to, nakakaon ka og heavy meal. Mo bitaw nga dili maayo nga daghan ka itong kaonon sa ikatulong pagkaon. For example, nakapamahaw ka, that is your first meal. Second meal ni mo, nakakaon na ka. ang third meal nimo kinahanglan dili na siya kaayo dapat daghan or heavy. Okay, sa mga gusto mag-diet, oh, katumadag og puson, tag-asog BP, dagko kaayo og mga tiyan, ang inyong panahapon, watermelon, apil ang liso, apil ang iyang puti nga portion, nga dool sa panit, kaong daghan, walay limit, diha mo magpabusog sa watermelon. At the same time, pwede mo magkaog isa ka boiled egg kung gusto gid mo extra nga kusog, kay medyo dukay-dukay ka, gamay matulog sa gabi eh, pero ang pinaka-the best po, sayo matulog. No, mo gina'y pinaka-the best, alas 10, tulog na, alas 9, tulog na. Ayaw gid himo ang atag alas 11, alas 12, ka matulog, labi na, alauna, alas 2, kay tingguba na gid na sa imuhang sistema, mga pinangga. Para nga dali maulian ang inyong mga ubo, mga nay TB, and even gani sa mga kanabitaw nay amoy ang kinatawo. Muna bantayan na kanang nay mga amoy sa kinatawo sa mga babae or infection sa mga lalaki sa kinatawo. Nagamoy ang mga kinatawo sa babae tungod sa STD, sexually transmitted disease. Unya nagkatol ang kinatawo sa babae or sa mga lalaki. Humanog panihapon, maginom og EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule para nga himsog ang atong kasing-kasing og ang atong immune system para nga layo ta sa takis kasing-kasing. Tuniigyod pinangga ang diet, tuni unsa mga pagkaon, paghimog lista, kumaminamos program nato na dapat na gani mo'y ballpen og notebook na para malista ninyo unsa mga gipang recommend nato sa inyo ha, para ma-apply po ninyo mga pinangga para maging healthy ta. Nakadong mo nag-ingon, himua ang inyohang pagkaon, mao ang tambal. O ang tambal, gikan sa inyong pagkaon. Kabahin sa mga medisina, mga tambal, ang pagkaon nato. Dili lang ang mga synthetic drugs, pero ang pagkaon po pinangga, actually tambal na. Without proper diet, without insaktong nutrition, kanang giinom ni mga tambal, wala po na'y mahimo. Wala na'y mahimo pinangga. So mauna nga dapat holistic, balance, dapat ang atong pagabuhaton. Sa mga grabe ka-workahol, uli kayo, ala, paim na nag-EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule. Aron nga, less stress, ogaan ang atong lawas, inigmata sa buntag. Pag naka-EXL Makabuhay Plus Herbal Capsule, may buhay.
1: Ayon kalimot sa pag-inom sa Makabuhay Plus Herbal Capsule para lami ang tulog, layo sa mga komplikasyon tungod sa stress o kulag tulog mga pinangga. Ang makabuhay, dili lang na pampalamig tulog, makatabang po na siya pagpa-nourish sa imuhang kasing-kasing layo ka sa atake-atake. Kung naakay mga nagtubo diha nga mga bukol, hinay-nayon po na niya og tunaw. Once nga ginahinay nagtunaw, alalay po ayaw po og i-feed up ang imong lawas nga mudako na po siya. No? Labi na kung nakakaon kag full fat dairy products, ayan, mga high fat nga mga gatas, ayan, mauna nga bawal na siya ka ng mga high fat nga mga gatas.
12: Stay tuned in mga pinangga, we'll be right back after this few messages.
2: Basta healthy, happy!
3: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
4: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
13: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
14: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
13: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo anak.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Itong
15: oras-oras na para mga pita. Magkape, magkape, magkape.
16: Samang makapuhay.
15: Huwag ang kape nga itong imnon. Kanong kape nga nutritious na delicious pa. EXL Coffee Mix. Ang EXL Coffee Mix mo. Doon ay 17 powerful herbal ingredients. Nag-iipon pag-ayo. Giusa, giitos pag-ayo. Ang 17 ka mga herbal. Unya, gipalami. Mao na yung pinakadakong milagro giun sa pagpalami ng herbal. Pero di na nato ipangutana, tilawanta na lang. EXL Coffee Mix. Ang kape niya mahatag og solusyon sa inyong constipation, insomnia, uban pang mga problema sa acidity o diabetes. Isag diabetic ka, kape nga pwede na akong ikarekomenda. No sugar spike, ang EXL Coffee Mix. Pusa, palit na. Available sa inyong mga suking grocery, NCCC, sa mga butika, sa inyong mga lugar. Mga pe, EXL Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
9: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
10: Ayat, EXL Makabuhay.
2: Basta healthy, happy!
0: May kasabihan. Those who in everything make God first and last and best are the happiest people in the world. Nganong pinaka-happy man ang usa ka tawo kon ang iyang first and last and best is ang Ginoo. Tungod kay naa siya'y pattern gikan sa Creator. Kung naa kay pattern, naa kay guide, naa kay manual from your Creator, then dili ka magproblema kaayo sa imong kinabuhi tungod kay naa kay giya, naa kay guide. Mo na ang Word of God nagsulti sa Psalms 144 verse 15, happy is that people whose God is the Lord. Malipayon ang mga tao kanang mga tawhana kung ang ilang Dios mao ang Ginoo. Apan makasusubo mga pinangga, kay usahay ang tao ang ilang Dios mao ang ilang tiyan, ang ilang kagana, ang ilang garbo, ang ilang mga sigarilyo, ang ilang inom matag Domingo o ang uban kada adlaw kada gabi mag-inom, nga ikadaot silang pangutok, ikadaot silang pamatasan. Ang uban, ang ilang Dios mao ang ilang trabaho, ugwa na sila'y time para silang isigkataw, nga ang pattern nga gihatag sa Ginoo sa tua ni Ginoong Hesus diya sa pulong sa Dios mao nga makigbahin usab ka sa imong time aron sa pagtabang sa imong isigkataw, sa imong kwarta aron nga itabang sa imong isigkataw, sa imong butang nga imong isuporta sa buhat sa Ginoo. Unsay purpose nato ninyo ta mga pinangga? Dili ta nabuhi para mukaon, apan mukaon ta para mabuhi. Atong iambo ang atong mga opisyales, atong panggobyerno, nga dili unta sila mahigugmaan ng mga hubog-hubog sa mga ilimnong makahubog tungod kay kini makakorap sa pangutok, sa ilang batasan, sa ilang moralidad, nga diin ang atong gobyerno mapuno sa krimen o korupsyon. Kinahanglan sakripisyo, kinahanglan o commitment, kinahanglan ma-realize nato ni mga pinangga nga daghang krimen, kalisod, korupsyon tungod ni nagikandi ay tungod lang sa kakulang pagpugong sa kaugalingon sa mga kagana. This is Dr. Bray Palangi, Doctor of Science in Lifestyle Medicine. Magaingon, ang grasya ug galinaw sa Dios magauban ug magaayo sa atong mga balatian, dalaygo ng Dios.
2: Basta healthy, happy.
3: Balitang espesyal sa EXL Makabuhay Plus. Daghang salamat. Kamakabuhay, andam na ba mo? Kay Aniana ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit lang og bisan unsang EXL products nga nagkantidad og 200 pesos or kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka nay usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip prep purchase. Dayon isulat ang imong full name, complete address og contact number. Siguruha nga kumpleto og sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human ana ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station og mga partner radio station sa inyong lugar. Ug human ana Apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw himuon matag unang semana sa bulan. Og live nga pagabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! Og palit na sa inyong paboritong EXL products. Og basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
10: Hi, it's Elma Kumar.
6: 3.7 This is Heart FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
17: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap. Makabuhay.
7: Halagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
18: Radio with heart.
6: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:47.
1: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
4: Umiinom na po ng rice coffee.
3: Sa na one taon na.
4: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee.
3: Hey, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
4: Opo.
3: Ayun ang pinapin namin.
4: Opo.
3: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
4: Yung pagbabawas.
3: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, tapos malakas kumain, malakas yung pangangatawan ko, malakas.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:15.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarinesor. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsukat tayo. Sinainom ko na po ng loperamad, yung sa pagsasay, lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon po akong isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasin na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin sa mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: With heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:29.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit. Pangpalit og tambal sa mga nagsakit. O di ba kaha, namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa among mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi og paglaom. Dili namo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema og kawad-on. Gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri, anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey, 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Medwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh. Weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitik ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Mm-hmm. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, Kuya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa

0: Heart FM Time. It is now 7:16.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: EXL Makabuhay Plus, kaping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na.
3: Makabuhay!
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:34.
1: Sa atong mga pinalanggang igsoon nga lumad o indigenous people sa tibuok probinsya sa Bukidnon, aduna kitay maayong balita para sa inyong mga kabatan-unan nga nangandoy mulampos sa pag-eskwela. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship ni Senator Meek Zubiri para sa first semester sa academic year 2026-2027. Kini nga programa, eksklusibo ug espesyal nga gitagana para sa atong mga kabataang lumad aron suportahan ang inyong pag-eskwela ug mas maayong kaugmaon. Ang validation sa inyong mga aplikasyon pagahimuon sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey Zubiri nga makita sa Municipal Grounds sa Maramag. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay formal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Pahimangno ang inyong eskwelahan, kinahanglan CHED registered. Pwede mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance. Ug aron mas daghan pa ang atong mga igsuon nga lumad nga matabangan, dili na mahimong makaapil ang mga grantees sa National Scholarship Programs. Para sa mga pangutana, maki-coordinate kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meg Zubiri. Nagahatag og bili sa atong mga kabatan-unang lumad, kauban ninyo sa pagkabuot sa inyong mga pangandoy.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Sunrise.
1: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
2: R-I-S-E,
1: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaling din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
3: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1 nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
1: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan
2: Nationwide.
1: Sabayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
2: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan, Kuya Boy. Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating palado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo ng Pilipinas naroon, tara na tayo po yung magkwentuhan na naman muli dito po sa ating palado doon.

0: 0946-226-9623. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, magandang hapon po. Tangali.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Nanay Feli.
0: Nanay Feli.
1: Ang Jensan.
0: Nanay Feli ng Jensan. Okay po, Nanay Feli. Okay po. Opo.
1: Wala pa ang dito sa Jensan na...
0: Wala pa rin. Opo.
1: Lahat na dosikat, pinuntahan, wala daw.
0: Wala daw. Okay po, sa Jensan. Wala. Okay po. Actually, Nanay Feli... nasabihan ko na po yung ating po namang yung ating po namang mga deliveries at ginagawa na po ng paraan papunta na po dyan. Di ko lang po alam kung saan pa sila kasi kailangang mag-drop by. Hindi lang naman po kasi yung isang lugar ang pinupuntahan po nila, halos po lahat ng mga nadadaanan po nila ay nilalagyan po nila ng ating po namang rice coffee nang sa ganun yun nga po makatipid din yung ating po namang mga kababayan, yung ating po namang deliveries at malagyan po lahat ng mga lugar na dadaanan po nila. So antay-antayin nyo lang po, Nanay, kasi po paparating po dyan sa inyo.
1: Anong butika?
0: Yung po dating butika, Nanay, yung po dating butika natin. Yung pong dyan sa Jens Rojon, tama po ba yun?
1: Opo, Rojon, dito marami marojon.
0: Opo. Tapos, dyan po sa... saan pa nga ito? Opo, wait lang po. Rojon, Esrin Pharmacy, The Jangas Drugstore. Yan po yung mga lugar na pwede po natin, yung mga butika na pwede po natin puntahan para po naman na...
1: Butika.
0: Ano po yun?
1: Yung butika at saka Mercury at saka Watson ng aking alam.
0: Opo. Kung meron pong South Star Drug, pwede din po doon.
1: Saan po?
0: South Star Drug. Kung meron pong South Star Drug dyan sa inyo... Pwede rin po yung ating pwede nating ipagtanong yung ating rice coffee.
1: Dito, Kuya Boy. Wala.
0: Okay. Sige po. Sige po, Nanay. At yan po yung sasabihin po natin sa ating po naman mga deliveries ng sa gayon ay malagyan na po dyan sa inyo sa Jensan ng ating po namang rice coffee. Sa bayan po yan, Nanay, di ba? Sa bayan mismo.
1: Opo. Kailan kaya? Anong kuan kaya? Buwan? This month
0: po, Nanay. Panigurado po yun. This month. Darating po yung ating produkto dyan, Nanay. Antay lang po. At ginagawa na po ng paraan ng ating mga deliveries, Nanay.
1: Opo. Sa Rojon po. Sa Rojon po. Boy?
0: Opo. Yung mga butika na yan na nandyan po sa inyo ay lalagyan po yan ng ating rice coffee ng ating mga deliveries.
1: Ay, salamat po kung ganun.
0: Opo, Nanay. Sige po. At i-follow up ko pa rin po ito. Itatanong ko pa rin po ito para kahit po papano malaman po nila na marami na po ang nag-aantay. Lalong-lalo na po ikaw, Nanay Feli, ng ating rice coffee dyan po sa Jensan.
1: Sana bilhin ko para matagal ba
0: Oo, dapat po ganoon. Para hindi na kayo pabalik-balik. At matagal yung konsumo po, Nanay. Tapos, halimbawa, meron na lang kayong natitirang dalawang karton, maghanap na ulit po kayo para hindi po napuputol at tuloy-tuloy dapat po yung pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Kaya paubos yung manang rice coffee ko, paano makumakabili, oy?
0: Opo.
1: Kaya dalawang touchman magdating yan sa Shopee, pagal.
0: Opo, medyo matagal-tagal po talaga kasi may ano po yan, tawag dito, tsaka may shipping fee. Opo, tama. So, dapat po talaga doon na po kayo sa butika na lang po dapat.
1: Kuya Boy?
0: Po. Ano po yan, Nanay?
1: Sana ngayong buwan na ito, magdating.
0: Sana po, Nanay, sana po. At ipa-follow up ko po sa atin po namang... mga deliveries ngayon, after po nitong pag-uusap natin, itatanong ko po sa atin po naman mga deliveries para kahit po papano, alam nila na marami na yung nag-aantay dyan po sa inyong lugar.
1: So, marami na yung mga kaibigan ko, endorse ko na. Kaya alam, wala pa.
0: Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo. At

0: Atin po namang babanggitin ulit sa atin po namang mga deliveries.
1: Sana po kayo buwan ito.
0: Sana po nanay, opo. Hayaan po ninyo, ipanalangin po natin na kumbaga mabilis na makarating po dyan yung atin po namang rice coffee.
1: Opo, sana.
0: Opo, maraming salamat po nanay, ha?
1: Salamat po, Kuya Boy.
0: Thank you very much po. Mag-iingat po kayo nanay, laging mag-iingat po, ha? Thank you, nanay, bye-bye.
1: Thank you, bye.
0: Salamat po.

Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan kalusugan pa rin. At din syempre ng ating mga ipinagmamalaking rice coffee mix herbal coffee 14 in 1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Tawag po mga kaibigan, dito po sa ating baladudunan.

0: tawag po ninyo ng sa gayon ay pag-usapan natin, mga kaibigan, yung inyo po namang makakaranasan sa pag-iinom ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello?
1: Po.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Nanay Bebeng, ang Bungabong Oriental, Mindoro.
0: Nanay Bebeng. Okay po. Nanay Bebeng. Okay. Okay. Nang Oriental, Mindoro. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Bebeng?
1: 76.
0: Okay. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Oo, matagal na.
0: Matagal na po, Nanay. Okay po. Kwentuhan niyo naman po kami. Ano po yung mga naitulong sa inyo ng pag-iinom po ng ating rice coffee, Nanay?
1: Marami nang naitulong sa akin ng rice coffee.
0: Ano-ano po yun? Dati po, Nanay, bago po ninyo, paano po ninyo na naalaman, nakilala si rice coffee?
1: Paano nga na eh, ako yung makuan ang mata.
0: Mm-hmm.
1: Pero hindi pa rin na liniw ang mata.
0: Oo. Tapos, ano yung dating problema po ninyo sa kalusugan? Ano po yung sabi na, napacheck up nyo na po ba yung mata po ninyo sa doktor?
1: Oo, matatlong doktor na napag-check up na sabi, sobrang daw taas ng aking grado, kaya...
0: Oh. Ano daw ang dapat? Ano daw po yung dapat na gawin?
1: Ay, sila ka mataas na lang gradong nilagay. Wala din ho eh. Wala, ayaw ko naman mag-opera.
0: Ayaw nyo naman magpa-opera? Kasi operasyon po yung sinasabi ng doktor na pwedeng solusyon po dyan sa inyo.
1: Oo, ay, ayaw ko naman.
0: Ayaw mo naman magpa-opera? Opo, Nanay. Kasi medyo, ano na, medyo, sabi nyo nga po, eh medyo... mataas na sobra. Kumbaga, malala na yung problema ng inyo po namang mata. So, ang magiging problema niyan ay dapat po talaga operasyon. Kaya lang, ayaw niyo naman po magpa-opera. So, dito tayo sa ating po namang rice coffee, magbabaka sakali tayo. At alam ko na matutulungan po yan ang ating rice coffee. Pero, hindi po yan mabilisan. Unti-unti po yan, Nanay. Lalong-lalo na dahil po mataas na po, kumbaga matagal na po yung sakit po ninyo, matagal na po yung problema po ninyo sa inyong mata, kumbaga marami na po kayong sinubukan at di pa rin. So, kailangan po, Nanay, antay-antayin lang po natin, kumbaga tsagaan po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee at sa tuloy-tuloy ng pag-iinom po ng ating rice coffee, makukuha din po natin yan.
1: Yang mahigit na dalawang taon na po nagainom.
0: Yes, dapat. Kumusta yung tulog po ninyo ngayon? Kumpara noon dati.
1: Tsaka pagbabawas. Oh. Dati noon ako madalang magbabawas. Pero ngayon ay halos araw-araw na naligtala ng isang araw.
0: Oh, di ba? So yung katawan po ninyo, yung kalusugan po ninyo, hindi pala nga po yung mata po ninyo, pero marami na po ang naitutulong sa inyo ng ating rice coffee. Tama po ba?
1: Oo.
0: Diba? So, kumbaga, kahit po hindi yung mata natin yung, kumbaga, naaayos pa rin ngayon kasi ginagawan pa po ng paraan. Ngayon, marami na po yung mga naidulot sa inyong kagalingan ng ating po namang rice coffee, Nanay.
1: Oo nga eh.
0: Opo.
1: Kaming mag-asap, gainom ng kayong, rice coffee.
0: Kayong mag-asawa yung umiinom ng ating rice coffee. Opo. Si tatay, ilang taon naman si tatay?
1: 82.
0: At kumusta naman yung kanyang pakiramdam ngayon simula nang uminom ng ating rice coffee?
1: Eh, malakas naman ang kanyang pakiramdam, kaso lang medyo napayat.
0: Napayat, opo. Ganun talaga yun. Okay lang naman yun, Nanay, kesa ng mataba. Kasi may mga mataba po kasi, Nanay, na lapitin ng mga sakit. Alam niyo po ba yun?
1: Oo nga eh.
0: Ah, 'di ba? Mas maigi po na ganyan lang. Kumbaga basta po, Nanay, malakas yung pangangatawan, walang karamdaman, okay lang po yung payat. Yung tama lang. Kasi yung mataba po, Nanay, kuminsan yan po yung lapitin ng mga karamdaman.
1: Teka, ako minsan mga kuya mo, nasakit ang kanyang dibdib. Sa'yo, kuya na lang in rice coffee.
0: Oh, ano po ba yung napacheck up niya na po ba yung pananakit ng kanyang dibdib?
1: Napasikap mo ba yan? Hindi pa ho.
0: Ah, hindi pa. Opo. Mas maigi po sana kung mapapacheck up po ni tatay yung pananakit na yan ng dibdib para malaman kung ano po talaga yung sanhi at ano po yung pwedeng ma-advise ng doktor na gamot na iinumin niya. Pero okay po yan na umiinom na po tayo, umiinom na siya ng ating rice coffee. Tama naman po yun na dapat po ay umiinom ng rice coffee habang umiinom po sana ng gamot galing po sa doktor.
1: Pero wala siyang mintinan.
0: Oh, yung may... Opo. Yung po...
1: Ang nainom lang si Ribicon.
0: Basta po yung maintenance po nanay, ituloy-tuloy niya lang po yun. Kasi yun po yung advice ng doktor. Dapat tuloy-tuloy lang po yung pag-iinom niya ng kanyang maintenance. Kung ano po yung advice ng doktor sa kanya, ituloy niya lang po yun, nanay.
1: Boy, saka ako may tatanong sa'yo.
0: Ano po yun? Go ahead po.
1: Ba, wala pang nagdadala dito sa bungabog ng rice coffee
0: 25 in 1. Sige po nanay. Hayaan po ninyo at atin po namang kumbaga papaabot po sa atin po namang sa atin po namang mga tawag dito mga deliveries na diyan sa Bungabong Oriental Mindoro, si Nanay Bebeng naghahanap na po ng 25 in 1 at gusto nang matikman yung 20.
1: Nakakainap na ako noon, boy. Ay, masarap nga, pero ay ako bagay inapawisang maigi.
0: Ah, mas maigi nga po yun. Alam niyo po ba yung pagpapawis ay isang paraan din po, nanay, para mailabas yung lahat ng mga toxin sa loob po ng ating katawan. Naglilinis po yung ating katawan kapag ganoon na pinagpapawisan tayo. Okay po yun, nanay. Wala pong problema doon.
1: Tsaka pwedeng pagdalwahin yun dahil marami alaman ng isang sachet eh.
0: Okay naman po nanay. Basta ang importante, araw-araw po kayong umiinom nun. Saan po kayo, nakabili dati ng ating 25 in 1?
1: Nag-ano kami dyan sa TikTok.
0: Nag-order po kayo sa TikTok. Okay po. O, sige po nanay, hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa ating mga deliveries para dyan na po kayo sa inyong lugar. Bibili po ng ating... Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Kumusta naman yung lasa ng ating 25 in 1 para sa inyo po?
1: Masarap ay.
0: Masarap, di ba? So, yun po yung sinasabi natin. Masarap yung ating 25 in 1. Kaya, yung mga hindi pa po nainom ng ating 25 in 1, uminom na po kayo, gaya po ni Nanay Bebeng. Nanay Bebeng, pwede nyo po kasing gawin sa umaga, yung ating po namang 25 in 1, pagkagising, tanghali, pwede po yung ating 25 in 1. Sa hapon naman yung ating 14 in 1 plus 1 at saka bago matulog. Yun po yung ginagawa ko. Kung gusto nyo lang naman pong gawin yung style na pag-inom ko po ng ating rice coffee.
1: Oh,
0: pwede yun.
1: Ako nga yung sa hapon.
0: Very good. Very good po yun.
1: Tanghali yung 14 in 1 at saka sa gabi, pagka ako'y nakatulog sa gabi, ako'y nagising, uminom ulit ako ng rice coffee.
0: Tama po. Maraming salamat po, nanay. O si tatay naman, ano naman yung napansin nyo bukod po sa malakas yung kanyang pangangatawan? Ano naman yung napansin po ninyong pagbabago pa kay tatay? Kumusta ang tulog niya at saka yung kanyang pong pagbabawas?
1: Ay naku, masarap po ang tulog na rest.
0: Masarap yung tulog. kumbaga, wala nang pakialam sa mundo kapag natutulog.
1: Malakas pang humilik.
0: Malakas pang humilik. Okay. Anong oras nagigising si tatay? Mga ilang oras yung tulog? Mahaba?
1: Mahaba po bago nag-exercise pagkagising.
0: Wow, tama po yun. Dapat po nag-exercise po talaga. Malaking bagay po yung pag-exercise. Ano po yung ginagawa ni tatay na exercise? Maglalakad-lakad?
1: Yang nagtatalon daw siya.
0: Nagtatalon. Okay yun. Okay yun, nanay. Dapat sinasabayan po natin ng pag-i-ehersisyo dahil napakalaking bagay ng pag-i-ehersisyo po sa atin po namang katawan. Kaya mas maigi po na tama yung ginagawa ni tatay na nag-i-exercise po talaga. Malaking bagay po yun. Very good po yun, tatay. Thank you. Okay po.
1: Siya ang alalay ko.
0: Dakilang alalay pala si tatay.
1: Oo, dakilang alalay ho, Ari.
0: Okay. Now, Nanay, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating po namang mga kababayan ngayon na nakikinig po sa atin? Yung mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee, yung mga kaedadan po ninyo, yung mga senior na hindi pa nakakapag-desisyon na simulan yung pag-iinom ng ating rice coffee, ano po masasabi po ninyo sa kanila, Nanay?
1: Sabi ko nga sa kanila na ko yun ang inmi na nila, talagang masarap. Masarap inmi at nakakalakas talaga ng katawan.
0: Tama. Maraming maraming salamat po, Nanay. Nanay Bebeng, maraming maraming salamat po sa inyo, ha? At mag-iingat po kayo. Ituloy-tuloy nyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, Nanay Bebeng.
1: Oo, sige po.
0: Maraming salamat po at mabuhay po kayo, Nanay Bebeng. Lagi pong, Nanay Bebeng, lagi mag-iingat.
1: Oo.
0: Apo, kayong dalawa po ni Tatay. Maraming salamat. Ano po palang pangalan ni Tatay?
1: Alfredo po.
0: Alfredo. Tatay Alfredo, maraming salamat po sa inyo at sana po ay lagi kayong nasa magandang kalagayan at mag-iingat po kayo lagi. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong dalawa.
1: Sige po.
0: Thank you, Nanay. Maraming salamat. Bye-bye. Tawag po, mga kaibigan. 0969-226-9623 yung ating mo namang numero. Kaibigan, si Nanay Bebeng ng Oriental, Mindoro. Hello po naman sa mga taga Mindoro. Tawag po kayo sa ating mo namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan sa ating po namang palatuntunan, mga kaibigan.

po, Maia, na tumawag sa atin. Ano po, kasi sabi ko nga, inyo po itong programang ito, mga kaibigan. Dapat po, hindi kayo nahihiya na itanong. Ipaabot po sa amin ang inyo po naman mga katanungan patungkol po naman sa ating produkto. At yung mga kwento po ninyo na nagsisilbing inspirasyon ng ating mga kababayan na may mga iniida pong mga karamdaman. Minsan kasi, di ba, tayo pong mga Pilipino, kapag sa kapamilya po natin na nanggagaling yung testimonya, kuminsan hindi tayo naniniwala. Di ba? Hindi tayo maniwala eh. Di ba? Kilala kita. Di ba? Pero kapag sa ibang tao po natin na narinig mga sinasabi, mas naniniwala tayo sa ibang tao. Aminin man natin sa hindi, mas naniniwala tayo sa iba kesa sa mga kapamilya natin, di ba? Sa mga kakilala natin, di ba? Pag narinig natin sa ibang tao yung hindi natin kilala, ganun yun. Aminin man natin sa hindi at talagang ganun yung iba nating mga kababayan. Ano po? Hindi ko naman nila lahat at hindi naman talaga lahat 'yon. Pero mostly ano po, ganun po 'yon. Lalo na yung tao kilala mo na nagsasabi noon. Sabihin mo, kulit naman ito, yabang mo naman. Hindi naman totoo yung pinagsasabi mo. Pero kapag sa ibang tao natin, the same na sinasabi nung kilala natin, na narinig natin sa ibang tao, mas naniniwala tayo doon. O kaya po, iniimbitahan ko po kayo na dahil po sa mga testimonya po ninyo, dahil hindi kayo magkakilala, maniniwala po sa atin yung ating po namang mga kababayan na meron pong mga iniindang karamdaman. At dyan po sa bagay na yan, dyan po natin sila matutulungan.

0: Tawag niyo po ang inyo po namang mga kwento dito po naman sa ating programa. (0969-226-9623) mga kaibigan, ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan. At syempre, kung may mga katanungan po kayo, pwede nyo rin pong i-text yan sa amin. Pwede nyo ibahagi po naman ang inyo po namang mga kwento sa pamamagitan po naman ng text po ninyo. Talagang wala po kayong pantawag, mga kaibigan. Wala na naman tayong oras. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Ang alam po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala sa Kuya Boy po naman ang inyong likod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
1: 93.7 Heart FM Time. It is now 8:06.

0: Heart FM Time. It is now 8:19.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarawa City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, hindi na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na dati, apat na araw, hindi po tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AICS ug LGU assistance. Apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, maki-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
4: With heart.
5: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:33.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
0: Pahibalo sa mga plantadores ug mag-uuma sa tubo. Ang RSSI o Red Striped Soft Scale Insect, usa ka seryosong peste sa tubo nga mosuyop sa duga sa tanom, nga maoy hinungdan sa pagkunhod sa asukar nga makuha sa tubo hangtod sa 50%. Pupagawas sab kini og honeydew nga maoy hinungdan sa pagtubo sa scotty mold, usa ka matang sa amag o agup-up nga mobabag sa adlaw nga gikinahanglan sa photosynthesis. Mga simple nga timailhan sa pag-atake sa RSSI. Mangyelo ang dahon. Naay puti o itom nga murag abog o agup-up sa dahon. Makita ang gagmay nga insekto ilawom sa dahon. Ug malaya ug mga luya ang tubo. Dako ang mahimong epekto sa RSSI ngadto sa produksyon sa mga mag-uuma. Busa ug aduna kamoy mamatikdan nga mga sinyales sa RSSI sa inyong umahan. I-report gilayon kini sa inyong asosasyon, sa inyong kooperatiba ug sa lokal nga mga opisyal sa inyong barangay. Siguruhang nga limpyo ang inyong area, ilabi na sa mga rose ug sa taliwala niini. Kini nga pahibalo ug panawagan sa pagbatok sa RSSI gikan sa SGABI SFB MPC ug sa Mindanao Federation.
2: With heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:48.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Sa ita naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Ayun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Nangandoy ka ba nga makahuman sa pag-eskwela apan nabalaka sa gastusunon sa eskwelahan? Adunay maayong balita alang sa mga kabatan-unang estudyante sa ikatulong distrito sa Bukidnon. Abli na ang aplikasyon alang sa College Undergrad Student Scholarship nila Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey kinialang sa first semester sa academic year 2026-2027. Ang validation sa mga dokumento pagahimuon mismo sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey. Aron makaapil, palihog dada ang musunod. Una, ang inyong Certificate of Registration para sa academic year 2026-2027 nga adunay pormal nga pirma sa School Registrar o School Administrator o Cashier. Ikaduha, ang inyong Certificate of Indigency o Social Case Study gikan sa inyong Municipal Social Welfare and Development Office. Usa ka importante nga pahimangno, ang mga aplikante kinahanglang naka-enroll sa mga eskwelahan nga CHED registered. Welcome nga mag-apply ang mga kasamtangang nakadawat ug AIX ug LGU assistance apan dili na mahimong maka-appeal ang mga grantees sa National Scholarship Programs aron mahatagan ug higayon ang uban. Para sa mga dugang pangutana, magi-coordinate o tawag lang kang Juvie Bogo 0955-051-8251 o kang Jim Chavez 0915-563-4616. Serbisyong may gugma, serbisyong Senator Meigs o Congresswoman Inday Audrey. Kauban ninyo sa edukasyon o kauban sa pagkabot sa inyong mga pangandoy.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ako o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
3: Halina't magmakabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang. Mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
1: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka perming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
1: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. Og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon, lapi po kaya lang tulog. Gani, dili na pud sila luya, inig mabuntag.
1: Oo ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kape corn, ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

Kumusta, kumusta? Mayong buntag na itong daan. Maayong buntag na usap. Luzon, Visayas, Mindanao. Labi na gid sa ito ang pinalanggang probinsyas Bukidnon sa 20 kalungsod ug duha ka syudad. Sa 464 ka mga barangay. Og sa atong tugaran sa lungsod sa Maramag. Sa atong mga suking tigpaminaw via internet o FM radio. Ang inyong ubos ng alagad sa ganginan sa paglaong bensyon sa programang Barog sa Kamatuoran. Inyo na usab madungog nga magtagaw-taw sa kanginan sulod sa 2 ka oras ang takna, nining takna sa kamuntagon mga igsoon, mga igala. Adlaw Sabado, Pizza 18, bulan sa Hulyo 2026. Good morning, mayong buntag sa ato ang mga igsoon nga mga SDA nga nagapahigayon karon sa ilahang hiniusang panimbahon. Ang Dios magauban o magapanalangin sa panimbahon sa ato mga igsoong SDA. O nga lang sa ato nga mga suking tigpaminaw, nining atong programang Barog sa Kamatuoran. Good morning kaninyong tara. Ni atong milabayng Sabado mga igsoon, mga igala. Of course, duha ka oras ang atong live matag Sabado. Apan na doon na kita yung mga igsoon nga maulahi sa paghatag sa ilang komentaryo. Buot na ko nga ihatagan sila karon og pagtagad. Pasensya mga igsoon. Tungod kay usahay, o kumbaga, makita na lamang nako sa akong live sa dihang akong i-review nga naaday ubay-ubay nga mga nag-comment. So good morning ni Violet Velez. Matod pa niya tumiaging Sabado. Naulahi ko sa imong live broadcast. Rewind ko na lang. Okay, thank you very much kang Violet Velez. O kang Kimberly Maolas Paratsa. Ano siya? Hi sir, morning. Pa-shoutout lang ko diri sa Barangay Milaya, Wao. Oh, taga Wao. Okay, sa Barangay Milaya, Wao. Lanao del Sur. Gikan kang Kimberly Maulas Paratsa. Sa sir, wala man klaro ang governor karon kay wala po klaro ang preso sa mais ang gobyerno. Like governor. Ang gobyerno karon kay wala po klaro ang presyo sa mais kay grabe na kabrato. So, gikan kang Kimberly Maulas Paratsa from Barangay Milaya, Wao, Lanao del Sur. O nga doon sab kang Lelia Rosales, good morning ninyo mga ka-Heart FM. Okay, thank you very much. Lipay sa tani no nga, pero although nga ulahin na, kaya ang atong live mga igsoon is alas 7 to alas 9. Pero sige lang. Pag-greet ko kang, gikan po kang... BB Makababat Tibas. Pagrit po DJ sa nag-birthday karon. Ito miaging Sabado ni nga si Lezel Duldulia. Hope many more birthdays to come. And God bless. Thanks sa pagbasa DJ. Happy birthday ni atong belated happy birthday kang Lezel Duldulia. Duldulia. Gikan kang BB Makababat Tibas. Of course, mao ka to sila mga igsoon mga igala ang ulahin nga naka-comment sa atong programa ni atong Milabayng Sabado. O karon mga igsoon mga igala, ato na usab mga pagasugdan mga igsoon mga igala ang ato ang pagtagawtaw sa kahinginan. Apan sa dili pa mga igsoon mga igala, tugutin ninyo nga ato ning sugdan pinagis pagampo.

0: Okay, good morning once again sa atong mga kaigsunan. Dinis sa Provincias Bukidnon. Oh, good morning usab sa atong amahan sa lungsod Smarag, Mayor Joel Dromal, Vice Mayor Janjan Malak, aga sa tanang members konsino. By the way, congratulations lungsod Smarag mga igsoon, mga igala kay dili na madugay matukod na gyud ang isa sa pinakadako nga mall nga gihulat. Mao ang Caisano Super Mall. Usa kana ka good news mga igsoon, mga igala og kudos o credit sa ato ang mga local officers, local government officers gikan kang mayor atong amahan sa lungsod Smarag o atong ikado atong amahan sa ngunyang bayan Vice Mayor Janjan Malak, tungod sa inyohang pagpaningkamot, sa inyohang programa, sa inyohang tax imposition. Of course, miangat ang ERA or NTA, National Tax Allotment sa lungsod Smarag, to the point na inganyo yun ang mga business sectors or ingunta business companies nga musulod yun sa tugaran sa dinhi Smarag, gumikan kay nakita nila nga dili gyud mahimong lugi o gansi kung musulod sila din histogaran Smarag tungod kay di na malugi ang ilang mga sales kay lagi midako na ang national tax allotment din sa lungsod Smarag mga igsoon mga igala. Okay, sa ato ang pagkaisgutan karon nga sa ato ang programang Barug sa Kamatoran. Jutay lamang paghisgot, jutay ang katinawan regarding sa nahitabo ni adtong hiker nga amazing nga mao si Mr. Samayla di asa may lungsod sa di asa may Bukid sa Kalatungan mga igsoon mga igala lungsod sa Pangantukan. Ato nang hatagan og jutay ang pagtagad tungod kay kung nakabantay ka mo mga igsoon mga igala sa kinibang programa ni Jessica Soho, I am totally disagree sa content sa maong programa tungod kay dili maayo ang pagkahulagway sa ato ang turismo sa isa sa ato ang forest protected area nga isa usab nga ato ang gi pasiatab nga nindot nga turismo diri sa probinsya sa Bukidnon nga mao ang Bukid sa Kalatungan nga naa diri nahimutang sa south nga portion nga diin pila ka lungsod ang nalambigit niini ang siyudad sa Valencia, lungsod sa Smarag, lungsod sa Pangantukan, lungsod sa Talakag og partly sa lungsod sa Langtapan. Og kun imong sabton mga igsoon mga igala sa akong pagsabot sa konteksto o ingon ta sa pamaagi sa pagawas sa headlines sa programa ni Jessica Soho, isip taga Bukidnon wa ko mauyon ni ang content tungod kay murag na drive not murag na drive ang ato ang forest protected area or isa sa ato ang igipromote nga turismo din sa probinsya sa Bukidnon nga diin sa umalabot nga mga adlaw isa kini sa dako kaayong contributor sa ato ang ekonomiya ang ato ang turismo apan subo kayo tungod kay ang pagpadayag sa maong programa ni Jessica Soho nagsumikad lamang sa ilang personal nga opinion. Og tuod man, dunay team ni Jessica Soho nga niabot dito sa Barangay Portulin nagpahigayon og interview. Apan katusya nga interview mga igsoon mga igala kung atong sabton wala ni agi og kortesiya sa lungsod sa Pangantukan. Good morning, Heart FM, watching and listening from G-Bar Store, Kiburiaw, Quezon, Bukidnon, kang Ma'am Jocelyn Sabillana Putian. Oy, Sabillana ka? Pareta og middle name, Sabillana ko Ma'am Jocelyn. May heritage sa akong mama nga side gikan sa Alubihid, Misamis Oriental. Okay, gikan ka Ma'am Jocelyn sa Sabillana Putian. Shout out kanimo diya ma'am sa G-Bars Store Kiburiaw, Quezon, Bukidnon. Salamat. Good morning, Vlog. Good morning po. Kaikot Vlog Kapuli Medina. Thank you very much sa mga nag-follow sa ito ang programa. Anyway, sa una na ito nga paghatagan o pagtagad mga igsoon, mga igala, kining isyo sa katong na missing hiker nga mao si Mr. Samayla diya sa may lungsod sa ano diya sa may kabukiran sa Kalatungan, isa sa turismo nga ato ang isa sa mga turismo nga ato ang promote these provinces bukid yun. Yes sir, from Alubihid po akong father. Okay, so kon kita bloodline ta, ako na mismo magsulti nga bloodline ta tungod kay 80% sa Bilyena sa Alubihid, ha? So ako gikan sa kang Locrisio sa Bilyena, Locrisio Lagsa sa Bilyena. Okay, hope to see you soon, Ma'am Jocelyn, sa Bilyena Putian. So kwanta, I'm glad to claim nga bloodline ta, kay you are from Alubihid and my mother is from Alubihid too. Oh, imong papa from Alubihid. Okay, so maanin siya mga igsoon, mga igala. So before tamo hisgot sa national nga bahin regarding nining mainiton kayo nga impeachment ni Vice President Sara Duterte, gato sab nga hisgotan unya ang latest survey sa SWS nga gipagawas. May tungod sa duha ka or upat ka mga highest official or buhatan sa ato ang gobyerno, ato na hisgotan kining hiker nga si Mr. Samayla. Okay? So, mga igsoon, mga igala, kung nakatanaw mo sa, again, sa programa ni Jessica Soho, dili og dili ko totally oyon. Unang-una, mga igsoon, mga igala, Herme, Bro Rosales, good morning, bro, kumbati. Yes, bro, I miss you. Amping dia, kung asa ka. Salamat sa imong fag-follow. So, balik ko, mga igsoon, mga igala. Ang Jessica Soho, tinood man, na-confirm na ako dito sa Barangay Portulin, ang naistorya ko ang ato ang kapitan sa Barangay Portulin, Honorable Alfie Dicion, niadtong milabay nga Webes, ako siyang ipangutana. So na-aware po sila. Then ang pagpagawas manggod sa Jessica Soho sa ilang programa, murag na picture out ang Kalatungan nga adunay kababalaghan. Other term, ingnon ta muraba og kon subton siya sa lain nga pagka-interpretar. Usa ka kanabang adunay misteryoso nga naglimin sa maong dapit, which is absolutely untruth. Kanabang way kamatura na walay misteryoso diha. Kung dunay misteryoso diha, maingon lang ta nga makaingon tag amazing ang view ang beauty sa Kalatungan. Ang beauty sa Kalatungan is really amazing tungod kay grabe ka bugnaw, and then naapay mga hardwood nga protektado sa ato ang gobyerno sa Provincias Bukidnon, og inumsab sa mga locality nga di nalambigit o di na kanabang appeal sa kanabang kaluagon sa Kalatungan nga maotong lima kalungsod nga akong gimension, Dakbayan sa Valencia, Maramag, Pangantukan, Talakag og partly sa Lantapan, mga igsoon, mga igala. So sa dihang nakuha nako ang kanabang pakiginabi nako kang Kapitan Alfie Dicion diya sa may Barangay Portulin, og ingon man sab kang sa isa sa mga tour guide nga gisaligan si Dato, I forgot name ba Dato in nalimot ko siya ang gikuhaan og kanabang pakiginabi sa sakop ni Jessica Soho. In the first place, mga igsoon, mga igala, ang sakop ni Jessica Soho wala nakikortisya dito sa buhatan sa LGU Pangantukan nga sila mo paigayon og kanabang interview dito sa Portulin, Barangay Portulin. Ikaduha, mga igsoon, mga igala, sa dihang ipangutana nako si katong tour guide nga mao si Dato Osaka Dato Stribo, I forgot the name, amigo mi, nganong nalimot ko, og si Kapitan Alfie Dicion sa Barangay Portulin, wala gid pud sa sila ni kurtisya, diretso lang sila mikuha og mga tao nga ilang gipang interview. Of course, gi-interview si Dato og sa dihang gi-interview si Dato, gi-assay-say niya ang matuod nga naitabo nga si Mr. Samayla, mga igsoon, mga igala, ang iyang pagsulod sa Kalatungan usa ka gitawag nato nga backdoor og sa kuan pabitaw kana bang wala miagi og legal process. Kana bang misulod siya dito sa kalatungan nga diin wala makalagbok dito sa Barangay Portulin. Although makaingon ta nga dunay mga kakulangon ang ato ang mga ingnon ta ang pag-implement sa mga rules and regulation dias Barangay Portulin, pero dili siya excuse nga muhimo ang usa ka hiker o gitawag nato nga illegal entry. Di lang nato ingnon nga illegal entry, pero with all due respect sa pamilya sa Mayla, ang nahitabo manggod is wala sa logbook si Mr. Zamayla nga katong hiker nga nawala. Igo lamang siya ni Apas ni atong iyahang kauban nga naguna nga katong iyang mga kauban kato ang tinuod nga mga nagalagbok. Now karon, sa iyang pagsulod dito mga igsoon mga igala, mao na to ang sugod sa kuan kay dunay instruction siya na guide kaniya nga diritaman lamang ka kay hulata ko dinhi kay pang-apason ko ang imuhang kauban nga naguna. Og sa dihang gibuhat to sa tour guide, giapas ang katong kauban kay lagi aron nga matultulan or mahatod siya sa iyang kauban. Pagbalik wala na siya. Pero taas ang mga panahon, to cut the story short. Niabot na sa point nga nigasto na ang lungsod sa pangantukan sa pagpangita, no? Pagpangita kaniya apan na doon ay laing version nga na nisulod, mga igsoon, mga igala. O kanis yung version, man gani, kinis yung version, dili na ko pwede nga i-voice out din sa kahanginan tungod kay makaingon ko nga it is not 100% confirmed news gyud nga kumbaga atong nakuha. Pero isa sa mga kanabang nakalap na to nga investigation, nga ang maong barangay, ang Barangay Portulin, ang mga barangay officers, doon sila ay nahinabi nila ang pipila ka mga kanang pipila ka mga opisyal sa kapulisan. O man gani uban pud nga mga nalambigit sa maong kanabang pagpangita. Isa sa ilang gituhan nga si Mr. Samaylang hiker nga missing, may gawas pud siya. Kung nisulod siya nga walay ingnunta, wala mi agi sa legal nga proseso, wa siya kalagbok, migawas po siya nga susamang kahimtang or susamang pagi. Nga wa po siya mananghin. Pagbilin kaniya, migawas siya. So doon ay nabuo nga mga konteksto nga doon nagirason nga kanabang siya lamang ang makatubag. Mangani kung sa pagpangutana nga si Mr. Samaylang ba sa pagkakaroon, still alive, matud pa sa ako ang gipangutana, matud pa na dako ang among pagtuo nga he still alive. O dako usab ang among pagtuo pagduda nga si Mr. Samaylang is not wala na karon dinhi sa Pilipinas. Tungod kay as far as my knowledge is concerned, ang both of Mr. Samaylang's parents tuwa man day kini siya sa gawas sa nasod. And then matud pa sa nakuha na to nga interview is si Mr. Samaylang wants to go to his parents abroad. Gusto siya mo apas sa iyang parents. So that is why ang isa sa mga makatabang nato nini nga kung makuha nato ang record dito sa DFA, kung doon na ba'y record nga si Mr. Samaylang nakagawas ba sa laing nasod. So ang gusto nako i-picture out sa ako ang programa regarding nining kang Mr. Samaylang nga sulod sa pipila ka adlaw nga pagpangita kang Mr. Samaylang nga na missing, mangon man ta karon nga kana bang misteryo kayo, pero usa ka butang nga gusto nako or gusto nato kaklarhon nga kun uman galing dunay dahutang nahitabo kang Mr. Samaylang didto sa maong dapit, aduna na untay gitawag tang a piece of evidence to prove una na nauntay na ni Maho. Ikaduha, nag-uban na gyud ang kana ba to ang trained nga canine nga mga iro nga maoy mo trace kung asa ang bakas sa tao. So base sa maong tour guide nga maoy nag-uban, every time nga makaproceed na sila sa unahan, ang maong canine nga iro mo stop gyud siya og mobalik gyud sa dalan pagawas. So in short, ang iro mo stop siya pasabot wala na siya na trace nga smell sa unahan, smell sa tao, rason og ginungdan nga ang iro bisan unsa og force nga pa move basaw na dili na mo stop na gid siya, stop na ang iro og mobalik sa dalan pagawas. So sa ka interpretation nga wala na dito ra taman, suppose dito ra gyud taman ang bakas ni Mr. Samayla og wala na siya nakagubian sa dapit nga diin angay pang or sa dapit nga posibleng gituohan nga dito siya na missing. Tungod kay ang kining mga canine nga mga iro nga trained ni sila sa kanang pag-trace up sa mga nawala nga tao, pinasikad lamang sa kanabang baho sa usa ka gamit. Og tungod niya na mga igsoon mga higala, mo gawas ang iro og dito sila naka-design nga undangon na ang pagpangita. Tungod kay dako ang pagtuo sa mga nagapangita nga ang ilang gipangita wala na. Ang presensya sa tao nga ilang gipangita nga gituuhan nga napasulod sa kalatungan uwa na diya. Now karon nganong ako ni nga gipagawas sa akong programa, mga igsoon, mga igala, gusto nako luwason ang atong turismo gikan sa pagportray sa programa ni Jessica Soho nga kung naay mga nakikita or nakadungog nga mga ino na to, mga estranghero sa laing lugar nga kana ang pagportray ni Jessica Soho, posible man gud mga igsoon, mga igala nga mubati og ingnon ta katahap og katalaw ang ato ang mga estranghero og sa sinana nga paagi mga igsoon, mga igala, medyo makunhuran ang ato ang ingnon ta pag lambo sa ato ang turismo tungod kay medyo mubati og kabalaka ang musulod. But for now or right now rather, mga igsoon, mga igala, gusto nako klarhon nga ang kalatungan forest protected area, kung mo abide lang ka sa rules sa pamaagi nga diin gina-impose sa LGU ng upat ka barangay, tungod kay doon na kita'y mga tour guide nina, that place is really very very safe in terms of ingnon tanga mga kababalaghan. Kay way kababalaghan diya mga igsoon, mga igala. Ha? Mangani kana nga area ang kalatungan, isa na siya sa nag-produce o source sa tubig nga magamit sa atong mga kaigsuunan sa siyudad sa Valencia, sa lungsod sa Maramag, sa lungsod sa Pangantukan, sa lungsod sa Talakag, partly sa lungsod sa Talakag. So, gusto na ko klarohon mga igsoon, mga igala, nga labi na sa atong mga nagapaminaw, nga buot, muani sa probinsya sa Bukidnon, mutugbong, o nakadungog, nakakita, nakapaminaw sa programa ni Jessica Soho, gusto nako nga klarohon nga ang pagportray ni Jessica Soho is really different sa kamatuoran kung unsa ang kalatungan forest protected area nga isa sa mga turismo nga among gipromote or gina-promote sa probinsya sa Bukidnon din sa among probinsya. So ako nang klarohon, klarohon nako, ha? Mangani sa kakita pagkadungog sa pamilya Zamayla regarding sa katuntoang programa ni Jessica Soho, nangayo sila dispensa sa kang Mayor Manolito Garces pinaagi sa pag-send sa message. Ako mismo nakabasa tungod kay gipabasa mismo sa atong buutan og responsable nga mayor sa lungsod sa Pangantukan, Mayor Manolito Garces, ang mensahe mismo sa pamilya Zamayla nga sila mismo nang hunaw nga mayor wa gyud mi naghatag og pagtugot sa programa or kang Jessica Soho nga kanabang mupadayag mi sa amo ang statement regarding sa nitabo sa among pamilya. O gusto ko mangayog dispensa mismo ang Zamayla family nangayo og dispensa sa kang Mayor Manolito Garces regarding sa pagportray, sa pagpresent sa kanabang news ni Jessica Soho mahitungod sa ato ang kalatungan tali sa pagkahanaw ni Mr. Zamayla, mga igsoon, mga igala. Correct. Kay the body of the human magpakita gyud kay sagrado man. Okay, gikan kang lidor sa nika. Okay. So, mga igsoon, mga igala, atong protektahan, no? Butang na to sa atong hunahuna nga si Mr. Zamayla right now is safe. So, dunay mga nisulod na natin nakalap ng mga investigation, mga eksumen na kailangan, dili na ko gusto i-voice out this kahanginan. Tungod kay, para na ako, it is not 100% confirmed news. Pero dako ang porsyento nga, kato nga news nga ako nakuha, is may kamatoran. Nga si Mr. Samayla, right now, is safe. And maybe, wala na siya din sa Pilipinas. So ang gamito na ako ang maybe kay gusto na ako ma-confirm nga kung doon ay record sa DFA nga ang iyang ngalan tuwa dito, so posible nga tuwa na siya sa gawas, nakaapas na siya sa iyang mga parents. Kay according to the information I've got, nga ang iya, both of his parents are now living in Europe, somewhere in Europe. Tuwa na dito na ni Moyo. And his parents wants him to follow dito sa ilang naimutangan. So, kana ang akong nakuha ng information sa akong nahinabi o di na ako i-detalye ang uban pa kay lagi, dili na ko gusto nga mahimo nga, Johnny, mahimo nga haka-haka. Ha? So, kamuna ang mag-igo. Anyway, standby una kita sa atong due time painomdom ay maglakaw kay sa atong pagbalik ato na yung pag-isgutan ang pinaka-trending nga isyo sa nasyonal karong panahon. Standby alang sa atong due time painomdom.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay po kong pangalan ay Romeo.
3: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
2: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie, at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po, kuya, ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, ug taga-asa ka?
5: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
4: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
5: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako din sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada adlaw yun ko magbawas, and then din ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang silpon, aron magkabawas. Karon, paglingkod, ang sigida.
4: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni Muma?
5: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
4: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marilo.
1: Sa matag pamilya, lisod gyud kaayo kung adunay mahal nato sa kinabuhi nga masakit, pangpalit og tambal sa mga nagsakit, o di ba kaha namatay nga miyembro sa pamilya. Dili lamang kabalaka ang atong mabati, apan lakip sab ang kabug-aton sa paghunahuna kung asa kita mangita og kwarta para sa mga bayronon. Alang sa amo mga pinalanggang igsuon dinhi sa ikatulong distrito sa Bukidnon, ayaw gayud kamo kawadi ug paglaom. Dili na mo itugot nga mag-inusara kamo sa pagpasan sa inyong mga problema ug kawadon.
6: gikan kang Senator Juan Miguel Zubiri o Congresswoman Inday Audrey Zubiri. Anaa ang Medical Assistance Program nga anda mutabang ug mualalay sa inyong pamilya. Abli ang among opisina Lunes hangtod Biyernes ug ania kami kanunay aron mutabang sa inyong panginahanglan sa panglawas. Kay para kanamo, dapat walay pamilya nga mabiyaan ug mag-antos. Aron maka-avail sa medical assistance, magi-coordinate o tawag kamo sa mga numero sa opisina ni Congresswoman Inday Audrey 0955-051-8251 o 0918-807-5745. Alagang Senator Migs o Congresswoman Inday Audrey, kauban ninyo sa maayong panglawas, masaligan ninyo sa panahon sa kalisod o pagsulay.
7: With heart.
8: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
0: Okay, balik ta mga igsoon, mga igala. Time check, 35 minutos. Ang milapas sa alas 7 kabuntagon sa atuang panag-uban des programang Barog sa Kamatunan. Ang kini nga programa hatod kanato sa ato ang pinalanggang kongresista sa tercero distritos probinsya sa Bukinon, ang Inday ng Bayan, Inday ng Masa, Inday Audrey Zubiri. Mga igsoon, mga igala, SW survey nagpagawas og bag-o nga survey sa trust and approval rating sa vice presidente sa presidente, vice presidente, sa Senate President, sa House Speaker og sa Supreme Court Chief Justice. Pero ang ato lamang atong i-highlight mga igsoon, mga igala, kining presidente og vice president. So una tas presidente, mga igsoon, mga igala, niadtong March nini nga tuig milukapas sa negative 15 ang approval o trust rating sa presidente. Og ang 15 negative 15 niadtong March pag-abot sa June nadugangan na pod og negative 7. So 15 plus 7, so pila na? So mo na mga igsoon, mga igala, negative ang sa presidente. Ang vice presidente niadtong March mga igsoon, mga igala, positive 28. Pag-abot sa karong June, positive 31. Sa lakton nga pagka-istorya, mga igsoon, mga igala, way lipod-lipod, luyo pa man sa naglagiting nga investigation or inyong ta procedure sa impeachment batok sa ikaduhang Pangulo sa Pilipinas, apan nagpabilin nga pinakataas o pinakamas gisaligan pagyapon sa publiko ang Vice Presidente Zara Duterte, mga igsoon, mga igala. O kung atong basahon nga ang publiko aware o nagtuo nga ang impeachment batok kang Vice President Zara Duterte, matud pa nila, matud pa sa publiko, usa ka political harassment kang VP Zara. Og nagtuo kita og sa pinasikad sa mga survey, kumbinsido kita nga ang publiko aware na nga ang ilahang gilitok o ilahang mga komentaryo o pagpadayag nga ang impeachment batok sa Vice Presidente usa lamang ka political harassment aron nga ma-disqualified, mapugnan, o dili na gyud maka-appeal ang Vice Presidente sa nagsingabot nga bugnong lugay dun sa nasyonal nga mao ang 2028 presidential election. Og tungod niya na, gipamatud-an sa publiko, mga igsoon, mga higala, nga ang impeachment batok sa ikaduhang Pangulo wa makatarong sa ilang pagsalig ngadto sa Vice Presidente. On the other side, isgutan ta ang performance. Ang luyo pa man sa ingno nato, mga claim nining kasamtangang administration sa gibuhat sa presidente sa nagkalinlain nga mga pagdaig o ingnunta pagpasabot sa katawan nga ang presidente gihimo ang tanan para serbisyuhan ang katawhan sa Pilipinas apan bisan pa man sa ubay-ubay nga mga pagdaig o appreciation nga giklaim nining administration pinasikat sa ilang mga tigpamaba apan nas nadugangan ang negative trust rating sa presidente. So in short, tali sa duha, ha? Kung ato silang ikumpara mga igsoon, mga igala, even sa upat ka highest officials, nagpabilin nga ang vice president paghihapon, ang pinakamas gisaligan sa publiko o sa mayurya sa publiko entiro Pilipinas karong panahona. Uyon ba mo ani mga igsoon? Kamu nga naminaw, ako mga listeners. Uyon ba mo ani nga survey nga or uyon ba mo nga kini nga survey nagpadayag nga hangtod karon luyo sa hilabihan nga pag kusukuso sa mabagang duot sa aso sa mga pagsuway nga pinasikad sa kanabang paggipit nining administration apan nagpabilin gihapon nga taas ang pagsalig sa publiko ngadto kang Vice President Sara Duterte. Ikalimang adlaw sa impeachment trial, Article 4, paghihapon. Sige, alang asa itong masabtan, dunay upat ka artikulo ang gipresentar sa prosecuting panel or prosecuting team. Niining impeachment trial sa ikaduhang pangulo, doon ay Article 1, Article 2, Article 3, and Article 4. O ang una nilang gi-present nga sa impeachment trial, mao ang Article 4. Nga diin, buot sa prosecution, nga ilang pamatudan, pinasikat sa dokumento o mga testigo, nga ang video clip sa Vice Presidente, nga diin, adunay pagpang ino na to pagpanghulga sa tulo ka personalidad nga mao si BBM ang iyang wife og si former House Speaker Martin Romualdez. Buot pamatud-an sa prosecuting team nga kato siya adunay betrayal of public trust pinasikan sa pagpuntirya or pag-construct sa klase sa krimen nga gitawag og inciting to sedition o grave threats. Kumbaga, gusto sa prosecuting team nga ipresentar entero Pilipinas atubangan sa mga senator judges, atubangan sa kinabag-ang duot sa katawhan sa tibuok Pilipinas, nga ang Vice Presidente nakakomitar og usa ka salaod og kana nga mao nga salaod pwede siyang ma-impeach, pwede siyang mawad-an sa gahom, ma-disqualified og dili na makadagan. Apan lagi tungod kay ang atong gobyerno na ay lalom kita sa gobyerno nga gitawag pinasikad sa due process og isa sa proseso niya na mga igsoon, mga igala, nga ang usa ka acting official sama sa Vice Presidente, Presidente o guban pa nga mga highest high-ranking official sa ato ang elected nga mga officers sa nasod sa Pilipinas sa atong gobyerno pinasikat sa impeachment mao na nga ni undergo o gitawag impeachment trial ang ato ang Vice Presidente pinasikat sa pag-usig sa prosecuting team o kabalo kita kung kinsa kana ang naa sa prosecution o ang naa sa depensa nga mo depensa usab sa katungod sa Vice Presidente o pamatudan gihapon sa entiro Pilipinas sa tubangan sa bagang duot sa katawan o gatabangan sa mga senator judge nga ang mga gipresentar sa prosecuting team nga upat ka artikulo sa impeachment, walay basihan. Okay? Now, karon mga igsoon, mga igala, sulod sa lima ka adlaw na diin doon na duwa ka testigo sa isgutanan nga Article 4 sa impeachment batok sa Vice Presidente nga matod pa sa prosecuting team adunay betrayal of public trust. Pinasikad sa klase sa krimen nga nakomitar ni Vice President Duterte nga inciting to sedition o grave threats ni adtong video clip nga iyahang gipagawas o kana siya nga video clip awir na possibly ang entero Pilipinas tungod kay naa kana sa YouTube or naa kana sa ato ang Facebook or sa ato ang social media. Karon mga igsoon, mga igala, ikaw isip ako ang nagapaminaw sa ako ang programa. Unsa ba imuhang grado? Kung ikaw ang mugrado karon, kung imong graduan ang duha ka testigo nga mao si agent NBI agent Kalilong og si Attorney Lutok, usa ka regional director sa NBI nga nahimutang sa BARM. Ang akong pangutana kanatong tanan og sa akong mga listeners, aduna may sustansya ang mga testigo pinasikat sa dokumento nga ilang gipresent. Aduna may sustansya nga magtumbok sa Vice Presidente nga siya nakakomitar og inciting to sedition and grave threats. Rason og hinungdan nga siya mapasakaan og kaso nga betrayal of public trust og takos nga ma-impeach. Unsay imong tubag? Unsay imong tubag? Atagi sa ko ninyo og duyugi ko ninyo. Gusto nako nga ang akong mga listeners, pwede mo mo-text sa ako ang cell number o gusto ninyo mo-text sa ako ang cell number, ay lagtawag. Kaya ron nga makapadahin kung tagawtaos kanginan. Pwede ko ninyo i-text sa ako ang cell sa ato ang cell number diay. Pwede niyo i-text sa 0975-837-1587 or 0917-222. Nalimot ko to sa tuwang kuan ginoon nga number. So katulong una na akong gipresent nga number, pwede mo mo-text alang ni atong nagapaminaw sa ato ang FM. Frequency 93.7 Heart FM Radio. 0917-777-2250. Muna ikaduang number. Pwede mo mo-text sana. Katong nagapaminaw sa ato ang FM radio, pwede mo mo-text. Pero sa katong nagauban sa ako ang live, pwede mo mo-komentaryo. Unsa may inyong igrado? Kumbinsido ba mo? Sa? Kumbinsido ba mo nga ang duwa ka testigo nga gipresentar sa prosecuting team batok sa Vice Presidente nga diin kumbinsihon ang mayorya, kumbinsihon ang publiko sa Pilipinas nga ang Vice Presidente nakakomitar og salaon nga gitawag betrayal of public trust, rason nga takos siya nga ma-impeach. Unsa may imong ikasulti? Muna atong hatagan og pagdagan mga igsoon, mga igala. Okay. Salamat kayo sa mga ga-comment mga igsoon, mga igala sa ato ang Facebook. Sige. Hatagin ninyo pagtagad kay atong basahon mga igsoon, mga igala. Kay lisod sa kayo nga ako ang mag-una. I have my personal opinion. Pero of course, naamang ako may murag facilitator tali sa inyo o tali sa isyo nga atong gisgutan. I have my personal opinion. Sometimes, gamito na ako ang akong personal opinion and I will speak as citizen. Dili na ako gamiton ang akong pagkamidyaman para dili sa tamahimong bias. Although, sa inyong pamati, the way I speak sa ako ang mga demeanor, pwede ko nimo maakusahan nga mura man ni og kinis paglaom bin, mura man ni siya og DDS. Pero gusto na ako klarohon. I like the way PRRD leading our country during sa iyang administration. I like the way. Dili tanan, but most

Duterte's loyalists or supporters. Gusto na uklarohon, may butar ko kang BBM as president, may butar ko kang vice president Sara isip vice presidente. May butar ko kang former president Duterte sa iyang pagdagan, og maulaman ka na. Huh? So, unsa may? Sa unang pagsalang mga igsoon, mga higala, niadtong kang NVI agent Kalilong, dunay gipahigayon nga direct examination o cross examination. Ang direct examination, tugutan nga ang witness nga maoy mo padayag, mo istorya nga dili pwede o gitawag leading, dili pwede gitawag o pwede ang leading question sa direct examination. Pero sa cross examination, ano? Dili pwede ang nalimot ko da. Be, ang cross examination. Okay, cross examination dili pwede ang leading question. So pwede sa direct examination pwede ang leading question. No, sa cross examination di kakabantay, gitawag siya cross examination kaysa part pod sa depensa, gusto nila pa matud-an kung ang testigo ba aduna bay ingnunta masaligan ba? Credible ba ang testigo? Masaligan ba siya pinasikad sa dokumento ngayong present? Muna nga gitawag siya cross examination kay dili pakabantay ang testigo kung asa musugod ug unsa nga klase sa pagpangutana ang gamiton sa cross examiner. Muna nga cross examiner niadtong unang testigo nga gipresent sa prosecution nga mao si NBI agent Mark John Kalilong, mao si Attorney Joaquin Narvasa, Attorney Carlo Joaquin Narvasa. Para ninyo, si NBI agent Mark Kalilong ba aduna ba'y sustansya ang mga testimonya tungod kay si Mark agent Kalilong o si NBI Director Attorney Lutok, silang duha nagpaila diya sa impeachment trial nga sila expert witness. Mayon kag expert witness, dili sila ordinaryo nga witness. O mayon kag expert witness, sila mismo adunay gitawag personal knowledge. Tungod kay ang gusto i-present sa prosecution mga igsoon, mga igala, pinasikad sa video nga gipagawas ni Vice President Sara Duterte, gusto nila i-insist o gusto nila pamatudan nga dunay gi-hire nga assassination or assassinators or assassinator or inyong ta hitman. Dunay gikontrata nga hitman si Vice President Sara Duterte nga patyon ang katong tulo ka tawo nga iyang gi-mention sa iyang video. Kung mapamatud-an mga igsoon, mga igala, pinasigat sa mga testigo, mga igsoon, nga gipresenta sama sa duha ka NVI agent o pinasikad usab sa apidabit dokumento nga ilang gipresentar, kung walay discrepancies, walay inconsistencies, kana nagpanayag nga sila mapamatud-an nga usa ka credible witness or usa sila ka expert witness as they claim. Now karon, unang pangutana, isip testigo katong duha ka NBI employer, NBI agent. Nga mo si Mark Kalilong o si Attorney Lutok. Para ninyo, expert witness bagit sila? Para ninyo, masaligan bagit sila nga testimonya? O para ninyo, kana bang kana bang aduna bagyoy sustansya ang ilang mga testimonya? Walay klaro ang witnesses sa prosecution. God knows. Take care. God bless. Gikan kang lidor sa nika. Okay, so matud pa ni lidor sa nika, wa ko ni klaro testigo sa or ang witness sa prosecution. So pwede ba nito, Sir Lidor, pwede ba nimo masuporta?

kinabuhan, ma-qualify ang imuhang statement nganong nakaingon ka ngoy klaro? Sige, kibasin o gusto ni mo suporta. Mga igsoon, mga igala, ang impeachment ni BP Sara mo'y atong gisgutan. Og nasayod kita nga kon magmadaogon ang paggukod sa prosecuting team batok kang BP Sara. Magmalampuson pinasikad sa pagkumbinsir sa bagang duot sa katawhan nga ang Vice Presidente guilty sadaan og naay na komitar nga salaod nga gitawag og betrayal of public trust gumikan sa gusto pamatud-an nga dunay inciting to sedition o grave threats nga gihimo. Mao na kini ang last kung pananglitan mapamatud-an or kung pamanglitan nga magmalampuson ang prosecution nga ma-impeach si Vice Presidente Sara Duterte, ang iyang political career mag-end up na pudya. Apan kung dili magmalampuson ang prosecution, on the opposite side, ang kining niyang dipinsa ni BP Sara ang magmalampuson or magmadaogon nga protektahan, nga pamatun-an, pinasikat pod sa ilahang pag-cross exam, pinasikat pod unya sa ilahang pag-present og mga testigo. Then ang political career ni BP Sara possibly nga gidisenyo gid siya or she is disdained by the creator to be the next president of the Republic of the Philippines. So kana lang mga igsoon, mga igala, so unsa inyong opinion? Matod pa ni ang atong unang consilador, why klaro ang witnesses sa prosecution? God knows. Take care. God bless. Okay. Unsa sa uban? Nganong makaingon man gyud ang uban nga kung maminaw mo mga igsoon, mga igala, right after ang duha ka team, ang prosecuting team o ang depensa, human sa maong trial, human sa mainiton gyud nga kanabang pakiglantugi, pinasikat sa pag-cross exam sa depensa o pagprotektar sab sa prosecution, right after magpa-presscon sila. Both team claim nga kung ilang iskuran ang ilang kaugalingon, 10 over 10. Si Jervy Luistro, iyang iskuran, iyang kaugalingon, in siyang 10 over 10. Okay? Og sa laing bahin po sa depensa, they are all satisfied or they were satisfied sa ilahang mga pag-ingnunta, pag-depensa kang BP Sara nga nakuha nila ilang target og ila pong gigraduhan ang ilahang kauglingon, ilahang team og 10 over 10. Pwede ta mangutana mga igsoon, mga igala, no, labi na niya tong mga nakakita gyud sa pag trial diya sa Senado, mga igsoon, mga igala. Kita nga mga tao, kita nga mga nagsunong, makatagtag atong kaugalingong grado. Kung kinsa sa team ang mayuntang nakalamang. Pero kung doon na may lamang para sa inyo, mga igsoon, mga igala, usap lamang ka artikulo sa impeachment ang gisgutan. Wala pa ang Article 3, 2, and 1. Ang gisgutan pa lang karon ang Article 4. Muna nga, posible makaingon ta karon kung ikaw nakita nimo regardless kung pro Duterte ka or dili. Sa imuha lamang honest evaluation regarding sa pagkaning niyang ongoing nga impeachment trial. Base sa imuang kaugalingon nga evaluation, kung para nimo pabor ang depensa, sultian ta ka nga usap lamang ni ka artikulo ang ilahang gidebatian. Kaning Article 4 nga gusto pamatud-an, gusto kumbinsihon sa prosecuting team ang senator judge, mga senator judges og ingon man usab ang publiko nga ang